0: Igba irawo ko le imole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
1: Ikoni Glow FM akure orisirisi ninu eyokan. Ikoni Glow FM akure orisirisi ninu eyokan. Orisirisi ninu eyokan to tun ta won yo. Radio awara wa ni jo.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se n gba radi fun isin igbowole ti o bere ni wednesday to n bo lohun igbowole wa bere by system but ki se wednesday to lai wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan ni bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je o si imole alaye loni ojo isegun gbogbo eyin te fe ko lohun o segun fun yin e ma bo bi pepe ka to lo si facebook and tiktok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo oli odekun le nso pe o gbogbo eyan omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti dobale awon mama ti kunle e pe pastor Mrs. Temitayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni

bakan na ni royin kan na in lo tun jeyo nibi o oni ehe o mo ru gogo o mo ru yoyo bo bayi bayi ni bo je je wi pe ipadanu ise lo ni ran lo mo nlu o mo nkan lekun gbu gbu gbu lori lede nigeria yi o nibi o se je wi pe o se se ki ajele gbese ti re nlo sibi trillion meta ti esun mesan naira ki o polukuru musu tabi ki o doju gbogbo awon ile ise kan to po janti rere ki o doju won bule lori lede nigeria ba kan

bakana ne iroyin kana ni nje ko di mimo nbi wipe ifa okonko o mo ti ponda ifa re ti ponda lori oro ajele gbese to ni obi je o oni ewu awon kan ni an si mi lona ti an fi nje kin mo so nti oto ati nti oju mi ori bakana ne ijoba ipinle anambra na tun soro lori oro peter obi oni se fe gbo e si fe mo risin ti pidi obi ti o fi ye leni a n gbosu barabande fun bo ti labe bo ti wo kori bo ti le je pe lotitu ati ododo o ti ni awon owo kan ti re lo si bi a dojo milionu naira milionu dola onene pamo to file ko to ku lori aleva bakan na ni iroyin kan na mo nbe nbi o leyi to na nje ko di mimo bayi wipe awon omo ile asofin ipinle river won mo ti gba abado fi idasile ile ise olopa ipinle won ti gba wole ni bi o se je wipe gbogbo awon kan na ti an tun je olufopo mo ni orile ede nigeria won ni edakun eje afopin si ankopo wole lorile ede nigeria ati wipe e wo e fi da wa loju wipe e mo pese epo robi fun wa lo ori kori ta ba ti nilo re bakan na ni iroyin kan na mo tun be ni iwaju mi bayi leyi to ni se pelu oro bi nigeria bi tin lo bi tin bo yi ona ne atiku mama ni o oni e wo lemi ntemi mo fowo si mo lowo si mo lese si wipe ki an tubo se afikun si owo oya awon osise lo lede nigeria koda ko gbe peli ko se goboy da da ati pe kini kini ongo mo mo pe gbogbo awon kan won yi na leti lara yin ti wa lona lati bu awon niruru awon iroyin idu je pe ti an ti se akojopo re sinu awon iwe iroyin olojojumo toni to je pe ti a bere sin na nbe lolokan ojo kan ateleyi ta mu koko re wa ati yi ta le mu koko re wa gbogbo e patapata ona le gbo lori eto yi lone to je pe a ni je ke ti yin odi a si ni so yin sinu okoko a tan imole si gbogbo nkan ti nsele ni orile di agbala aye a tan imole si fun yin ke le ri ke le gbo eti se fi ngbo wa lagbara lowo eledumare ko ni di o enu ta wa na ti a fi nkaro yin ti a fi nseto ni ile ise wa ni bi ta wa yi ko ni bo so wa lese aki yin ele o oni ni ojo osegun eyi to keyin ninu Oshu September ni odun 2026 to je wipe mi o ro pe a le riru re mo titi Christ Jesu Oluwa wa yo fi pada wa a le riru re mo ṣugbọn a dupe lọwọ Ọlọrun Ọba to tin fi iṣọ re ṣọ wa bo lati ibere oṣu yi debi ta de yi oju wa tori tuside akoko na lo tori tuside to keyin ogo ni fun Ọlọrun loke orun akiyin lekan si ele o gbogbo eyin osise ijoba bo ni e ku ise nbe ni ateyin na to je ntaja ele o aje yo bugbaje loni ki gbogbo yin patapata porogodo gbogbo n to dabi ogun ninu aye wa ogun eyan ohun ise iponju tin ba ori kankan wa nfira Ọlọrun Ọba o ba ni se ni ase wole e ku le o e mo wo wipe eto obo lo tun se je loni bo ti lohun o je na nu ni loni o bi o ti nohun o je na nu ni oni reason alade tin je adeniyi lo ko ti mo nje baba oni keke worldwide the only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo awon kan ni wipe ijan mo ti wa to omo iya oni le ori ni ilu ijan oloko to po lojo gbogbo nigba gbogbo ko to ti pe ngo bere sin na nbe ti ngo mo yo lolokan ojo kan ti ngo mo tupere pere re ti ngo mo mu wa titi igbo yin mo nbona eje nse mi mo na

won ni ti se o ba ti pe ni bayi enikan kin pe se won ni wi pe ba ba ti ta se la nto ba ba ta ta ba to eran ni din ni mo nda mo yan lowo won ni ba ba ti de bi se o na la ma nse o ya je kin bere kin gbera so atemi ati keke ina keke ilija mi loro yi e je kin bere si mo to lolokan ojo kan iroyin kan ti nbe ni waju mi to je pe ibe ni ngo ti bere nitori pe yoruba bo won ni le bayi na ni ati nkeso ru de ni bi iroyin kan ti je ko de mo wi pe ope o gbogbo awon ti an je osise ile eko fasiti ti nbe ni ipinle ondo won ti so iyanse lodi won won mo ti so iyanse lodi won won ti so ro o ni bi o se je pe gbogbo kaluku won patapata porogodo o na ni won ti pada wose lati ana yi iko ati awon egbe awon apapo awon osise yi igbimo won eyun ti awon osise

ti anje ti ile eko giga tin be nipinle ondo o na ni an ti fenuko to je wipe ti won ti so iranjin iyanse lodi won ni an ti soro o ti an si wa pa lase wipe o da gbogbo eyin to je pe ti eje gbogbo eyin ti eje omo egbe won won ni e pada senu ise eyin o lati oni tin se ojo osegun ojo kokande logbon osu kesa odun 2026 awon apapo igbimo ohun eyo n to je pe ti awon ile eko to je ti ipinle ondo leyi to je wipe ajo awon oluko agba ni ile eko basisi se nbe ninu won ati awon ajo ti kin se ti oluko ti an je osise ni ile isegun ati awon ti onimo ero awon na lo mo kede isoro iyanse lodi hun ninu ati ade re ti o fi lede ni ojo aje ti o koja yi won ne ajo na lo ti gun le iyanse lode eyi won olojo gboro lati ojo keji osu kesan odun 2026 ya wa yi leyi to je wi pe lara won ti ti o ko pade na iyanse lode un na ni awon osise ile eko varsity ile eko giga varsity adekunle ajasin eyi n to nbe nilu akungba akoko ati awon ti o je ti ile eko varsity imo science ati imo ero ti olusegun agagu ti nbe nilu okiti pupa ati ile eko imo nipa ti isegun oyibo eyi university of medical science ti nbe nilu ondo gege bi ate jade iroyin kan ti an fi lede won ne sisoro iyanse lodi ona ni owo ni o waye latari idasi gomina ipinle ondo loki ayedati wa lori oro na leyi to je wipe ti o mu ki won ni oda pelu nkan ti gomina ti o ti ba wa so yi awa o ni ti si waju ninu iyanse lodi na ninu atejade na leyi to je wipe ti eni ti o je alaga apapo igbimo ohun tayo ogungbe ni ati akowe re kunle akinwomi ti an jojumo po ti an fowo lu ni an fi pa lase fun gbogbo awon ti won je osise lawon ile eko won yi bi pe oda lese kese lai boju eyin e pada si enu ise ohun ajo n lo fi emi imori re ati idunnu re han si aye dati wa ati commissioner fun oto eko iyi un eto eko imo science ati imo ero ojogbon igbekele ajibe fun ateni to je boba jiro si gomina lori oro akansese ati nto ni se pelu oro awon elegbe njegbe bola taiwo fun ipatakun takun ti won ko lati yanju gbogbo isoro na mo mo pe yo wi yin lokan o lati ka awon iroyin won yi e lo si oju ewe kan o ninu owe iroyin di hope e lo ka lakatan

0: e kaabo pada itesiwaju bayi na ni opa asegun gege bi nti mo wi lamento wa ti nbe ni kulu igbo nsafefe yi omo ba niran obi nbe mo mo tu kiyin o asiku ojo weli weli yi aku bi ojo ojo ojo ti ri ojo bukun ni omo je fun wa
1: to akin e koju mo abun keke asike yan ara le na ojo mo re le mo wa lo ni o asiku ojo weli weli yo ba wa lara mo e tu lara
0: ami ase ijumare e je ki n koko bere lati bi intonation pelu oro etu oro aje wa bi mo ba se daada e je ki n pa ki n fi oko kan ki n fi peye meji ki n pa iroyin meji po awon ti je oluwo olufopo mo nile yi won ne ki won jo jare ki won fopin si anko epo wole si orilede Nigeria eyin ma won ojuko ile ifopo mo tin be ni orilede Nigeria won wa ni won wa to won beere lowo ijoba pe ki won jo jare pe ki won tubo je ki ipese epo robi eyin e crude oil ki o tubo mo sun wa bo ko tubo mo to fun won lojuna lati wi pe ka won le mo ri nkan fi sise lori kore eyin won ikan o awon nkan ti beere fun yi oju o le fi ri nje o le se o sese ki won pinwo ki won dekun anko epo petirolu wole lati le okere nje le ti nbe nbi nje o to wa ne won gba to je ku pupo ninu awon ojuko ifopo mo wa o na ni osise to ti denu kole ido yi eyi won ekan olorun na pupo baka na ni enikan eni ti o je alaga apapo fun egbe oselu APC ni wa netawe urada o ne tian ba lo da asokun owo ori epo petirolu pada oni yo se akoba lala fun awon ekun ariwo orilede Nigeria egbo sekun ariwo orilede Nigeria nikan ni nbe ni orilede ni abibo ni oju le fi ri awon iroyin mejeji
1: esun obun keke ke be mo se so gbogbo gba wi pe lori oro epo robi ati epo petirolu tan lori orilede ijoba apapo so to won de lo to ni die ko ti so to gbogbo nkan to so ko se le to jo to die o no de o ti ma ndu mi pe gbogbo gba mo ntenu mo pe ka ni pe awon iroyin wa to ba oju lowo edele wa yoruba de ni pombele a le ma ye awon ara le dada den gbogbo agogo gbogbo awon kan imo ero tan
0: lori ero aye lujara le so
1: yo be ni be ni ta ba ri anfani lati
0: ka kan kan ma ka ma se dare kan ma fi se je gbe ko je ti wa nti wa
1: be ni ko ma sa tupale ko le ma ye awon ara le tori oro epo gbogbo bi ton tin pese epo robi lagbaye to je po won ni won alumoni epo robi awon Saudi Arabia Kuwait ogun won be yen ko se le ikokan ni won ti gbogbo oro ogun America ti ran idalam ko si tori won ni joba rere won ni joba gidi eyan o le ni ege loko ko tun ma wa ra gari lowon nge bo le ase ni su loko ko mo lo ma ra eyan ni gboro ni lowo gigili ko so ro nbe o o ba ya wa ni oro epo robi sha mo pe Nigeria kan na tin se idiwon idiyele ori owo epo pe oja agbaye ni ko se kan to nje be lo njo agbaye ni bo so oja agbaye kan ni Saudi Arabia no oja agbaye kan ni Kuwait ran Iran gan to gun tin kan Iran won ni Iran
0: so be e ma so be gbogbo
1: ki wa ni oro to wa len oro ta won olufopo mo so eni ti o ba mo ni o mo Dangote nikan Dangote refinery kan ko jepo yen nikan lo nsise ni lo jala epo kan lati bi kankan lagbaye mo Dangote refinery nikan o to bo Nigeria ni abo yo ati abo seku to ba supply gbogbo Nigerian petroleum need ton o tu ni anfani lati tu ta soke okun leyin aje yo aje seku wa nbi so ke loro to ba le aso ma bo onire to ba fe dagba soke
0: e won ni kan fopin si na ni
1: gba ton de ni gbonko kisun ni kisano ni Dangote tin so ifa oro yen wa nle ejoba yen so re
0: gbo won ti wa won ti fe nuko gbo awon refinance won pe ki joba ku ba ni fopin si kan mo ko wole mo
1: je ro ba re tinubu ijoba won ile gbo ni won le gbo won mo ye tawon ri lori oro pe won ko epo robi won ko epo wole lati oke okun gbo won so subsidy mo ki lo nje be won ti so lo bi won sometimes 10 oye tubu ari gan so
0: awon ma tin ni won ti da duo
1: ejo ma tan awon je
0: o da ogba be na ni obi na n soro kan bayi mo kan ni pe ka mo fe ka jo mo na ni o obi na wa n soro bayi pe o da pe lo ni to won o bohun o ba ti le da asankun owo ori epo petirolu yo subsidy pada pe ohun o kokko pinwo awon iwa ajebanu iwa ajegudujera ti o je pe to ti gbinle kankankan ni orile de Nigeria ibere mi wa ni wi pe se iwa je banu yi se
1: gbogbo ato bi atatiku o kan dun mi pe gbogbo won wa bere si ni so pe won ye nu pada ah ah o ye kan o ye kan awon mejeju kan dowo boju eni to ba lo oto to ni oto to de ti pe lori lede yi a mo pe subsidy gogan kan ni soro wa corruption inside subsidy ni so wa
0: bi na so so only line se wi pe won ba pin bo iwa ajebanu ati ijegudujera o ni ko si bi an si le
1: orun wo lo yese sun to yese ji to se ran ti yen igba ti ogbon 2023 o wa lara nkan ti awon eyan are ti no bo fi n soro le e se bi ogbon na lo so pa awon ayo subsidy gbogbo igba ton so ngba e mo kan yin mo so won gba ko eyin e ni kan si olorun mo je de be eni ba ti lo ma yo subsidy emi o gbadura ko ni ton e de de are
0: baba wa sa wa de be bayi
1: Baba debe o de yo. Eh so bo ni nkan toju wa marina lo ti ri bayi. Atobi atatiku all of them were say awon kan so to so pa won o ni gba kan yo subsidy ni Adewole Adebayo SDP ati Omoyele Sowore AAC. Awon ton ni like awon to won mo iwulo for subsidy. Won mo iwulo petrol subsidy for orilede. Eni ba lo bi gba teyan on fi eyan wa lo hospital. Emi e ti fe bo. O lawon kan ton ma nlo oxygen fun lati wa laye. Oxygen Nigeria ni fuel subsidy eyan kan de lohun dede yo kuro e ko ko gbe mi lenu Nigeria ngba yin
0: o yo pipe oxygen ku lara laisan
1: oku ni oku le leja nta oku le leja nta eni ba ti lohun fe yo fuel subsidy o fe yo petrol subsidy oku le leja nta ki se subsidy kon ni isoro wa je gudu jera to wa nu subsidy ni isoro wa se ko si subsidy in Saudi Arabia ni ko si subsidy ni Iran ni abi ko si ni Kuwait ati mo te tan mo lati ejo ki ti re nkan ta gbowo le ta lohun APC ka jo yan na awon ro inu studio mo wo ti e wa kemi na ka lo wakati gan oju ati e jade inu studio yi e ti paro buruku be omo ara yi fe ran okukuju mo le lo oni subsidy ni soro awon subsidy wo ni soro subsidy is not a problem corruption is the problem so Peter Obi ese o se la jori na ri yen sin removes corruption and subsidy would be perfect for Nigeria te ba ti yo je guru je ra to wa n je kuro iyen gogbon ni ke lo taku

0: Yeah, we're going to, the only thing to support to be our age related in Nigeria ro only our quick epo petrol at diesel come on to bat in one.
1: Oda e wo wan ti gomina alaga
0: APC mama oro mo mama yago fun re tori me mo ruesi ti ma fi ko se ikile be ti bere se apa riwa nikan le wa lorilede ton ba da so si ton ba da so si
1: pada awon akanse se popo ju ona ti won se nbe yo da ko duro
0: ewo ni o ti
1: pada ti o se
0: ajo ajo e ma ti lo jina ewo nu e ni se se popo ju ona ti o ti da wo duro bayi mi o le so to do won lohun bo ni southwest ewo na ewo akure ti adogo ti dawo duro o won do si ore akure ti ko ti dawo duro won so wi pe owo first subsidy savings la won fi se oju ona o tu ban te iro o iro buruku buruku owo first subsidy savings la won gomina fi ri o bitibito iro buruku buruku to jina so to ni o kan du mi pe we
1: tori nkan ti oye mi ni wi pe temi ro wi pe alaga apapo fe gbe oselu APC ni an pe won so pe alaga
0: apapo Nigeria
1: won so pe ti alaga apapo ti ekun ariwa o ni bi ti mo nbo o si a je pe tori o ni won tun wa da won pada si ipo osi owe ise ti won wa tele tele a je wi pe se ka wa so wi pe awon owe yi ekun ariwa na ni won dari re si ju ni abi bo ni
0: ko ti soro lenu ti ni tawo yi wa dana ko ti soro lenu ti oro je oro otale ti mi ti ko ti se face si
1: o da ka ba lo bayi iroyin kan na tun je yoloro yi o tun je pe to tin ko mi lo minu tin ko mi kin to pada si pinle Ondo ni o tori a se nbo ni pinle Ondo lori awon iroyin kan tin be nbe ti mo ri lone won ni nbo nbo awon la de de o kaka ki ewi agbo de bayi o fe mo lisi a nje kuru ko tan ninu awo mo mo fe mo gbon wo re sinu awon kini kan mo fe gbon wo re bayi e mo pe ise ile ise aladani na ni omo orilede Nigeria ni an da foto lo le ju lo orilede Nigeria bayi won ni tori awon aje elegbisi o sese ki awon obitibiti eyan ki an to padanu ise won bayi ni bi je pe o n lo si bi ile ise bi mokan bi mejilelogun ti o denu kole do latari aje elegbisi trillionu meta ati esun mesan naira ta won ile ise yi ti an je won ni won o le leba se ki je pe nkan mi awon iwa odaran sula sugba ti o je pe ti a se ngbadura ko tan le yi nigba ta won obitibiti eyan ba tun padanu ise won bayi
0: e den saka juwe kan bayin ka le ko le yi wa dada ko le bo wa le iru ile ise gbo safefe bi ile bayin se mo pe iwa laye ati se dada awon ile gbo safefe private taladani lo nje ka ma ri iroyin bo lo nje ki ilu ma
1: be ne ngan na lo nje ka won ododo oro ma je yo
0: on lo se je ko lojutu ise iroyin gan awon osise ile ise gbo safefe won se dada won okan won balẹ ni ile ise alada now ti ba se opolope olohun ati opolope pe eyan ni ifokan ton ati ifokan sin iru ile ise wa bi ile iglo se ka so pe ile ise ibayi se owo ton pa wole so to sanwo osise so to sanwo diesel so to sanwo ina
1: oro mo le yun na o
0: ti ba so opolope olohun to fi anu ilu to fi si oju alaga to dasile
1: se o tun wa fi se ga o fi won se gari tira
0: won ti so fun ogun kaluku agbe igbale yin lo ko se nkan te tin bi emi o le ma wa kon mi sadaji ape apere be ni ko rorun mi le wa so wo soti sugbon Nigeria o je ki iru awon le se be le ko gberu gbogbo e na lati so pe oxygen to ye ki iru awon le se be le fi ma gberu e dede fa yo pi e ni your first subsidy gbogbo nkan ti ile ise se nse gbohun safefe gbogbo e wa lo soke gegele gbogbo e jo ti o se ra mo bawo ni ile ise fe te fe tesiwaju mo kan fi mo fi gba nle mo fi gbade oro yin ni pe awon ile ise adojude le eyi to sumo wa nbi ni mo sakaju yin ka wa wo gba awon ile ise ti kereje kereje be togun o mo so pe ayin to ba tan anybody to ba ti le so pe o support removal of first subsidy mo ti wo ni don gege bi awon to fe doju Nigeria dele mi o le respect en to ba ti so pe if removal of first subsidy pe o da eni e mo economics ko ye ko mo bill se ndagba soke ko mo ibasepo to wa laarin oro aje ati dagba soke ilu ko ye onitan ni keyan je alabo ara ko je pe lese kan ni o wa figirin igi yen lo fi rin to fi manage re e wa mu gi yen gba lowo e wa ni ko ma rin lo ibo lo fe rin lo
1: won dana sugi
0: ko ye won ni ton ba tin so pe remove of subsidies the best thing for Nigeria ko ye yin ni $1 ko to ye yin omode buro ko we yin gbogbo nkan te ba je lo ni lori oro remove of subsidies ogoji odun Nigeria ti le ba
1: eda eje ka ma se ipinle Ondo gomina ipinle Ondo se bebe bayi tori pupo ninu awon eyan ti on so ni biga eh a mo kuku re a mo landori re a mo bi o tin bo a mo bi tin lo sugbon lori oro awon ti an je te mo pe a so lori eto yi boya bi ba nine na ni pe gomina o ta si oro awon ile eko giga sugbon bayi ati wa gbo pe won ti pada laaro bayi won ti so iyanse lodi won ro won agbo ni o jeyo ninu royin atana ni an ti pa lase fun gbogbo awon mo egbe won nje oju wo le yin fi wo boya nse ni gomina ti da won lohun o boya oro akole si ni o boya oro enu ni o ko mo di wi pe won kan tun se bi ose bi melo kan ti won ba to ri si
0: ka ma won ko to ma sele ti oju eti
1: ka se ma wo
0: ni na ojo isegun o mo se ma so gbogbo gba ma gbogbo gba na ma be awon akoroyin wa awon oroyin kan wa to je pe apa iti kan le yan akoko gbo eyan gbodo lo gbo lati etiquette gbogbo gba ni mo ntenu mo awon le ise gbon sa fe le ise won niyan by now mo expect pe won a pe awon o adari ajo osise ton lo
1: osise lori re na sugbon se mo en to je ki menu lo be ni bi pe o je iroyin kan to jade ninu iwe iroyin lo
0: eh o na ni ati gbo apa kan bayi ati nka iroyin le mo le mo nbi but mo tenu mo se o di gba ta ba gbo lati odi keji iyan won to dase lodi ton yanse leyin ton yeyin yan se yanse lodi o di gba ta ba gbo lodo won gomina ti so ti won ijoba ti so ti won bo je ki awon to ro kan gogon
1: kawo na ki won so
0: eh o di gba ton ba so ro
1: eyin ajo won yi en gbo na bayi o sese ki ki kan se pe o sese ni gbugbu ona ka yara iroyin ati oro to nlo wa a o kan si yin mo mo ko won se wadi eni ti o je alaga awon ajo won yi lawon ile
0: yara ni ku gbo direct ba te
1: mo le mo eyin na eyin mo mo ko te ba ngbo wa bayi bayi bayi e mo gbaradi lati wi pe ke le tan imole si awon kan tin sele yi fun wa
0: pe je ki n se oju ewe lasan
1: lasan
0: bo lati ma wa dekun pe ru eleyi o ni sele mo awon ibere ta awon ibere ta fe bi won
1: ni awon mo wa yo fi da ko mo di pe asiko
0: ki se pe osu meta sese atu gbo mi abo osu mefa
1: ko mo je pe asiko to ye ka mo won ikan kan kan se idowo
0: ikeko jade
1: ikeko boye yo wa di ran to
0: nyc ny agunbaniro se lo
1: so in tawan gbianju lati pe a fe mo nu ni ele ta fi kadi re loni ede ti o je oludije si ipare labe ti egbe oselu APM makinde oloro olowo de ko o ti e to so nu royin kan na bi la ro nu merin si on ba de ti bu fun egbe oselu APM pe won da on gbogbo to ti kurete in to ti sonu mo orile de Nigeria ku won da pada ku won reset re pe o si wa so bayi pe won trust awon mo orile de Nigeria kin soro lowo de egbo
0: agbara oga se magide na so le tan so yin owo lo so se lu Nigeria lowo lowo a le so tojo la o
1: so owo lo se enu o le se abi
0: owo lo le se
1: enu o le se
0: dibo ko se be 2027 dibo ko se be na ti ni ati iye se kuro nbi yen so le to ga se magide so won fi danu ara won dun ni owo na fe owo lo ma so se lu
1: tan owo lo ma di tami bayi
0: be ni owo
1: eni ti o jare eni ti o lo sile asofi
0: agbara to je gomina everything owo ni owo ni
1: oda oda e je ka se oju opo le laare iseju ta iseju bi melo kan sasiko ta wa yi ki gbogbo omo Nigeria ti ngbo wa ta won to te pe ta ti jogbo royin ki e le dasi awon kan ta ti ka ni royin loni ati nkan ti awa ati lamento wa ta ti jopo ekelu number to dodo wa le leyi 0805 551111 0 tabi 0706677 1822 number to dodo wa una le yi un hello
2: alaafia fun yin o
1: alaafia olorun ko mo ba wa gbe o
2: mo de ki baba wa bembe
0: e ko ojumo sir
2: e peto
0: e seun sir
2: eri ko se awa wi mo lori pe ti yan na na gbo nkan fun wa to yi gbogbo wa ta ba fi ti bale ka ni la kaye ka gbo bo be se so parapata ri pe oye aye wa ko ni di controversy o ti mo mo ni pe awon ra bi ti bare won ti o ti ba Nigeria je won ti doju Nigeria nbole Olorun ba nikan be ti o ta ba so pe gbogbo a fe dake bayi awon tubo ma baje si ni o awon tubo ma baje si ni eran ti nigba kan nigba ti aye Jonathan awon to wa nbe lo kick against bi Jonathan ba so won so pe bo lo legbonse won lo legbonse sugbon di ti won ni sibai ko se to le soro mo sibe sibe ko ye ka dake e ka soro sibi toro wa ta ba pariwo ah orun yabo ni o awon activists wa ni bo na wa awon loba lo wa ni joyin jo gugun won panu mo bi pe won ri kankan sugbon torun ba de yabo everybody ni it's better for us lati keni se kan to doju Nigeria dole e ku eto
1: oda e se adupe fun idasi todo yin hello hello oh ore bete hello
2: hello
0: e ko
2: je ma ku eto
0: e ko je ma sa
2: oruko mi ni oteruku latafu ladugo joka wo kin baba obinde baba ni keke ibanuja yo ni bayin o se ri sosiji ti o bi so pe o ma da pada re o ato awon ajegudu jera ko ato iye gugu ti won wo yan o da pupo sosiji go sosiji e lo je ki ni ra ba Nigeria that igba ti baba wa to de be ni sosiji go ijo keji ni ta si da 500 ni gugu e le isiwe ti won o owo moto goke so gugu e o de ni rorun lati gba yen so sosiji e lo ni awon ko Nigeria lara ti me kunu iduse won gugu e won ewo gbowo ile se won awo ile we gbogbo e awon company to ku gbogbo oja sosiji to yo yen ni so do ti ti won ni odun so pe won fe yo ku da won ko so pe ko da awon to ti o fe lo so aju Nigeria ni o fe ki na kunu ma ji aka won ma rowo yen ko je e ku eto
1: e se adupe fun ida si todo yin hello
3: e karo sir
1: e ku ojumo o sir
3: mara to mo kin ati baba te mo kin
1: e se wa o
0: e se
3: ojo le mo ni o je skisu
0: ami
3: oru ko mi ni engineer omo lati joka oro ti o bi ko so nu fe so lori baba yi o so la ko pe sosi mi yen pe o ri yo sosi bi pe n ba yen pe baba si so so ba pe pe si ke mo last time o bi so pe lati sosi pe ko sosi ko gbo n pe won ni yo baba sa so ko ma yo si baba yi e je ka ma so toro bi gbo o te n so won yin e do lo o to yin e ka da lo
1: hello hello e fara bale iroyin ta ka ah so wi pe o ni o lo ma da pada ori tugun nkan to ma kokko se ni wi pe owo kokko pe wo iwa ijegudu jera ati iwa jebanu to gogo oni leyin re ohun o wa da asoko owo ori epo petrol subsidy pada iroyin ta ka ni
3: agbada ikeji bi baba wa tinubu mo beyin nkan le fa mo Nigeria o ejo kare pe en jade ni kare pe ya de bonus ni ta se gbo ni ta mo Nigeria so eyin na e mo pe ni na wa fun ba boye de money o te de mo won punish wa ni o
1: hello. Hey, yeah, hey, yeah. Hello.
2: Hello, baba ni kaka ka lo.
1: E mo ko ojumo o.
2: Okay, mo ki baba be nde.
1: E seun wa o.
2: Ah, ni so so.
1: Ami a se dole ati.
2: O ko temi ni lo ju dogba awon mo se a wi lo sharp sharp lata ku re.
1: A gbo yin.
2: Awon so si ni mo se mo yi pe si Olorun a sele 2027. Ah, baba ni kaka baba be nde. Ere boya en gbadu si gboro mi o ti an lo soja o awon to lo soja lo mo bi gboro se ri awon to lo mo meta merin mo mo bori se nta won o ko na wa subsidies ko in ko ni a mo go to ti ko wa si o a se n ba re wa ko jo to ri o ko jo to ri o ro to ba je ko won po oro to wa re lu so ati ko gbo radio to ba de gbo radio mo ni ko ka paper o de be ta ba re lu se n soro o de ko de mo social media oro pe ma re ju se pa ru e jo baba e ba mu tu abo mo Nigeria a ba to ko je won lo se lu ni ko la ba je mu du mu du so si ni so ni e pe to
1: e se adupe hello last caller
4: hello
1: hello,
4: hello sir e ka ro sir
1: e ko ojumo o
4: yes sir oruko mi ni Mr. Enoch Latokipa
1: a n gbo yin o
4: oro mo Nigeria awon nikan lo ma gbara won dibo ko se be e ko ti mo bi ti won lo sugbon won ni kogbon o gba laye ti baba bebe so fun ta o e ko ti ye gbogbo mo Nigeria sugbon ko ni yi won lojo idibo to ba ma so won ni pe ibo ko dibo ko sibe pe iya joje ni awon fun awon lo de je to ju ninu agbadura pe le ise glow a ma te sugbaju loruko Olorun o
1: ami ase idumure
4: baba bebe Olorun aduro ti awon ti dile won o
1: ami ase idumure ati gbogbo
0: ese
1: adupe so e mo binu gbogbo eyin to je pe ti e n gbianju lati pe wole ti pe na ti n jamu ara won lori eto yi bi n pe ro po ti traffic po pupo lori eto yin lo sokun fa re adupe amo lore eyin na to je pe ti en kan si wa loju opo facebook e mo binu fun idika bi idikeji gbogbo awon message yin patapata to ye ki anka fun idikan bi idikeji ni le ka ni oro yi e mo binu si wa rara ara ayin lagbara lowo eledumore ba ti nte si waju na la mo te si waju omo ba ninu bibi adupe lowo yin nitori bi pe ti a pe yin ti a si npe yin ni gbogbo igba ti e mo nje wa mo mo bi pe aye te mo nle lati wa gbo ti ara ilu olohun oba mi tin mo nba ni nse ise re lati pe yoba yin sise yin ni ase pe ati nlo loni na no ni to titi di igba mi to je pe ti a tunjo mo gbo tutun lori eto yi lagbara lowo eledumore emi ati gbogbo awon iko mi na la mo wa eyin la mo ba o alade tin je ade ni yi loko ti mo nje baba oni keke worldwide the only overgraduate in the university olowo ori iya loja kan soso ni ilu mariwo

ojumo lapa be laro yin imbo lo kayin mo ali amozuma yazu eni afe lamo a o meni to fe ni iyen lapa be gogo niyan ikoni glow 99.1 fe gogo ni won pe bi to je pe nbe lati man ja yin tan ati man ja yin si iyen nipa ti awon oroyin to je ko ni se iyen pelu ari dara gogo niyan o kiyin e ka ro jake jado e ka le jake jado e ka san jake jado iyen fun awon to je pe biya lori radio garden abi lori awon ikoni kayu jara won tin wo wa abi to tin gbo wa laaro yin gbogbo yin laki a le lodi o iyan lapa be gogo niyan awon timi ti duro kori en jokjo ba jokjo lapa be laaro yin awon timi lu akure ko awon timi ni ta ogbolu awon timi ni le oluji ondo owo akoko gbogbo yin laki o awon timi dori lapa be ido ime neun o ki gbogbo yin la ni aro yin awon timi kale agbe omo kale o en bo lo ka yin mo laaro yin gbogbo yin mo ki iyan lapa be gogo niyan kiba mejimo jimo gani yu gogo niye awon ti sunshine tokan tokan o je pe laipe osu to nbo ko niyan idije ti nnl o ma gbera so o ya ti sunshine start ipinle ondo to ba ti lanfan lati gba promotion inu ba mi ma dun dada en tori lowo ta wa yin sa meji konu sa meji iyen la won sunshine stars not low inu agba mi relegation abi league iyen division elekeje iyen ni orile ri nigeria iyen la pa be gogo niyan Jokwe power line, I want to ask now. Tabo tabo, bebo mi lakpa be gogo niye. Ogbo yi moki la roi. Eban kita yo gibat, I want to Chelsea niye. Sidwe leron, I want to Chelsea lakpa be. Eban ki mami, inye moji solo la dele, emoji to moye. Toje kwanche be, ton shojo e bilano. Abi ojo isi mi koni niye. I did mo so pa na ni wepe ana won se be won gbo wa lenu ju eran ko mo so fun yin laaro ana oni mo trust won dada wepe won ma gbe wa debe a fe yin memu lapa bi lana o du mi eyin o wa sibi ke wa fe yin memu iyan lapa be gogon ni yin ni jeta nu sojo ibi sugbon lana e n gbogbo ile kile kakakiri ogba yi faji nlo ni eyin o nlo ta nlo ta nbo lapa be gogon ni yin ni bo se ma je ni yin mami mi o ni wa yin ti lapa be ba mi olu asegun ajibola oyato o ki yin laaro yi e ko ojumo mbo lo ka yin mo ba mi aye labola na nko awon ti asna omo alaja gbogbo yin mo ki laaro yi mi o lo lodi

papapa eyan lapa bi laaro yi awon ajo kan en tori awon igbese to je pe awon to nsakoso eyan ti bolu alafo won han sinu awon eyan basketball ni orilede nigeria awon kan ti jade o won le ja montage se o e ja montage lapa be en tori pe won se ipade kan eyan laipe yi iyan ipade gbogbo gogo niyan to je pe be na to wa se ipinu na ti se awon kokon awon igbese we pe won ma se awon eto idibo iyan si awon ajo awon egbe e to n dari iyan basketball ni nigeria awon kan ti wa jade won ni eje ka tele lana to to won lawon ti e tun gba wuyewuye pe enikan to je pe ni ejo iyan pelu efcc to si je ko ti egbelegbe wo to je pe won fifi esu kan te pe yes pe ko wa jejo laipe we ko ya ni lenu we pe ru eni be tun gbe igbese we pe on fe gbe apoti oni tori idi eyi awon ti kowe si ijoba o won ti kowe eyan si awon ton dari ajo ti basketball eyan funra won pe ja ti e tu gbogbo ora ajo basketball yi e ja gbe won yewo en tori pe kini awon fe ki atuto iyen ko de basketball ni orile di nigeria gege bo to fi lede eyan lapa be gogo niyan paso ko ni be yen mo e ja kuro nbe yen o ya kuro nbe yen na e je ngba pabo mi lo ni laaro yi

ti mo te ba mo kin gbe yin debe omo orile de Nigeria o si uso o je pe agbo wa waju ni o o lanfani lati sanu wole iyan fun ikoti super eagles universe won se le ti agba ini dije orile de Nigeria pelu Madagascar o ti soro le de ngboro aye o lo nse tan o lati sise dada lati sise dede ni ifose won se le tun wa yi lale oni iyan ro lo ini se mo pe uso lo je mo odun 24 agbo wa waju ni iyan fun egbe agbabolu LASK lo ti se ipinu o pe loni ohun to ba gba lo ma fun gbogbo energy ehun lo ma ni lati lo inu idije to koja George Elekena Ilenikena lo je pe ohun lo kokoko ti be lo ko sanu wole mo pa wara bi ti ko na wa tele Madagascar kokoko win o to wa di 1-1 abalale keji second half you so ngba ton gbe wole bayi ko ti loju iseju mere la lo sanu wole o wa di 2-1 yen gangan la wa gbe lo o ohun la gbe je ta gbe lo to fi je pe a fi wa gba 3 points wa ngba ta pade Madagascar o lo se tan lati ri pe o se dada ni ifose won se to ma waye iyan la lo le Nigeria ti loni oluko ni Melanie Ote iyan fun ti Guinea Bissau o ti soro o ni bo ti e je pe iyan papa isore iyan ti ibi ton fe lo lori bako bako la oguta wa ma pa julo nitori pe igba ojo la won wa lori de Guinea Bissau to si je pe o sese iyan ki awon omi le nkankan ero fo ko wa lori papa o ni sugbon o ba se wu kori awon setan lati feyin memu awon yetan o lati jabe olubori lati bodle de Nigeria bo gege bi oro to fi lede iyan lapa re papa isori on o lo le gba eyan won ogun lona egberun awon eyan iworan nbe gogo nu won fe lo iyan loni o je pori le de Nigeria ati Guinea Bissau o de ma gbe na oju ara won iyan lapa be gogo

0: to ma te waju laro yin ma papa e ja ki awon to ti gbori wole lori Facebook Akinyele blessing ti gbori wole oni MCK baba oni e ko ojumo oni ojuma yo lo mo isa oni mayogun gbogbo sport oni ko ni baje fun yin won wa ni ale amozuma yanzu eni afela mo awon to fe ni oni up sunshine e se osun Akinyele blessing iyan lati high court kokon ni yan bi oni wa yin ti Olowuro Solomon Ojo ke baba I salute you only hope we goose will not disappoint her today Mba wo le mi se fe mo mi o si ni gidin bisa o emi ti mo wa lakure e ba bi nlere pe boya ke ni ko la won se pe emi wa ngidin bisa nbo lo wa emi wa lakure ni glo fm yan lapa be gogon ni yan fiyin jo Ojo ke my brother good morning won ni bawo ni alert emi sun dada eyin don ko won ni governance for life won ni fiyin follow from Okejebo lati Akure Ajayi Patrick Adebayo. Money from a queen, Coco. Money keep the good work going. Money I will see you on CNN soon in Jesus' name. Amen. As you show me on the Wainty. On the Wainty by me, Ajayi Patrick Adebayo. Money Latic, where Coco and what's in Wala Roy. As you show me on the Wainty. Fact Paris today. Money good morning, sir. Money fact Paris. Sunday Latia, you do. Money Chancellor, one telly. Oh boy, Uluamayo, why Joshua? Oh, my Tojometa. Money good morning, Mr. Tochike. Money up, Chelsea FC. Money from high school, Akure. Hello, you know, Taiwo Akinbi. One year, I did not see Super Eagles winning the match, but by God's grace, sir. And you get me on Tonson Lakpabe, because you're not going to be in the last one. And you're going to be in the last one. And you're going to be in the last one. Don't you remember that's my pen with the microphone? And you might as well be able to do it in the last one. Mazwe, kia morale?
1: Akojumo, akibo bo lolefe koni Glow 99.1 FM papa, an lolefe to jamos lori afefe adeku orinrin, obi apo fe sowo tutu la re sugbon, ba se ngba eto yi bayi, ara wa tin gba yagi yagi. Akin ka bo sori to loni, oruko ti mi ni Awomokun Abiodun Maxwell.
0: E ja wa wo, je ka be ni bi ipele Ondo, nipa ti oro ti are idaraya. Ta ba wo ni gbogbogbo. Awon Yoruba wa ni generally e ma ka kan si gbogbo awon ojusunuku ni patari daraya lowo ta wa yin bawo ni wo se le iru level abi re to le fun iyen sport generally iyen ni ipele Ondo ki to wa lo bi ti mu lo gan
1: eh ta ba ni ka wo bi ere daraya wa se ri ni ipele Ondo ta ba ni ka so lo ka so bo ta ba gbe fun igun kini ta ba gbe fun igun keji kun kari e ni pe ta ba ti pada sibi to e ko wa yen ni MPF mo ro pe ti fi be se dada tori pe kini Sunshine Stars won mo wa pe inu MPF la tin gba sugbon lati bi star meji bayi asin rakoro ninu NLN ni so tin ba ni ke mi so pe awon obirin wa se dada yin awon yen Sunshine Queens pe won pada wa si inu dija awon obirin pe a se DJ kan lo tun do si ta ba ti pada sinu MPF mo ro pe ni woye temi ti se dada
0: a ri pe lawon ipele kokan a ri pe awon eyan gbe awon idije rije kale bi kini kan marathon da 2020 ti bi se ti won ka ma wo se ara re daraya se ijoba ni ko le ka fin le fun ni abi bawo ni tori da pe bi ani ipele Ondo be ni pe ko jo be ni pe mi ro po se be abi awon de wa ti won o de gbe wa sori media sami o mo mi ro po wopo kari awon to je bi aladani kon kowo abi kon se awon kokan te pe won fi discover awon talent iyen ni are daraya ni ipele Ondo boya ko fi be wopo pelu bo se wa lawon bi ipinle Ogun in fact ipinle Eko ati ipinle Osun ati ipinle Oyo lapa bi kilo to n fun gan se ijoba ni o fun won ni aye to ni aba awon eyan ni o fe fowo si are daraya ni ipele Ondo
1: en ta ba ni ka wo ni iwoye temi amu ro pe da pe ba se n kede ere daraya to nipinle Ondo da pe ko debi to e ko de dada tori like pela ni bi ose bi melo kan won gba idije kan ni lo Akure ni ton ti pe awon odo ni ekun ijekun ni Ondo East Akure South Akure North sugbon ori afefe ni mo ti ri iroyin be awon to wa nipinle Ondo gan won gbo ninu iroyin pe nkan be nsele ni ipinle nkan temi ro ni pe o da pe awon to n se kokari kini won kin wa sa won station bi le kan ma so pe awon kan bayi o n waye ni ipinle Ondo o da pe a nilo ati je kan mo pe o ni lati wa sori ikanni kan ma so fa yan pe nkan bayi n sele ninu ipinle Ondo pe na lawon to ku na awon le mo pe nkan bayi n sele ninu Oluwa
0: jawo e pe awon ka o ba se to bi odun kan bayi iyen tin ba se mistake ti je pe won ti yan iyen olu commissioner iyen fun odo ati are idaraya won si je won olohun to ba se won je odo in fact won ti to bi awon kan da awon pe bi awon to ti awon kan te pe won ti to bi adota odun ton ti fi se but awon pe won ti to adota odun rara se ka at wa de be se ka so pe ise won to ni abi se won koju osun to ni nipa tare idaraya tori won to di obi ko dukan ba le iyen atugba ni sa to koja ni awo gba promotion ta ba di papa isere wa gomo se ngogan awon ise kokan o ti o si ku die ka to nipa awon to ma iyen nipa ti tori ara ko to ko ba na ngba yen to ko ba iko ti sunshine o ni awon home wa ta lo ngba ni ta ba gba ni re mo a gba kini ara ko to ko ba wa ngba yen se pe o le ma expect ba ngba na bi a fe pade re mo bayi a lo gba a lo le won lo ti lo gba home wa o ni bo se ma je so ta ba ni kon rate yen commissioner wa se ari so pe won gbiyanju to abi bawo ni abi se won ku die ka to abi ki sowo won nikan lo wa tori eni to ba ni se pelare idaraya mo ni gbagbo pe abe won lo ma wa awon lo dele lo le ba wa soro soke igan di odo gomina pe ikan ba bayi lo ku die ka to yen ni patare idaraya ni ipinle ondo
1: ni wo ite mi o ma dumo minu to ba sise fun wa lati e ti pe won jo kan pe ka gbe won wa sori kan ni igan fun awon ki awon kan fun awon gan kan ba so bi ti ise de duro tori pe kini tan ba so fun wa ama ma ro pe boya won gbiyanju to ni sugbon ni iwoye ta wa o ni iwoye temi o fe ku die ka to ri pe kin o la won kankan to ye ki o ti gba atunse lati gba ton ti de sori alefa awon sugbon a di asiko yi o si dabi pe boya awon ise na won ti mu se ta ba lo si stadium wa ni lo akuru ari pe awon ise sipo nbe to ye ka se iru awon be swimming pool yen orisirisi even gan ibi ta tin gba ball gan awon ise kokan si wa nbe to ye ka sise mo ro pe ta ba lanfani ati gbe won wa sori kan ni gan pe ya iyan ba te tun da wa to so fa ran ara le gan ebi ti ise da duro nde duro sugbon ni iwoye temi o si ku die ka to ri pe kini Sunshine Stars inu NPFL lo ye ki ati wa a de ri pe bi sa meji bayi asi nbe ta ba pada si ibi to ye kawa mo ro pe ise won ko ti fi be yo ni iwoye temi
0: loni inu ni Nigeria ti okay ja ko mo bayi je ka lo si awon ideje ti UEFA Nations League to wa lana ba lo chiri won si sha won ko ton reti lo pada jade papa julo awon ti France ati tawon arabi le tun jo gba je ka ju fuju chinu ko ka to wa lo si awon ifosun won se le tun ma waye iyan ni role eni
1: ta ban ka wo awon fese won se to waye lana iko France won ko ju iyan Turkey bakan na ni Italy mo fe ran ti eni ti Italy bagba ninu fese awon yen ta ba de wo ta ba wo iko France bayi ati gba ti won ti gba oluko ni tuntun iyen Zinedine Zidane o da pe ta ba mo oluko ni Zinedine Zidane ari pe won pe nkan ni man management o ni yen lowo o ni bon se n ba won ball soro o de ati o de fe fi ati o de fi ra ji fa won agba ball tori pe kin ta ba wo ifese won se bi meji bayi to ti gba bayi
0: Italy ati Turkey lo gba lana won na Turkey ni merin seyo kan
1: merin seyo kan France na ko ju iyen Belgium ari pe bi DJ meji bayi ni ko France ti na lera lera mo te ro pe DJ laarin Belgium ati France mo te ro pe bi o ma pare si omi ni sugbon ari pe nipa to di abala kini ari pe o le se o sa se bo se man se ari pe iko France on fa koyo ninu ifese won se na ko fi be si eto ya mdenu ninu awon ifese won se na
0: eni to ba di ago marun orile di Nigeria ti Guinea Bissau won je ma pade ifese won se won akoko awon mejeji won jawe olubori to si je pe won jo need the same point mo je pe won ni aparo kan gaju kan lo afi to ma ti wa lori ebe ni amo pe lowo ta wa bo se wa lori tabili iyen Guinea Bissau won wa lori ekeju wa lo kilo ma se la ni wa loni tori aloba won le tori Guinea Bissau o de pe won serious gan awon gbera pa won lo si le Tanzania won na won meji sodo awa ti fe lo ka won mole kilo ma se le se won ni home advantage lati fi le gba eye loju wa yen loni
1: mo so lanu nigbati iko Guinea Bissau ton koju iyen Tanzania ari pe isowo ton fi gba ball yen won je iko kan to ni ipinu to nle nkan kan ninu group ton wa yen ni ka de ranti pe ninu group ta wa yen enikan lo ma ko worin pelu Tanzania gbogbo ona de ni iko Super Eagles gbudo gba ko ti ni agujare kankan pe ni kuro ninu group yen ninu fi se won se ni ko ye ki eru ma ba iko Super Eagles pelu awon mata nko sodi papa bi fi se won se meta 30 na won ile won na lati lo na won so fi se won se ni ko ye ko je nkan to ma ba wa leru ani fe se won se oni o ja ma ri ti pe pe a ma bori iyen ko green bisa loni
0: awon oni to ba lanfa lati ba Eric Chest soro mo de ni gbawo po we fo son se le ti o koja awon atoto lo wo ma so pe ki iyen Eric Chest ko se le ni to ni je ki kudie kudie abi ifasayin ko di ba wa iyen lo di papa
1: iroyin ti mo gbo ni bi aro e nigba kin to wo inu kulu ni pe George Lekena ati Akko Adams o da pe won fi be gbaradi pelu awon to ku won ati mo boya o sese fun won kan bere ifese won se oni sugbon gbo pe o da pe won ni fara pa kekere kan ni ngba ton gbaradi sugbon sibe sibe na a se lawon to ye pe won se le sise yen fun wa lowo waju yen o sese ko je pe taiwa wo niyi lo ma bere fese won se loni pelu nkan tan gbo sugbon to ba ye pe ara George Lekena to pe ara iya o sese ko je pe on lo ma bere mo fe ki Eric Chest ko tun gbiyanju laarin yen tori be kini o da arin wa yen o ti o si sile ju a de mo iko green bisa owo egbe won mejeji yen owo egbe na tin gba bolu won o to ba de pe boya arin wa sofo o se se kan kan lo anfani yen kan fi da wa lagbonu ni fese won se mo ro Eric Chest ko ti egbiyanju ati start iyen oyinka ni fese won se o ni kaarin yen ti e tun le duro dada
0: style won ba yin na ko se ko na ko si remake kan lo gege bi
1: a mo bi owo eyan se n abo se nwa iyan oye machi agba owo apa bi abasi ati semi ajayi ati aina awon to ma ko worin ni owo eyin ni lo wa rin ko ti alex iwobi si waju o da pe ta ba wo bo se gba bolu ni si a da pe bo se gba bolu ni si bayi o ti yato si owo ti tele mo fe ko ko worin pelu atamatasi ni owo waju yen ko de lo lookman ati to ba po sese ni ko bere iyen mo se sun so yen ko loni o da pe iyen ati te fun alanfani ati te mi awon ta fe mi ni abala akoko in fe 77
0: okay papapa iyen lapa be laaro yi eje n wa se bayi kin ka fun yin ifo se won se bi ma merin lo je porile di Nigeria ati Guinea Bissau lo ti gba kan yin iyen kin ka lati bi odo 2022 won pade Nigeria na Guinea Bissau won na omole meji sodo ni 2023 Guinea Bissau won na orile di Nigeria iyen ni eyo kan si odo

nigba ti a fe gori eto ni orin kan eleyi ti eni tin boju to ohun tin lori afefe ni yara igbon safefe nlo iyan ori brimo to ni ko faso sara ko fifi la sori ko wa renin muse oni ko na e lowo nje tabari awon nkan tin mu aye ni toro ngba mi awon nkan tin fokan

0: ni balẹ ti mu ni n gbe ironu tabi koko jan jan kuro lokan koda awon nkan won yi o je awon nkan ti nna ni lowo ipinnu nikan ninna yan fun idi eyi mo ki wa kaabo laaro toni lori eto lawujo nikan ni glow 99.1 fm ijapo state akure igbo ikuko teyin ba wu ke wa lakoko yi ma forukun te pa ronu ohun ti o tun bo wa seku elomi ti gba sha lari bayi yun salary sibe sibe bi o se bi nkan kan ni elomi koda elomi ti o ti gba gan o ti na tan lori isiro awon ironu won se se ko fe ba da irewe si okan bayan wi pe ki gan lati kini larija ise ta ti se gan amo sibe sibe a ma te waju ni eja afere mi se soju wa eja gbianju lati wo so tuda ka jeun ti agbara ba ka to peye sinu wa ka wa se kini ka da wa lara wa lara ya nitori awon nkan bayi lo se pataki fun itesiwaju isemi wa loke pe nitori ko si gba ta ji ti o si bukata kan ati gbo ti o si awon nkan kan ta ni lokan ati ni ati da ati je ati je gbugbu e na lojojumo la ma gbo mo je lana ko kan toni gege bi asa orin osupa kan fun idi eyi e ma je ki koko janjan ni abukata kan tohun ti bi ko wa se debi wi pe o ma wa gba ironu to peye o ma wa gba ilera tabi ko ni je ka dara yabo ti wo mo beyin ba wa nu oko elomi lo wa nu oko bayi o sa so fa wa e ma gbe nlo ibi bayi ma ti duro igba telomi de bus stop to si ma duro gan ironu o je ko le so fun awa ko pe mo ti debi ti mu nlo e sa je ka ma se die die ohun ti unto o nbo wa seku nje an kiyin wi pe e ku ojumo le kan si oni ti se ojo kokan din ni ogbon ninu osu kesan odun 2026 ojo segun to keyin ninu osu kesan asin ku asin ki gbogbo awa omo Nigeria wi pe aku palemo ayajo ominira ti o waye lotun laode ajo ma se lori eto lawujo ninu mi ndu ara mi nya eni kilo ndu mi nu fun ominira Nigeria o tope o jope lo ti a si duro gege bi orilede ti o ti si iyapa ti o si pentuka tolohun lidumare o si ni je ki o waye bo ti wo mo e seun ten te ti gbo wa le kan si Adebowale Ola Seni loruko ti mo nje o lori lawujo bo ni oluware mi lekun
1: alafia ni mo wa
0: oruko ona gije ti mo fun e category eto mu pada so
1: ko sin ti fin seyan emi na lo lori olori awon eto kan ni kan ni ye awon ti won sin fi mi jo lori bayi ku mo afin ti ajo n gbe asa mo pe a nje olori bakan bakan
0: so fa awon to fun e lo lori awon eto won yi ki won ma fi ebun o ti come on, for come on, monetize
1: it. Benny, come monetize it. Come on, owo shun gbogbo tan ko sin to wo le se enikan te so njo ni o ni e ma je keni keni tan yin pe owo le ra idunu awon kan ma so pe money cannot buy happiness kini ka o ni e tu danu nje ti re ni to ni kunku si lowo ti mo so pe do eya inu ohun baje niru awa igan bayi tolorun shin gbianju ati da lola daada to ye pe ta ba ri sile kan isowo tinu wo fi dun
0: koda
1: ale mo fajuro lati aro ta ti ji iseju kan ti sile kan ba wo account wa bayi mo jeri bo wale yo mo to bi opolo ka
0: so mo ogun efori to shoju
1: owo ni
0: send me account number
1: ati onje teyan ba ronje
0: to wo ba wa ronje gidi
1: be ni to ba lowo lowo ibi a ma pa e
0: yes ke
1: sugbon to ba wa lowo e awon so pe ki la fe je
0: gan ti o notice pe igba ti o ba sowo lowo e ni gbogbo nja ma ma wo e je
1: of course wa ma ni craving si bi ojo ti mo n crave fun kini won pe boli bejo ti mo crave fun boli ti mo debi ti won tin ta boli to wo mi o ka boli so again ololugbo wa lojo ni pe
0: e ko ojumo
1: mo sharafia na la ba yin gege bi eleni kan mi ti wi le kan oni lojo kankan din ni ogbon osu kesan nigba ta ba mo fi ri wakati bi merin le ni kini kan ba ye ati mo wo ojo to keyin ninu osu kesan
0: debi
1: ta ti mo fi mura fun ojo minira Nigeria ominira otodun yin bayi yo ba wa laye ara wa awon mo Nigeria riri
0: awon mo Nigeria riri
1: kaye mo fenu tembelu Nigeria baba won kan ma so pe omo 66 years ko ti rin kankan se sugbon ta ba ni pe ka tun wo na ile Nigeria o si san ti awon orilede kan
0: beni
1: awon kan awon orilede kan wa to je pe doni oloni won igboruko

0: iru kí wa la ba
1: alagbara ya mo go typhoon kini kan hurricane
0: o te tun ni ve o ni variant o to ye pe o le je hurricane 09 o ni so e ka bo lakotun lori eto lawojo lojumo ni oluwa re mi lekun idowo loruko temi si nje mi te po oruko mi da bes ni oruko mi ko ni pada side and lash lo ba ti be loke ore ibini yin re omo kan bayi be gba gbejo mo ni kin pe ka bo sori eto tun ni
1: o da lai de na pe ni lo titi teyin ba darapo mo wa fun gba kokko awon abala ti a man kan lu ti a man mu wa se ti igbo yin ti a fin dara wa lara ya fun wakati meji gbako 30 fin sira wa leti inu si waju ati si waju si o na si dro digbi sori eto fun toni abala oro agba o na wa nbe akunle adebayo wa nsepe lati fi to wa leti a ti lo gbo ohun ti itan wi loni kini itan ta fe gbo kini ohun ti awon tun fe karun ti le kan si amuyan wa na abala bo se nlo iyin na gbe joko joko to fi mo abala koko oro toni o je nkan ti o nsele lawujo sugbon igba perete iba perete eniyan ni o ko bi ara si pe lo to lo nwaye sugbon sibe sibe o nwaye o iyen bi ba eyan gbe oyin ta mo si sorogese ti a ba wo dada a ri pe eyi je nkan ti o ti n foju lede koda laarin awon ilu mo ka wa laarin awon eni gba ojumo ta npe ni gbajumo iru awon oro be iru awon esele be nwaye lagbon ti won loni awa ni ka ti e tepepe oro yi lori eto lawujo ipe nkan ti n sele lawujo wa yi kini imo ilera so nipa e ofin wo gan lo se atileyin fun kini iyato to wa laarin tita omo ati biba eyan gbe oyun kini awon nkan to ma sele ti awon leto lera fi ni arabirin yo boya kon ba gbe oyun ona wo ni won gbe gba se ko ni yori si sise karakata omo ati pe oju wo gan ni omo ton bi nipa irufe lana bayi iru oju wo ni omo yi mama fi wora e lodo awon obi ti o lo ilana bi ba eyan gbe oyun lati bi omo be sinu iru dile be awon alaye yi la ma se loni ni abala koko oro ti asiko ba ti to ibi ta nlo fun toni niyan eyin na le ma darapo mo aloju opo Facebook Glow 99.1 FM Akure bi abati nso lawon abada lokan ojokan awon ariwisi ati ajejise yin ta ba tin tewo gba a ma filede ni eye osoka esun 1030 gbo wa ni bayi eja atamora ka lo gbo abala oro agba fun toni eku ojumo esiku kale eto lawujo nte siwaju ni kan ni Glow 99.1 FM Akure
2: lawujo ko gbodo baje

to mo ki pe atuku igba yi won ni igba lo bi orere aye oto lo bi opa ibon akoko ni gbogbo nkan o igba si lalo enikan ko lo le aye gbo igba titire to nlo yi ba o lo se nlo ogbon gori ogbon imo gori imo bo lo se nlo akoko tire lo akoko ni ona ti yo gba wulo lo akoko ni ona gba ti yo gba sese fun omo la keji lati be kegbepo lo akoko re lona ti yo wu awujo lo akoko re ko le ni akole to dara igba ni gbogbo nkan igba igba sile nikan lo enikun lo le aye gbo mo ni ko ro arojile lori igba ro arojile lori akoko ti re ipe oni la ma re oruko re pe oyi ana ko se nto mo oyi je ta ko se nto me oni lati mo oni ta si mo yi akole wa fun pe won mo e loni tori pe won ni mo e lola mo won ni apa lara igupa ni ye kan iya re le lowo lo baba re si le lesi le kan to ba gbojule won tetan ni mo so fun aye ba nfi oloni won le ma fi olola o iyen ni ko te pa ma se ti e okunrin ni o obirin ni o omode ni o agba ni o mo pe akoko ni gbogbo nkan

0: lati yi esi kaabo si abala ninu itan loni a ma ranti itan woli kan to wo agbo kini nlo nilu Ibadan oluilu ipinle Oyo ni ilu to tobi julo ni orilede Nigeria o si je ilu keta to tobi julo ni Africa leyin Cairo ati Johannesburg ilu na ni o wa ni apa gusu iwo orun ile Nigeria o si ni okiki fun asha ati ise re itan re ona igbe aye awon olugbe re ati awon bi irin ajo to fa alejo lati orisirisi bi okan lara awon bi irin ajo ti opo eniyan ma nse abewu si ni Ibadan ni ogba eranko University Ibadan ogba na ni orisirisi eranko lati kiniun titi de ehoro o ti di asa fun opo awon ton gbe ni Ibadan lati ma lo si ogba eranko na ni asiko ayeye lati gbadun ara won ati lati se faaji ni akoko ayeye odun ajinde ni odun 1991 opo eniyan tun korajo si ogba eranko na gege bi won se ma nse sugbon ohun to bere gege bi ojo ayo o pada yi pada si ojo ibanuje ati eje ni ojo nla na ni okunrin kan tun je woli Daniel abodunrin pinu lati fi ohun ti o npe ni ise olorun Daniel han fun awon eniyan ife re ni lati wo inu agbo kiniun ki o si fowo kan won lai je pe won ma pa lara gege bi itan Daniel inu bibeli idi re ni lati tun isele Daniel inu bibeli se ninu itan na Daniel ni won ju sinu iwo kiniun sugbon olorun ran awon angeli lati di enu awon kiniun na won ko si se ni pa lara Woli Daniel abodunrin lo ba awon osise ogba eranko na o si be won pe ki won je ki ohun wo inu ogba awon kiniun ni ibere awon osise na ko lati gba laye nitori won mo pe o lewu gan sugbon leyin ti woli na tesi waju ninu ebe won gba lati je ko wole awon to wa nibe so pe ko si eni to fun ni ase pe o fi esa ara re yo wo inu agbo kiniun na ni bi o ti wu ki ori o to daju ni pe o wo inu agbo na o ya gbogbo awon to wa nibe lenu pelu ohun ti won ri won ko gba pe ohun to sele je otito won si bere si ni reti ohun to buru julo woli Daniel abodunrin wo aso aluko pupa o si mu bibeli la kan si abi apa re bo se wo inu agbo na o bere si ka awon ese bibeli o n soro ni edi ajiji o si n ke pe olorun Daniel pe ko fi agbara re han won so pe o n ke pe ja ti opo eyan gba pe o n pe oruko Jehovah ni bere awon kinu na sun seyin lo si igun kan ninu ago won woli na ro pe adura ati igbagbo re ti bere si ni sise sugbon ko mo pe iwuwa si awon kinu ni lati koko ya si egbe kan nigba ti won ba ri ohun tutun ki won to pinu ohun ti won ma se si nigba ti woli Daniel abodunrin ri pe awon kinu na ti sun seyin o tun bo sun mo won o si ka ese bibeli ati fifi igbagbo re han lo sugbon lojiji awon kinu na ko lu isele na ya gbogbo awon to wa nibe lenu gan won wo pelu eru ati ibanuje bi woli na se ngbiyanju lati gba ara re sile sugbon agbara re ko to ti awon kinu na ni akoko die won se palara to buru fun julo won si pa aso pupa to wo ya si wewe bibeli to mu si subu sile nigba to ngbiyanju lati gba emi re la bi awon eniyan se ri ohun to sele eru ba won gidigidi gbogbo won bere si ni sakiri lati kuro ni ogba eranko na nitori ohun ti won ri je ohun ti won o ni gbagbe ni gbogbo igbesi aye won leyin isele na won ko iyoku ara woli Daniel abodunrin ohun won si lo sin oku re bayi ni igbesi aye re se pari ti isele na si je okan lara awon itan to gbajugbaja julo ni ogba eranko University Ibadan abala ninu itan ko ni ju bayi lo oruko timi ni blessing aroke eto lawujo nte siwaju
1: Lawujo
2: Lawujo Lawujo ko gbodo baje

0: Ẹṣeun, ẹ kaabo pada lati abala ninu itan ati gbo itan ti o salaye eni ti o fe se bi Olorun Daniel tin benu Bibeli e baba si gbagbe oju Daniel sinu o kiniun e ka ka se Daniel ko ranpe e oju Daniel ninu Bibeli sinu o kiniun lai se pe boya o mo so pe ki won gbe ohun sibe lopo igba awon eyan mo deja won fe won t'Olorun le se won mo so pe eh bi mo ba se bayi jare Olorun a yo mi eh sugbon awon nkan to ye ka se a fi sile a ni se a mo so pe eh lopo igba nigbati eh a wa ni ile eko girama o je ranti isele kan to sele si emi fun lara mi nibi ti ile eko wa wa o nbe ni eba ona bayi ni popo na marose ta ba ti wa nlo a mo so pe mo wo mi o mo wo mi o eh oko tin bo nwo mi o ni ya fun ofun e ni o ya fun mi o a so pe oko tin bo nwo eh in ni ya fun o fun e ni o ya fun mi o tin ba so fun o pe mo se lojo kan oko si eh taya oko si tese mi mole ka sha dupe lowo Olorun pe a deja ka fi sera wa ni suta eyi ti woli Daniel to se bayi
1: don't try this wow do am I she
0: am I she o e won deja ke mo so pe boya e lagbe fo kan abi eni ayeta kan a rara o to ba ba yin le to mo pe e ni kankan
1: ara ilegbo na ti ma fi o
0: dada ka mo lo bayi si abala bo se nlo lati ose to koja ti ati wade to yi kan yin okan ojo kan awon isele apani lerin awon isele ti o domi tutu sokan ni awon ati awon isele mi lawujo ina ni atun ti sale wa fun yin lori eto tuni an bo wa

0: Oda abayi yeshe unhe kabo ti abala boshin lo aside go lakpa ti ahe lakpa ti bi lori yeto la wujo. Taba ni bie kawo wujo wa la seko ta wayi aripe ojo unro. Amo yante mbele ni bitimo wala no ni ofisi wani ayi wambele pe se asiko ojo aroro dano na se wani abipe se oshuke son ton pari lo yesho ye kashimori ojo timfo wa akbara ro. Shugman boshin wo Olorun ni se nsola bo ba sojo atun se oda bo ba si wu bi odun to koja bayi ta kuri oye e ko si nta bo Olorun fa ko si nde gbogbo wa la han ti pe oye fe de oye fe de oye fe de nigba to je pe ta ba foso iseju marun o ti gbe ba fo kaki iseju meta o ti gbe sugbon ni osu keji lo to koja a oye a ri nkankan a si fagbada Olorun ya tojo na ba tun ro bayi ni pare osu kesan pelu owo agbara ti si nro welewele ti o si da e ka ka ama bo se wo Olorun lo se nsola sugbon Olorun apa abi kan koda ni ilu Akure ta waye gan ati ri awon fun video kan libi ti ekun omi ti sele ekun omi sire ko mo enikan to lowo ko mo talaka ko mo eni to bayi ko meni to kere bayi ko seni ti o le gbe lo kele du amo je ki omi o gbe wa lo tebi tara wa mo ni ni ilu Akure ta waye ege mo so le kan pe ari fun video kan ni olokada kan o wonu ekun omi yi laigbe kan omi wa ngba okada re lowo re enikan ba sumo pe je ran lowo je kun olowo agbajo wo la fin soya o kini gan kini kan o koda omi fe gbe olokada yi lo sugbon bo ti jaja fese mule bayi o ba ho o sare koda o fe ni ti o nse ranwo fun ofisile pelu okada ninu omi ibe nko la nlo je ka lo si lu Ado Ekiti lawon apa bi kan ni lu Ado Ekiti la tin gbe pe omi ti gbe awon eyan lo titi di igba tan soro yi boya eyan meji meta ni iroyin so pe omi ti gbe lo awon ti omi si gbe lo yi ke se inu yara awon lo mi ti lo gbe won lo o ke si se bi ti won duro si lebo na lomi ti lo gbe won lo awon funra won ni won ko nu odo gege ba tin so le kan nipa ti Woli Danieli awon eleyi na a le so pe won deja won ni odo ta ba foju drainer re lopo gba ni mo n gbe ni lo won le mo wo pe e se bi ibi ta gba koja le kan agbara mi lo na ni o wa kun be na ti wa gbe yan lo sugbon ni isin bayi bi eyan meji meta awon gende ni omi ti gbe lo bayi nilo Ado Ekiti won ti mo ibi ti won wa boya Olorun ti yo won tabi won ti ba be lo kini ori so si eleyi nipa awon ti won deja ti won foju di agbara ojo
1: eni ti o ba foju da agbara o sese ko je wi pe ontun ni o fi ni o royin Olorun ba kuyo leyin ti agbara ba gbe Olorun ni je ki isele la bi o sele si enikeni wa ami adura ni wipe ka se be ki a ki sara lopolopo ati oju ojo ba ni ojo si nbe ati ro sile aye ti ojo si nbe ati ro fun wa lapa ati bi ti wa ni lati wa loju la kan fin sori ki a masi wa afojudi tabi pe ojo yo se nkan kan ko da ohun ti o da ko loruko meji ko da ni nje o tojo ba tin ro ta ba ti ri pe agbara yi ti nkun koja ohun ta lero tele eje ki a lo eje ki ka wa ni ipamo ka wa ni bi ti ka yago fun omi patapata tabi lati marin lati bi kan ojo nro nkan kan agbara kun mo fe mo adugbe mo ngbe tele mo le se bayi mo le gba bayi mo le fese sibi rara eyan ki ngbon to jamba to ma se yan eyan ni ko takete sibi ti ohunkohun to le fi emi e si ni ewu ma si je ki arin ninu odo tabi pe mo mo bon se nwe mo ti se gba kan mo se agbo kan mo se ko baba inu swimming pool le tin we kin se ni odo to kin se ni agbara e je ki e ma je ki a lu awon iriri ta ti ni seyin mo nwe ninu omi odo ko wa nkan kan ni awon abule nkan kan rara iyan asiko bayi ko la ndan ijafafa tabi irita ni seyin wo ti a ba ti ri pe omi kun tabi ojo nro odo wa kun laarin ilu ejo eje ka wa nibi ta wa leyi ti ko ni si wi pe boya agbara wa nbe eje atakete sun kon to ni se pelu agbara lakoko yi nitori isowo ti ojo fin ro ati owo agbara ti bo sile pe a ma logun pe awon ojo odo wa o si nilo idasi ijoba lati ba ki won ba wa ko ki won si je fi aye le fun awon ojuto agbara a ise sin be lowo awon ijoba bakan na wara ilu ise na n be lowo wa lati je ki ojuto agbara wa kaakiri ni waju ile wa ni ladugbo wa ni ki o ma si idoti to wa nbe ki a ma bojuto lori kore sugbon ba tin lo gun eto na o dabe ni pe awon kan fi gbigbo sa laigbo ti won tin te waju iwa ibaje ti o da ti sin se akoba fun awujo wa sugbon sibe sibe agbara ojo lo ko ni ohun oni lewu
0: oni le ni gba fun
1: awa ni ka wa lo je la convention ri o katakete so nkun to le fi emi ati dukia wa sinu ewu
0: o da e ke mo so le kan mo ni awon isele kan pa ni lerin be si ni awon kan na ti o ba ni lokan je lara awon isele ti a le so pe o pa ni lerin ini ti arabirin kan ti o lo sibi oko owo re boya o lo soja ni tabi nkan kan o wa di osan gangan boya o ni ko n wa mu nkan kan ninu ile o baba oko re to nti ale ninu yara ko ti e se mini ko se meji eyin ni arabirin yi ko se mini ko se meji o ba lo si idi kanga olorun ti e wa ba se kanga nbe leyin window yara won leyin ferese yara won bo ti lo npon mi lati nu kanga ko ti e fi foko fi fale ko fi rowo afishua ninu yara atunpan atunda sinu yara atunpan bi igba bi mefa meje inpon mi lati nu kanga inda sori awon oni ti bi ninu yara awon awon eyan tin be ni adugbo ohun ni won wa ri pe arabirin mo je kele yo tun sun ode bi ti wa tun mo fi sera re lese abi wa tun mo fi dase sile fun awon eyan pe ti nkan kan ba sele na ninu le bayi eti e na ni o padada tori pe oni dukia sinu ile ohun mo wa fe bere pe eyi ti arabirin yi se bo ti npon mi ti nda sinu yara to ne nibi ti oko re ati alewa o ti ti lekun mo won nita o ko je ki won jade o ba lo pe to lo da omi si won lara ninu le se eyi ti arabirin yi se se o bojumu bo ba ti e ka eni ti ejo wa ninu igbeyawo tabi ejo wa ninu irin ajo ife to ba ka mo releyi kini o ye ki onito ohun o se
1: lopo gba fifun eyan ni imoran la ninu awon kan o ma nrorun lopo gba ti o ba sele si wa o
0: be ni
1: ni to ba kan
0: lo le
1: se like nkan bayi lojun ri be gege ani ara ta fin ba tin bi nkan se ri lara wa o yato si ra won o le kimi pele ko ma ni ipa kankan lara mi mo fi so wi pe eyan ti nkan ba sele si sibe sibe amoran ti ma kan gba awon eyan pe ti won ba ba ijakule pade yala lati odo awon to sumo tabi odo awon ti won ro kan ijakule si pe le ti be wa awon ti won gboju okun le ti won pada jo eni agba ki won ma se nkan ti won ma kabamo leyin wa ola nitori pe ti eyan ba fi ibinu hu an gba mi won ni ti a ba wo bejo segun to ka dana e
0: o se
1: ta ba si o didun ifo na o se se ka
0: ora
1: ko je egun e je ki agbiyanju ati ago fun sise awon okun ti a le kabamo e leyin wa ola boya ti nkan ba sele boya ka fi bi iseju marun mewa le ko to di pe a ma gbe igbese boya leyin igba yen o se se ki la kai wa ti so ji pe nkan bayi lo ye kin se kin se igbona gboru asiko ti nkan yen sele lo ye ki a wu atabi fi esisi a ohun to sele mo si gbaladura olorun ma shanu wa ijakule ko so de ni ti o ti le waye buya ka kuku ma fi aye eniyan sile pe o da eyan lo ran ara ko si
0: eyan le yan mo je
1: shikina
0: oda ose nkan kan sele ti opolopo awon eyan ti won ti fi benu atelo gbajugbaja alenu loro lawojo ta eni ta won eyan ti nri tele gege bi ajijangbara ta won eyan tun wa nbu ni isin gege boju sole kan pe lopo igba eni agboju okun le ki saba ajo eni agba oro very dark man ati pastor Arome Osayi ina ni eleyi ti o bade ni kan bi ojo die seyin ni pastor Arome ti o ti soro kan pe seri idatolo nda Nigeria o a ko da Nigeria lati mo se agbekale awon imo ero ati awon kankan to le mu ki igbalode ki o roso mu pe nti olorun pe wa si ni Nigeria ni lati mo se ijere okan ki asi mo tun awon eniyan soji e gbogbo awon eyan to tin sun ninu emi ki a mo pe won pada si ronu pe wada eyin ni pastor aromi to so pe olorun didida nigeria fun sugbon nigbati very dark man yo mo soro o benu atelu oro ti pastor aromi osai ti o so sugbon eyi ta awon nigeria ti won fi won benu atelu very dark man ni bi o tin fi alebu ara pastor aromi ti o fi nbu gbogbo awon eyan ti won ba mo pastor aromi won mo bi o ti ri gan ni sansan pe bi o bo se wa Olorun si da niyan nigba ti Olorun si da eniyan o ni ka da eniyan ni aworan ara wa e ko si bi eyan ba ti ri ateni to ga o ateni to kuru ateni to tinrin ateni ti ko loju meji ateni ti ko lowo meji bi Olorun se ri o tele nikan ti o so pe bo n se ri yi o aworan Olorun gangan lohun
1: ohun
0: o fe mo bi elomi yo ti mo juwe ohun o pe bi mo ba ti rira mi be gele na ni Olorun ti ri bo si si ye ko se ri na niyan sugbon awon Nigeria wan bu very dark man emi gan mi o fi tatara gba ti nkan ti very dark man ti o se yi ti n fi alebu ara pastor Aromi Osai ti o fin bu kini erongba ti elore leyi
1: oda ti abawo ninu awon eto wa kan ti a ba tin se agbeyewo oro ti awon yala awon loselu tabi awon to wa ni ijoba ba so a ma n gbeyanju lati pa ala saarin eni to soro ati oro to so oro to so la saba ma n gbajumo ki se iwa ti eni to soro nhu o ku die nitori o so nkan kan lekan wi pe ninu bibeli pe olorun ni e wa jayan lawura to ba wo dada akoko na ni ifikun loko akoko waye ti won se akosile pe ewa eje ki iyen ka da eyan laworan ara wa oro ti very dark man so wi pe ohun ti pastor Arume so pe pe Nigeria pe ka ma jere okan ni ohun ti Olorun da Nigeria mo mi o fara mo yen awon orile ide ti o didile ti won se be ti won se daada ti won ta nwo won gege bi asaju lagbaye ipinu awon adari won ni ati ipinu awon eyan won lati tesi apa abi kan tawon eyan ba ni awon o fe ibi tawon adari won tori won bo won ni lobe a ni mo won pe won jo orilede tin se gba tin sawo opolopo awon orilede lati e ti mo to je wi pe oni awon kan to fe sele nbe ti won si ni awon o gba pe ko waye be si lo ti ri titi do ni oloni fun idi eyi oro ti ojise olorun na so wi pe nkan ti olorun da Nigeria mo lele emi o fara mo amo ipele eyi ti very dark man tu gbe oro na gba se mo le ni okewe very dark man yin so mo kekere abi ki n so wi pe o ku die ohun to sa se o ku die ka to nitori mi o ri abe ariwisi tabi awijare ti mo le to iredi ti arakunrin fi so ohun to so si ojise olorun yi o ku die ka to ti o ba fe benu atelu oro te yan so ti oro ti enikan ba so ti o ba faramo o ni ona ti o le fi fi ero elede wi pe o so nkan kan o mi o faramo ki won so wi pe ori eri tirin ese ri gbigbe nkan kan orin da ki wa lo kan idato lohun da eyan pelu oro to tenu ntohun jade ko lohun dariji loro kan sugbon pe pastor Arume ni Nigeria o le won da wa emi o faramo yen o wa o wa awon ijoba wa
0: lati
1: se wa be o si wa wa mo Nigeria ta gba be ja te waju
0: o da kama te si waju bayi ki amo eleyi wa awon odo kan ni Nigeria won ife farabalẹ lati le lati le gbo yin ti awon agbofinra wa ti won ba fe se ni pataki lawon ti Olorun ti yonda keke lese merin eyi won oko to ti yonda fun tawon eyan ba sha ti wa na ko bayi tan ba ti sun glass oko won soke bayi won lo niyan won awon iduro mo o ni agbe kan ni ipinle Eko ini won ni awon olopa kan won be ni irona won ba da oko kan duro nigba ti won pada fi mu eni tin be ni oko won na eni ogun odun toruko re nje Olusola Olumide ini be ni oko won ki wa lo sele ti won fi sikun ofin mu nigba ti won ni pe ko duro o wa mo fi oko ko lu okan lara awon osise olopa tin be ni iruna hun o mo mo fi oko kolu oniton si jade laye ki a lo le to baun ti e ba se pe boya o lebo leru ki lo mu ti ko le duro nigbati won da duro abi ka tu wa so pe iwa tawon osise olopa wa na ti won mo wu lo ko gba pe bi won ba ti e ri nkan kan lati ka mo lese won sa wa ona lati fi gba nkan kan lowo onitohun abi bo lo ti ri lokan ti e
1: asha wi pe awon osise olopa wa n duro soju popo ti alebu atabi ati awon nkan kan so ye ko waye ti o ba ti si iro awon nkan tan ri yi a ko le salai ma ri won ti a ba wo ta ba n fi ara wa we nitori lojo ni an soro nipa wi pe owo epo won awon kan ni ka lo wori le de gesi mo ti ranti gomina ipinle edo monday opolo oni ohun lo sori le de gesi olohun repo kori isejoba awon lori le de gesi ko fi we wa kori isowo sise awon lopa lori le de on ko fi we awon lopa ti wa owo epo ni so fun idi eyi ti a ti nkan ba nsele ni awon rile ede to ti laju o ye ki a le ma wo awokose awon rile ede ohun ka ma fi se awokose lori le ede ti wa awon ti mo fi so be ni wi pe a si ni lo imo ero lati ma se ofin toto awon oko to ngba oju popo wa ko di gba ti olopa ba duro soju popo ati ka ba ti ede be ri wi pe bo ba lugba di ina tin juwe pe akoko ti to ati rin akoko ti duro ti to ati duro nibi kan to ba ko ti ogbon so ntin na oju popo nso tin dari awon oko loju popo ko to dele koda lori ero lewo eran so pe o ti lugba di o iye bayi si ni owo otoran bi be ko o foju bale ejo lojo bayi awon olopa ti won o si loju popo o nka luku nse ti won won si se amulo imo ero lati ma boju to awon omo ilu mi fe ri orile ede ti o po to Nigeria ti a si mama fi awon olopa wa soju popo ijoba si ni nse nse lapa ati be nitori pe ka ni pe imo ero wa ti gbe peli ju ko ti gbe pelu bi ati fe ni irufe sele bayi to waye koni waye rara mi o wa so wi pe awako to kolu olopa loju popo jare koda iwa ti o da iwa bi iwa la bi lowu gbogbo orile ede agbaye la won lopa won ti ma wa nu oko ti won ma lo lati bi kan sikiji lati ma boju to isesi iwa si ati awon nkan tin sele laarin ilu ton ba se kefin tabi ton ba fura si pe iso wa mo to enikan o fe yato tabi o se ajoji si ohun to ye ki eyan se loju popo o sese ki won don ton duro pe pelu oko ton gbe tele on ton pe o da alagbaja duro ki lo sele iwe oko eda je so tankan aya ni abi nkan kan awon ayewe no ma se fun loju ese ki won to mo iru seria to ma da fun ton fun idi eyi wi pe awon da sugbon bi ati ni lo le Nigeria mo ti ni a si ni lo lati je ki imo ero lati se aboju to ohun to n lo loju popo ko tubo gbe pele si sugbon sibe ti o bayi ti wa si awon mo Nigeria looto opolopo awon awako ti mo ti lori ofe ati ba fi oro wero awon ki fe lati duro fun awon iso to ba wa loju popo awon iso alabo yala FRC ni VIO ni atabolopa amo o ye ki won tu da awon lopa ina leko won ki duro siwaju oko olo o mo ipo ti moto wa eni to ngbe bogan o mo nkan to nro lowo o mo bi o tankan aya leyi ti o da to si lodi si ofin rin oko sugbon a ki fe kanda ku ninu re si a ma ri won loju popo loju mo kan ni fun idi eyi o ku die ka to o nton towo ba te
0: owo ti te
1: kon fi jofin
0: owo ti te
1: kon fi jofin amo a si nilo lati tubo jawe so bi nipa wi pe ba won lopa wa tin duro soju popo ti won ti ijoba ba fe be ni Nigeria idanileko se wa iwo mo lo abi wa ona ti won fi sise ye ko wa ati be lo eyan mo awa mo Nigeria na ki ari awon lopa wa gege bi awon eniye ni eye ka won na si wa be oju ta fe ma fi wo won
0: eh o da je ka lo si ile okere bayi oro wa o gba Nigeria mo je ka lo si ile okere international eh ki agboro wa lo si ile okere bayi omo ile Nigeria kan na ni oro isele si ah ni bi to tin sise o ni won fi iwe egbele e fun okan lara won akegbe ohun pe ohun wa se fanran video ohun fi benu atelu inti ile ise ti won ti jo sise yi ohun benu atelu oni leyin o reyin won wa so pe ato o iwo to je ajijangbara o iwo na mo lo le re o yi to se na ti o ti to alubate darin o o wa ke gbajare bayi pe ah se n to n se yi so buruja ni pe won saki enikan won si benu atelu won tun ni be ko na mo lo le kun loro kun le kini ori si eleyi bayi
1: ah eh oni to ba le darapo mo won to ba le bori won gbianju ati darapo mo
0: won
1: if you can't beat them join them awon mi layo di oni ti o ba le na won tete ya tese morning kuma lo aya kaga ti wa fi darapo mo luto awujo ta bara wa ni bibenu atelu ohun ti yan se won ni pele lako labo moja mosasi la make konju akekonju to moja ti o mosa ni bogun bomi lo won ba si ni o ye ki iyan gba oro loro ti yan ba ti farabalẹ wo awujo tabi ibi ise to tin sise o la won ga ibi ise kan tara won ko to oro ko si si bo se ma jari lo titi oga lo ga o ma je eni to ba ju ni lo le ju ni danu pele kuru ba pele ba la se npa mu kuru pele o ye ki o na le wo sakun ibi to tin sise se won fo to ti iye to n gba lose lusu tabi lodun to ba si se ye bi si e to ba si ni ohun kan pada ti to n ko ni gbese aye e won ba ni oro ti wa so won ba ni abenu atelu awon ti o n bo e to n fun e ni ounje mi wa ni ki won wuwa ibaje si so n to n ko ma le so pe mi o fe o amo mo mo pe bo se soro yi ti won si ni ko ma lohun ko lohun ba yo pese ise mi fun adura temi niyan amo ti eyan o bayi ti ni nkan mi tabi oluropo ise to wa lowo won ba ni eyan gboju agan si eni tin fun lowo osu mo mi wa ni ki won ma fi wa egbin lo wa ka ma le soro sita nitori ta ba padanu ise ta nse bo da mi loju to ba ye pe lori oto ni onton ni won fi ya je onton mo gbagbo ipo lohun ba yo dide ran lowo fun onton ti won ba ti eni koko mi se nsugbon sibe sibe e je ki amo agbekale oro ati iru awon ta n ba sise iyi gan ni o mona agba lati yanju awon kudie kudie ta ba kefin ni bi se wa
0: o da ko to di pe amo si oju opole fun amo Nigeria ki a tun lo si orilede Uganda ah isele kan sele nibe ti o bani lokan je won ni larin lodo kan mo ni o won ni boyo ya owo ni ile ifowopamo
1: okay
0: ko wa rowo awon san ni kia kia o wa n bere owo lowo awon ayalegbe re pe e wa sanwo le yi te n se na ko bojumu won boya won lawon ayalegbe ohun won lawon eti lowo ni abi won lawon ni san ni o ko se n to mo sugbon en ta sa gbo ni pe larin lodo yi ba ti lekun mo awon ayalegbe re meji ni won awon ayalegbe meji awon tenant meji o ti lekun mo won o si kan na lu ile ohun ati ile ati tenant won jona patapata koda won ni landlord ohun gan o na tun dana sun ara re pin oro ohun o sa pin sibe iyen ni orilede Uganda lohun kini erongba ti e lo eleyi
1: o lai so polo baba nile lai so polo me yan nilo ati so fun yan lo titi wi pe nkan to nsele niyan
0: se iwo ro pe boyo le je depression
1: o na ni isowo ronu e o lo tara ni o ni pe nija opolo ni ti o ba si pe nija opolo eyan se ma se ru nkan be dukia to fe gbo lori e o dila awon to fe gbo lowo e o se pupa won iwo gan to fe gbo gan o tu se pupa ra so ai pe nija opolo ni nda alamu ko si ba meji lori ohun to sele ko lohun sanu wa eni ti titi e ti jona ko ni kuna mo ti wa lagu adura to wa nle eni tori sonwo ile ma sonwo ile se wa di pe an gbe mi lenu ara eni ko lohun sanu wa
0: ka si oju opole fun awon omo Nigeria lati gbo erongba awon lori okun ojo kan awon isere ta ti mu wa se ti ekun omi tin sele ati ojo ta ba ti tun ni kawo ita gan bayi nisin ojo ohun to tin ro erakun o te ba arugun le te ba lomo kikeki e toju won eyin fun ara yin na e toju emi yin daada emi o laaro
1: toju mi ojo nro
0: ko sin ti o se o nko ni se mi wa ida ko je ka toju dukia wa ka toju emi wa dada emi to ba wa na ni joro dukia se lori oro ti very dark man ni ka so ni abi ti arabirin ti o ka oko re mo bi ti o tin se ere eyun kiyun kiyin pelu ale ninu ile ti arabirin o tin pon mi kunu yara abi ti awon isele mi ile ita mu wa fun yin loni 0805551110 tabi 0706677182 e ko jumo
2: I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.
1: 0706 677 1822 0805 551 1101 kini ya re we se yin lori awon ti ya pe kelu ni abala bo se lo laaro toni lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm kila awon kan te ni lati so si won ko to di pe a ma te waju lo si abala bo abala kokoro toni ejeki awo 0706 677 1822

0: akabo pada lato di keji abo iroyin le ti gbo lati enu olujabo wa ni bayi an se waju lori eti lawojo ni kan ni glow 99.1 fm abala koko oro ti a ti ma se agbeyewo akori oro kan to ni se pelu biba eyan gbe oyin eyan sorogesi ni bayi ni onimo nipa ilera dokita ni won won ti wa ni yara egbun safe pelu wa ni bi yeah, dokita le before Oluwa Femi Israel Eshu tada po my car sir
1: e car sir
0: Eshu ti a ban soro nipa biba eyan gbe oyun lo to ni le yoba won le ma foju bakan wo awon kan ni asa tonrin wa ni sugbon sibe sibe o ti ri aye lawujo wa awon eyan nse ti a ba ni biba eyan gbe oyun sorogesi ki lo tumo si ati pe bawo lo se nsise
1: okay e ka ro awon olugbo wa sorogesi o je akopo eto ti obirin kan agba lati loyun lati gbe oyun and then lati bimo fun toko ti yawo abi eniyan to ma je obi lori omo yen kan to je niyan and orisirisi ona no fin gbe eto yen jade awon mi wa oko ati awo yen parapo a ma gba ikan tawo loyinbo npe ni eyin ati spam
2: ato
1: se wa ko papo o ma da ikan to ma pele nra yo a wa gbe sinu obirin yen a wa ma dagba ninu obirin yen ikan de wa na a ma pin yen ni iyen ale so ko gestational surrogacy and the meanwhile to ma pin traditional no iyen obirin yen le
0: gestational surrogacy kini
1: won ni mo salaye lekan okunrin ati obirin to je to to ma je obi omo yen awon meji wa parapo wa ma gba ikun lara lara awon meji ma gbe sinu obirin mi
0: okay
1: omo ya dagba ninu obirin yen o lo ma gbo kan to ye ko iya ma se lati se placenta gugu e o lo ma se fun ti digba to ma fi bi omo yen ba bi mo yen tan
0: ma gbe fun
1: toko ti yawo ikeji wa na to ma pe traditional iyen na obirin yen a ni gba ikokan lara obirin yen atokunrin ni ko la ma gba ta kan ma je ko wonu ile obirin yen a de bi mo yen iyen je pe maybe okunrin o niyawo to den wa yan to ma bi mo fun iyen ma pe ni yen ni artificial insemination

0: experience igba to ba lowin teni leni na ma experience ki se pe ye ke gbe omo sinu container ke ma expect 9 months pe omo e ma gbo mo nbe orisirisi kan le yan ma ni but before that time mo kan le before that one mo le so awon proper arrangement ti yan le se ti ba fe je ki yan ba yan gbo mo e ma gba mi like yin le so awon step yen ni ide kesi eh a le se medical assessment
1: na yewo
0: a ma wo eniyan se eniyan fit lati gbe se o ni funpa giga se to ba loyun yen at manager se ko ni eniyan lara se ko le gbe mi e eh won kan mi wa na won ti bimo tele ki se pa won mi ki se pe first omo to ba yan gbe niyan le je ki ba won fura won ti bimo ti won tele ton fe sanu eyan to lo possible ko je pe bi aburo eyan ni o egbon eyan yan ko yan le ba eyan gbe omo yen so for going further fertility specialties ale mo e le ba yan gbo mo na bi won na se ri lati gbo mo yen o possible ko je pe won na mo ke oran meji mo gba ti abere to yen mo solaye meji kan pe kan wa fun gestational e kan wa traditional pe eni e fry yen no ma ni egg yen akọ ma inseminate sperm yen sinu eni yen ni se eni e fry so le gbo mo na so na ni awon one or two abnormalities under step is independent legal advice ama mo awon ikan to wa legal lati se nipa e tori awon mi bayi won gbo mo ton won bi mo ton so won le so pe awon se mo so they have to sign awon consent form lati se gokan gbodo wa na so fun legal issue awon inform consent no mention yen clearly documented agreement awon ikan ta ma se pe ah ta ba bi mo ton ma gbo mo lowo e o awon mi so pe awon to ba bi mo ton leyin osu meta lo ma gbo mo le eh awon mi a fe so pe to ba bi mo to e ma tele wa lole form lo mu se kini there must be an agreement kon da pe won kon se kan gba to mo dele ton wa da
2: Oye.
0: So appropriate antenatal care. Mo ka won mi won gbo mo se yan won kon ni pe o ti wa be kan ma do da osu meta osu meson abi. So awon mi wa osu meson yen won care won se anything. Eni yen lo lo antenatal fara e lo se gbo e.
2: Ko gile ko je ojuse loko laya ti eyan ba n gbe omo. E ti fe se e ti
0: mo to delivery planning, neonatal care ati postnatal follow up, postpartum follow up. Postpartum follow up yen ni postpartum mi pe e kan to ba kan to ma sele tin ba bimo ton
1: eyin bimo
0: awon mi wa won bimo ton won le ma ni postpartum hemorrhage ta ma pe ni ke yo ma bleed pa vagina for long
2: o de je
0: first kan to ma pa yen to ba se bimo ju postpartum hemorrhage yen won le o ma pa won to ba se bimo very won ni first tin to le pa yen to ba te bimo ton so awon kan ben tri ke yan mo pe ah te yan ba bi mo ton awon mi won bi mo ton they have postpartum psychosis psychosis si pe yan ma se bi gangangan kon bi mo ton
2: oni yo ba n pe labi sin we
0: so orisirisi lo wa eni yen gboro mo kan to ma pass through ati awon to fe gbe omo sinu eyan kin se pe mo lo lekan pe kin se container le gbe mo si bo kan to ba sele fe to ba loyun
1: o ma sele naturally
0: yes there be psychological changes emotional changes
2: e seun fun alaye yin dokita le before ti o ba wa nse alaye awon to ro mo eto biba eyan gbe oyun ati bere pelu ero awon lokolaya ati ona ati ohun to ma saba nfa ipinu ti won ma nse lati le so pe enikan ni o ba awon gbe oyun lati bi omo ninu idile kan a je ki awa te waju e ti menu ba iya to ye ka ko si eto ye ki lokolaya ko si eyan to ba won gbe oyun ibeere ni pe se eni ti o ti bimo ri se won le lo gege bi eni to fe ba idile kan gbe omo big surrogate mother
0: yes eni to ti bimo ri le se e mo pe ona meji ni
2: okay
0: akoko ti mo so lekan oko ati yawo won parapo at on the four member ayo yen akoma gbe sinu eniyan and they been plantation to pe ko ta gbe attach mo iko ta ma pe ni endometrium ni kin so po giri le omo to wa nta
2: olure mi le kun ma
1: fiye si mo ko le
2: waju lo medical school le ni mo ga go isa
0: endometrium yen ni ile oye ta ile omo to ile omo o ni bi wo meta ani endo ani endometrium no wa ala mo perimetrium so endometrium yen ni e omo ma attach mo fun plantation so any to

0: ba ti bimo ri to ba o possible ko fail na to any to bimo ri na gbodo pass from assessment kankan to ba ko fail to de fe insist pe o ma ba ni yen gbe a ma se proper follow up
1: fail ten so yi ni pe won le se lekan le meji ko ma yori sin ti won fe de te so waju
0: possible kan se tan ki oyin yen se o possible ki eni egun ma ni agbara lati gbe to pe yan bimo pe yan bimo ri ko mi pe eni ni agbara lati gbo mo awon mi de ti bimo ri ogba ton bimo ton na agbara lati gbo mo si
2: bi ojo ori wo ni iru eyan to fe ba yan gbe omo ye ko
0: te ma ti koja ye ti yan le loyun te ba ti le loyun le ba yan gbo mo
2: ko si sibe ni ke ojo ori ti
0: eni ko ni gara
2: 40 45 50
0: okay o ti ye nkan ten so e mo ke igba kon wa ti obirin ni ma re kan sun omo a ma pe ni
1: menopause
0: te ba ti nde ipo menopause eni egan to ti wa menopause egan ko le donate eyin mo tori mi mo bi mo se le salaye a ma pe ni menstrual a ma pe kon ni cycle menstrual cycle menstrual cycle yen ni awon ipele to bi ni ma follow lati ri ikan osu ara ikan osu yen ni pe keyan le eyin tori ikan osu yen ni first phase yen second phase ni kon ma pe ni ovulation ti eyin ma jade si ibe ti sperm ati lo ba nbe ti eyin ba ti le kan sumo eni o le produce egg mo
2: sugbon eni ona meji ni won fi nba ni won fi se ki eyan mi ba yan gbe omo traditional ni ki won gba ato okunrin kan fi sinu obirin to leyin sugbon gestational ni pe ti ato okunrin ati eyin obirin ki won fi sinu se eni ti o ti to ti sumo menopause se le ba gestational
0: ko le se tori pe I face ti mo so yen ki n se pe ko dade sele be yen awon hormone kan wa to ma support awon kini yen ti eyan ba ti le gbo mo to ba ti le produce eyan mo awon hormone ya drop awon hormone yen o ma wa neutralizing hormone follicle stimulating
2: hormone
1: dokita o ni kankan ti mo fe beere lowo yin sir e so le kan eni ti obirin ba ti siwo e la sise yun o ti siwo nkan osu sise pe ko ni le loyun mo ati ra awon obirin to je pe yato fun tinu bibeli gan lo de agbaye ta wa yi ati ra awon obirin to je pe ojo ori won ti n lo si 50 bi kini kan ba sugbon Olorun se wa da won lohun se medically abi scientifically ni ti mo science ati ti mo ilera se eleyi o tona ni abi Olorun kan sise iyanu
0: e ma gbo oni kan ta ma pe ni premenopause on mi wa won ti wo menopause premenopause lo wa e kan su yen won ma ri wo ko ni se dede o le je bi osu meta but eyan ba ti wa ri mo pe o ti ko ri mo to ba loyun mi o mo ko ti mo le so
2: ni mo
0: science ko
2: science o
0: se ni ara tori ikan to si nbe to na won ede lokan to ma so pe you can't place something on nothing so ikan to si nbe o le ko lo spam ato le lo ba ikan to si nbe tori teyan ba se kan sumo ko si bi eniyan se le produce eyin mo tori eyin to ma n wa ni ile omo ni sperm a lo ba ta fi da omo teyan ba de produce eyin mo ko si kan ti ato aba lati domo
2: a se wa lori awon obirin ti o ba eyan gbe omo kini nipa iriri ise yin ati ohun te mo nipa imo ti ohun imo science fi ye yin gẹ́gẹ́ bí dókítà kíni àwọn ewu tó sọ̀rọ̀ mọ́ kí a bá èèyàn gbé ọmọ ní ọ̀dọ̀ ti àwọn òbí tí wọ́n ń fẹ́ gba ọmọ lẹ́yìn tán bá bi àti fún obìnrin gan tó fara ìkalẹ̀ pé òun fẹ́ báyàn bí ọmọ àti ọmọ gangan
0: ẹbìrẹ yẹn lẹ́kàn sí
2: kíni ewu tó sọ̀rọ̀ mọ́ ká báyàn gbé ọmọ fún àwọn òbí ìyẹn àwọn ọkọ àtìyàwó tí wọn ní kí wọn bá
1: kẹni kí lomi ìbá wọn gbọmọ yẹn
2: àti obìnrin gan tó fara ìkalẹ kí òun fẹ gbé ọmọ fún yàn àti ọmọ gangan tí wọn
0: fẹ bí. Ok ẹ kábẹ̀rẹ̀ láti àwọn òbí tó
2: pinnu
0: láti bímọ ẹ mọ̀ pé mo lè sọ pé àwọn míì tán bá bímọ yẹn tán àwọn kan tó máa face nípa ọmọ yẹn and then ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ tó mọ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ nàìjíríà la wà àmì à sọ pé ọmọ wa hùwà kankan tó pé kì í ṣàwálà bí kinní kan but before that time náà tí èèyàn báyàn gbọ́mọ jẹ́ kó ní concrete agreement nípa bí ọmọ ṣe máa jẹ́ awon ipata wa ma ku kini ipata wa ma ku nipa omo yen to ba wa ninu oyun tan ba ti bimo tan awa la ni omo awon to parapo ton so pe won fe kiyan ba won gbo mo won fi be ni wala to po agreement loko
1: en so le kan pe awon obi le mo wo pe awa ko la bi a sugbon e so ni bere pe ani ngba to je pe awon na ni won ni eyin ti won ni ato pe awon na ni won ni omo won sugbon mo wa fe bere pe se omo ti elomi ba awon tokotaya gbe se omo na le mu lara abuda lara iya to gbe yen yen traits se o le mu lara boya bo se dudu si abi bi o se rin si tabi bo se nsoro se o se se ki omo na ki o mu lara abuda eni to gboyun na abi awon obi to ni gan l'original awon gangan lo fe jo lajo tan
0: e mo pe ati won ti pipi omo yen mo lo pipi e bayi sile bi en brayo ton gbe sinu eyan yen e mo gbugbo awon traits yen awon to ni sperm ati eyin yen lo ma ni treats yen e contain yen kon ma se ni pe e kon ta won olojibo ma pe ni placenta placenta is a means of ti iya bo kon ti yan ba nse omo yen ma ja fani e eni lo ma produce awon to ba eje niyan lo ma flow si gbogbo kon bi eni yen je nkan eni omo yen na je ninu e ti eni o ba mimo eni omo to wa na gun ni mimo so placenta any means of communication nipa to wa ni
1: arin
0: iya eni to gbomo yen ati omo yen gbogbo nfe to ba teni yen ba ni gbogbo lo ma share pelu e to nipa iwa yen iwa o kin se kan to ma flow nipa blood ikan to wa ni trait ni chromosome awon make up chromosome make up ni awon iwa bi an se bi a didun arin bi eniyan soro bi eniyan awon yen nutrients awon yen wa so mi o le so pe teyan ba ba mo beyan bayan gbo mo eniyan omo yan wa nipa ehe yen ra yato e mo pe yen eyan to gboyun yen o na contribute si
1: ohun gangan lo ni eyin
0: awon mi wa gan ti won ba se tan o le fe ni yen to ba gba tori ohun na lo ya e traditional yen to pe akon okunrin yen no sperm okunrin kan la kan need mo ka won mi wa won won fe feyawo mo won fe feyawo mo won kon fe pe won kon fe bimo won kon agreement na ni so ma se ton ba se won de artificial insemination yen fun obirin yen de gbo won yen but nipa ti yen to ba bayan gbo mo yen gangan ni ka a le focus ni lori ka tun lo so do omo na
1: ni ti ewu
0: ewu oni kan ta ma pe ni hypertensive disorder ten ba bimo awon le tun fe so e bayi ki se fun yen to ba bayan gbo mo nikan gbogbo obirin ni lo ma sele si to mo so re kan pe tori egbon mo sinu yan ko mi pe egbon mo sinu container pe kan ma expect ke egbon mo ni
1: osu mesan
0: awon partitive disorder yen awon mi wa ton ba ti loyun bayi ifunpa ma ga soke o le ma lo 180 ngba mi kan to ye ko je 120 lo si 180 mo ti ri 230 to po to ye pe awon ti ifunpa ba ti lo soke la ma lo ma cause preeclampsia ti mo so lekan yen eni a ma daku to ba le ti daku be an bodo yo mo yin niyan kuro nu e tori o le cause maternal death no yen lo wa ti eni bodo omo to ra won mi wa won ba yan gbo mo to ba da ni meje ona won ni pe won so fun won pe bi ayan to ti bi mo ri ehn to ti bi mo ri o yan to ti bi mo ri to kon be ba yan gbo mo won ni igba ti mi na loyun temi gan ko se mi bayi ewo ni ele so iyen kan yen lo wa nbe won po lorisirisi there's something we call gestational diabetes iyen ni pe jimo o tumo si pe obirin ko birin ni ito sugar nigba to ba loyun eniyan o ni tele lati pe o loyun yen lo se ni a fi gestational diabetes wa je to ba awon mi wa ton ba bimo yen ton ito sugar yen lo awon mi wa ko ni lo bo lati pe o loyun yen won se ri kini yen e so kin se pe bi a tori pon ba yan gbo mo to ba ko mo ti won na ni won le ni so awon mi wa anemia eyan je oni ma to a ko ma je oni ma je oni to no ma won awon yen tell the reason that to control no miscarriage no wa nbe miscarriage gan lo ma sele to ma jo pe eyan kan se kini o fail eyan kan se kini no o fail postpartum ati postpartum hemorrhage wa nbe antipartum ni pe eniyan o loyun yen wan bleed omi yen ti wa nu ati part of hemorrhage ni bi a placenta ti wa sisale bi to ye ko wa ko sin be o tu wa sisale and they fun admission, bed admission for a while, con rest. To ba po ju and ni pe ki a se sa bi lati bo won yen jade. So awon won yen lo ma ye ka won awon to lo mo na. Won gbodo ma mo kan to bo se nlo.
1: Eh. E si se se abe yen sa. Se igba ti o ba to loju dokita ni abi o ni asiko kan
0: pato ti. Ma pe kan ni date of availability. O mi pe igba ti o to lati je ko mo
1: ko jade.
0: Ni orile de Nigeria a fi se 28 weeks.
1: O se meji din logbon si asiko ibimo.
0: No, igba te ti loyun to mo ti wa ninu. Eh awon oyinbo 26 weeks 26 to da won yen ton ba there's availability of incubator lohun yen but ibi bayi o wa na but kin se gugu
1: ile wo ton lo wa
0: so ma fi pe to ba bi mo ni 28 weeks o ni
1: kisi ni gbendeke ose te ye ki eyan fi gboyun le
0: la yin so me
1: yen ni pe o si ma ku bi osu meta bi ose mejila
0: 12 weeks for 40 weeks awon mi ma bi mo 28 weeks no but
1: awon kan na sin bi na 36
0: to wa ti moyan na to wa ti bi but 28 yen na ni this pe to wa ti wo 28 omo yen to ba jade saye o ma survive
1: se o si ni te fe so nbe tori o ni ibere kan ti lara nkan te so yin na ni mo fe ki e ba wa se lalaye nipa awon kan ti eni o le sele lasiko iloyun ati leyin ibimo fun bi apere eni pe eyan le ni ifunpa giga se ti fun apere o awon ti won sese loyun fun gba akoko ti won ba niru eleyi bayi ti ifunpa won ba nga se yi tumo si pe gbogbo awon oyun ti won ba pada ni leyin eleyi yo pada ribe abi to ba ti waye ti won ba ti toju re o ti do na niyan
0: mo je so lekan on mi wa ton ba loyun yen won le ni ifunpa giga yen to ba bi mo yen ton o ma lo le next omo won le ma ri be omo to ba ni leyin o le to le je kan mi lo tun ma sele
1: ese kisi se pe boya oni kankan to nfa pe boya won ronu abi won stress ara won
0: te ba ti loyun sinu eyan kin se kan mo eyan meji ni there should be physiological changes and hormonal changes
1: so awon ipada ninu agbara
0: so wa ku si bi to ma yi si fe niyan awon mi wa won loyun won bi mo osu mesan enikan eyan gan le mo kon loyun won ma lo si bi se won ma pada awon mi wa to ma ti mo kon loyun bayi throughout 9 months, on what hospital bed ni?
1: Chama Batojo.
0: Batojo.
2: Oda, Dokita, before, see about Anshia la ye. I want Canto Solomon, Abiba, in your going somewhere surrogacy near the Gessi. Any in your, it will love Jolly and Tessie, Nick on the glue, 99.1 FM, a Jack West Itakure, Tia sitting, she had beer, who cooker or can't to ship at a keep a little Dokita, wanting Bawa Menuba or Polopo, a warro, a tia la ye, 2 year car, my tunt, a motor year car, ni, Nepa, a Corioro, in Gagabi, own to ship at a kitchen wopo, little tin wopo, lawjo abaye, once it is so eredi, ti awon lokolaya fi mangba, lati le je ki obirin mi ba won gbe omo, ki won si ba won bi omo, sugbon si ni awon ro to soro mo bi pe elo gan ni won fi nse lojumo to mo yi ki le ko je ojuse awon lokolaya yi si eni ti on ba won gbe omo ama menu ba leyi to ba ti ya bakan na to ba ni ibere mi tabi o ni awon kankan tin ta water senu yin gege bi eyin olugbo wa e le pe wa si number ti a ma file de kete ti a ba ti daride lati odikeji eto lawujo n tesiwaju e ma yi ku nbe

0: ka wo pada latoji keji lohun ti ati lo jatomi ti asini ki abojuwo awon atejise ti arin gba labi aso eyi ti o ba wu ki o fara pe en pe wa loju oko sugbe si ni suru na e je ki dokita wa ba wa dahun ibeere kan yi ki nitori o je nkan ti o sese ko wa ni okan opolopo ti dokita le before ti a ba n soro yi pe ti loko laya tabi enikeni to ba n gbo wa pe o si wo ohun ki yawo ohun loyun ko gbo omo sugbon ko ma la iru awon iriri ti awon alaboyun la koja bi lo ni ohun to ni se pelu bi bayan gbe omo
1: sugbon ati pelu fun awon loko laya to je pe o pe ti won tin wole adura ti won tin gbadura ko Olorun sa yonda omo fun won ti won ba iru anfani bi eleyi elo ni ki won mo agbara di fun
2: mi o le so oye bayi tori mo pe orisirisi kan ni awon mi o se ngba kan ko ni yori won fe towo san oye yin awon mi wa
1: owo tan ba san bayi e kan pere na lo
0: mo ka te tele kan yin
2: e kan yin mi o le so ku oye bayi tori e mo pe e ma so fun dokita to fe se na yen to ba yin gbo mo to pe yen to e mo ni eni yen le so pe e kan compensate mi awon mi le so pe o mi o e ma so gidi fun mi so a le so pe oye bayi
0: pelu awon ile te ti se ati riri yin bello e kan foju wo
2: mi o le so
0: lati boya boya boya lati boya lati boya 1 million ni o si 5 million boya laarin 100,000 si 500,000 boya laarin
2: e je ki so idi ti mi le fi so e mo pe o da bi pe eyan fe ko le ni boya bi eyan ra block bayi igba to di ori ki eyan kan le owo pan lo won bi agba teyan lo eniyan lo loyun ton won lo admit at hospital fun osu meson e mo pe eto ni lokan ati ju oye to so everything bodo everything bodo take care
0: gbogbo nkan lo care
2: and everything
0: gbogbo nkan lo bo ti e ko lo pe o wa kere tan
1: ariru eri
0: laarin ile bayi se iye bayi
2: e mo pe medical profession medical practice is also a means of business e mo doctors are in the hospital facilities to one.
0: Yeah.
2: So only differ. So teyan ba fe se ma advice eniyan ko lo si fertility center. That's lo biri.
0: To
2: je ole ma range, ole range. Yeah, okay, ko to je o kekere feyan mi, owo pupo ni. En to je o pupo feyan mi, o kekere.
0: 2 million ba owo
1: kekere. Awon owo ta fin je pa.
2: Anyway, ikan ti eyan le se to yo pe teyan ba emo ke te wa be se nkan eyan ma tiraka lati se ni ki se kan ti eyan le se emo pe ikan bi dokita bayi ikan ti mo ni nipa awon eyan ni pe won ki do hospital kan to decide awon kan wa awon kan mi wa ikan to se won a kan ma ra ikan die a de ma fun ologun won de wa okay bo won mi wa ton ba hospital awon mi wa gan pe won lo hospital yen gan
0: mo
2: ti ri awon eyan ti mo ri hospital ri pe welcome, how are you doing today? I'm fine. Igba ti mo fupa won to 1220 mo ni kilo se nse ni funpa ni won ni ara pe won bo hospital yen nikan gan pe wahala ni so mi wa won ki ma so pe ke do hospital na ke ti so pe bi hospital se ri lele won kan to wa pe kon hospital phobia mi o gbo yen ri gan patient mo ti gbo yen hospital phobia wa mo ni kilo tun je be
1: erun ba won pe
2: won te bo hospital yen nikan awon mi wa gan ati gbo run hospital gan aya won ti ma ja so mo ko fi so be ni pe awon mi wa ke to decide pe kini won ko won e se iwadi yin de pa ya kan bi ki se pe gbogbo ko won eto ilera Nigeria na lo
1: ti be
0: won nitori mo wo yi pe won ni ki isiro ati fifi wiwo apo ara eni ke eyan to dawole pe bo ni o a fe se nkan bayi boya osu meta osu meji nkan la fi le fi to owo jo fa won to fe ni sugbon ti gba won nimoran pe ki n se nkan ti e kan le dede so iye kan pato pe ti won ba fe imoran daada lori e ati alaye pe kan de ile iwosan to ni gboro oda o se pe e sa fun wa ni
1: ano e se mi
0: 0706 677 1822 hello.
3: Hello.
1: Eshe won, e ku ya leta.
3: Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe. Eshe.
0: ti e dun si ibere te bi mi bi wa yi e idi ni ti a fi dawo ipe duro fun asiko kan
1: ki akoko ko gbogbo re le
0: bayi eh yin te npo ejo ni suru e je ka lo sodo dokita lati da awon ibere ti won bi wa
1: eh lakoko won bere pe ta gan lo lo mo eh tori ati bere lekan o jo pe ibi dawun te fun wa ko ti awon lo moda pe tani fomo gan lomu gan ni sansan dele keta won ni pe lasiko ti obirin to ba ni gboyun yi o tin be ninu oyun o eh bo lo se ni ibalopo atari bi eyin onimo le be so pe o ma nda ki obirin to ba wa nu ninu ko mo ba okunrin e to ko mo ba oko re ni ibalopo ko ba le rorun fun lati le ni lati le bimo lasiko to ba ye
2: e mo gin be lati bi ibere akoko pe ta lo lomo e mo pe eyan to ba yan gbo mo mo so pe mo so kan nipa agreement agbo mo sinu eni ati so mo sile ni mo so pe mo pele embryo lekan yen embryo agbo mo sinu ni ko ba wa funi placenta to ma ye ko mo ye dagba lati bi mo jade fun wa bi divination ti mo fun lekan mo ni pe surrogate je akujopo eto ti obirin kan agba lati loyun lati gbomo ati lati bimo fa awon eniyan kan o awon oko ati yawo to ba ti so pe awon lo ni embryo to wa o mi pa awon lo lomo niyan and then agreement tejo ni e mo pe everything agreement ni tejo ma to bo pe e mo to fe bi o kan fe bi fun wa ko kan lo ni o wa bo si idahun ti keji there's a way to yo pe awon olimo oyinbo na le je ki a je be so abaye tejo obirin tawa ye ki omo yin ma yo mi abere wa ta ma
1: lai ti bi mo
2: ah a ko ma platin ni platin ni
0: e ma la lori
2: atun lo nje be
0: won ba fe won wa si
2: ara mo kon so nkan ton pe ni
0: okay igbese okay so e te si waju san
2: so ohun ni e possible ke yan bi mo yen ton sile ki ye so pe on gba ki yen to lo mo yen to bi mo yen yen to je surrogate mother yen ko
1: ko bon
2: fomo lomo pe won wa ra feed fun feed no ni je ko mo yin na ku awon mi na won ki ma se exclusive no normally awon kan gan to ba bi mo tan gan awon birin gan mi gan won ki fun omo lomo lomu won ma fun ni feed so
1: omo na awon gan ti won bi mo fun
2: awon mi wa to like to pe won fe ma fun omo lomo tori ise won bi awon mi bi banker ni won bi doctor ni won ti se won won ni time lati ma won lati resume ibi se wa gbo mo si care won dey funny feed and the baby will be doing fine it will be fine and you know so o possible ki jade so pe okay wa mi funi omu awon to ba je pe ni mo fi gbo mo to ba je pe omu mi lo mu gbo yen
0: o si ala ni o yen pa mo san yen si ko pe igbagbo yo ba ni
2: e to mo mi yan se
0: o da e je ki a wa lo si
2: eleyi iketa iketa to so pe ti eyan ba
0: wa no yo
2: teyan ba wa loyun teyan ba ni balopo na ko so pe ki ati bi mo ma rorun feyan o lawon to ba je pe lo sat natagoni e ma ri be mo se nsa awon loyun gba mi exercise ese ese awon to wa bimo awon ti oko to nloyun ti oko won traveler tun jo keju nko se won ni bimo yen ko won tun de ni ma bi so lati so pe teyan ba loyun bodo ma ni ba lopo ko ye omo le rorun ko kin se big deal awon exercise mi wa teyan le se ti so pe ti wa fun eniyan ni proper follow up ati proper ways of doing it ati bimo ti bi ki ilo mo shin ni ki o mo jade ba to asiko to ye ko mo jade o mo jade se bo mo so debe se bi imo kan na lo debe lati bi mo na ko le nira so pe eyan ajosepo asepo ajosepo ko le affect lati je ki eyan ma bi mo time
1: o da mo wa fe bere kan sa an so le kan pe o sese ki iya ti o ba eyan gbomo ki o ni asopo pelu omo ohun ko ma fe gbe sile ko so pe emi ni mo bi kinikan abi pe ki iya ti won gba eyin re gan ko ma so pe emi ko ni mo bi emi o feran re kinikan baba mo wa fe bere pe lopo igba so mo rorun pe ki awon eyan ti won ba fe seru eto yi ki won lo eni ti won mo gan abi eni to mo won tabi ki won ku lo ajoji ti won o damo ti ko si mo won rara
2: e mo pe awon mi mo fa won mi o bo ti o better ke yan lo eyan ti o mo to ba lo eyan to mo na ki se pe kan buruku bi a se feran aburo egbon yato sira awon mi a se kan wa de foju fo awon eyan mi wa bae ti oro te so pe eyan mi abi mo to wa ni pe o gbomo sile o le je pe awon kan te mo dare ko lekan yen lo sele si igba to wa loyun o ni kan o ni postpartum o ni antepartum hemorrhage o ni diabetes gestational diabetes o tun ni ifunpa to ga gba to bimo gba to loyin yen o de wa jo mo akoko to kokoko ni niyan an la duya to won ti je yan agbon mo esile but the agreement ba ti wa ko le breach agreement yen
1: ni ni pe ofin tun ti leyin la pa
2: agreement yen mo se consent form wa consent ma fi pe okay o documented that they ma sign pe ikon gbugbu yen ma ni format ton ma lo lati sha won kini yen
1: nitori ti intent so ni pe lopo egba o ma nda ke eyan lo ajoji lati le bayan shiro
2: fe o depend le eniyan bo ba availability eyan won ka won mi wa at least kan tan so na ke po rorun ben awon mi wa to ba bayan gbo mo bayan o le je pa ri meji ona gan la ni pe omo yo n gbe sile mo so possible ki so o depend le ke eyan follow instinct ati bo se ma rorun fun
0: o e se o tẹyin ba n gbọ wa ti e fe pe wa fun ibere kan tabi omi aye nbe fun yin lati se be 0706677 1822 tabi 0805551110 alaye nipa biba eyan gbe omo ati awon nkan to soro mo ipe kan ti wole hello
1: e ku ya leta ti wole o e ti wan be o won eti setan boya o le pada wole laarin iseju bi meji meta to ko yi ko to di pa mo di gbada gbon wa lori etutun ni e ku ya leta o
3: hello
1: e ti wole o e ku legbe kan te tin gbo wa o
3: e ka oro
1: e seun
3: hello
1: a n gbo yin e te siwaju
3: hello
1: oda hello e ti wole o
3: e karo
1: e seun e ti wole e karo
3: e jo
1: oruko yin o oruko yin da ko mo binu agbo yin dada e ti wole o e ku ya leta
4: hello
1: e seun o hello anlo
0: a n gbo yin e ku oju
4: I'm going.
1: Lẹ́yìn tí ẹ máa pè wá ìyẹn ò jẹ́ personal issue láàrin àti àwọn àti dókítà a máa yọ̀ǹda nọ́mbà tí wa fún yín láti bá wa sọ̀rọ̀ a máa fún wọn nínú wọn. Hello.
3: Hello.
1: Ẹ ti wọlé báwa kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tẹ̀ fi ń gbọ́ wa
3: bí
1: ẹ pa à ń gbọ́ yín ẹ káàárọ̀.
3: e ka ro eku eto lagbaro
1: ese oruko yin
3: aki doctor wa
1: an gbo yin
3: ibere temi e lo jan gbo mi
1: an gbo yin oruko yin e ti daruko yin
3: ibe oruko mi ni adebayo lati akure
1: ese o
3: hello
0: e tesi waju an gbo yin e ma soro yin
3: mi na ni wi pe arabirin to gbe omo sinu yan fo elomi yen to ba n je da kan to le mo ara duro to ni di ibalopo bo lo se fe se se to ba be lomi se o mo be ni ti o lo mo e lajo sepo ni abi o mo ba elomi lajo sepo ibere se mi ni
1: iyen tun wa ki ati ojo pupa kan ba le raye fun wa ni idahun laarin se du kan pere
2: nipa iyen ti eyan ba ti loyun to ba ba enikeni lajo sepo ko afet omo to wa nu iyen ti wa nbe already o ti form ko si kan to fe damo ko le so pe ko wa da ibeji o ibeta o mo ti a form o eni egun o le loyun mo te ba ti loyun o ti ton niyan oyun yen ma dagba te ni tin to ba se o kan se sibe ni fun igbadun ati ko si kokan
0: e seun dokita le before istro ti won jo onimo nipa ti to ilera dokita san ni won e seun ti a pe in te je wa sa te fi akoko yin le number to fe yan da
1: leyin to lati le dodo dokita e pe number temi 0814332 4470 Last day, dear do dokita 0814332 4470 Ni binani atimon dasho boy tagi funtoni ki atumon dagbele pe otun di ojo Thursday yun otun la ni oshu kewa ojo kini oshu kewa na ni atumon fi pade si lori eto yi eshin gbogbo eyin ololufe wa ti e ba wa fi fe gbe eto toni ateyin te pe wole ati eyin ti e won wa loju opo Facebook wa ateyin te ti fi rongba yin sowo gbogbo yin na ni ari patapata ajose wa ko ni baje loruko awon ti ajo koworin wa sori eto to ni awon ti won se abala kan tabi omi loruko olotu eto yi Mike Halim Obafemi ati loruko awon ti ajo wa ni yara igbon safefe awon ti social media ti Yusufu ti se amoju ero wa Oluware mi lekun idowo loruko temi ore bi ni omo kan bayi be gba agbejomo ni dagbele pe o tun di otun la nigba ti amo pade o dabo
0: Adi Bowale Ola se ni eti o de katugo e ko ojumo.

for freshness or naiwa mimo eto ka eto kan ti emi mo gba owo ile ise iranse Christ Fountain of Prayer Ministries tolu ile ise iranse won wa ni oba ile gbe kale yo ma mi ori atagun tititi temi olorun yo si ma fohun san bi ara ni gbogbo ojo isegun every tuesday agogo merin si merin abo irole lo olorun yo ma gbenu baba wa ninu oluwa pastor oluwalana stevens soro imo olorun ohun ase jade ikani ologo didan glow 99.1 fm ijapo akure ni olorun yo ti ma gbenu ojise re kede yin rere ohun itusile ohun fun alaye lekunrere e pe 0803 397 9787 e ma shalai gbo o nitori didi oluwa o ti sun metile

0: so kutu wo wo eto alalubarika niko na alalubarika ti o mo mi gbogbo ilu titi lori ko ni glow 99.1 le mama je gbadun e lo so se
1: lati ago marun si ago marun oborole
0: ni wa gbe yin debe dedede tori po ki odun o de tun ni gbogbonu awon abala tin be lori eto yi abala luje extra Atorin to loyin ladun tun ni gbogbon nu abale lekeji nipa iroyin awon osere theater latori le de Nigeria to fi joko okun agbolohun bi oje soro soro kiki owo laleye ke onto le ma ba pade lori eto yi fun gbogbo eyan nile ise nlanla to ni sowo kekeke o so kutu wowo ni ke ma gbe polowo yin ati kede yin wa si
1: lati ago marun si ago marun oborole
2: ni gbogbo ojo Tuesday
0: pe kiki owo laleye ke onto sori ero bara ni soro yi
3: 0903 984 2584
0: O so kutu wowo o tun ma loyin ladun ni gbogbon nu
4: Olorun testimony iwo gangan le ri kan
5: be ni o Olorun voice of testimony de gbogbo eyin eniyan e wa pade baba voice of testimony ni glow 99.1 lati ta yo men yan te lori eto ta pe ni ni bibeli wi o ya o eni ami ororo Olorun ti wa nkale fun yin prophet and servant aburuma ku steven ojo adeyemi ori eto ta pe ni kini bibeli wi
6: ago mejo abo asale lori ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure
5: Ewa gbo oro itutile
7: oro imuni lara da

0: Faransa gomeji la out and enter in.
1: Jesus duro di a o iwola di ka.
2: Lo FM n se bebe eto gboju ode ni.
3: O tu tude o, o gboju ode ti o se gbe na woju re lajin. Akoko gagara ti o pe kegbe re yoko boko. Abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere.
4: Ode de ba wa re gbe aje.
3: Ohun oju won ri ni gbo ode abalele keji lawon awo sasa babalawo ti won mo ti fun tedo nti fa so
5: keke ja ke awo de oro ona ni palaka lesi awo je samodo owo o awon oluki fun oluwo duro
3: lai le jamba kon ninu let your wa talk way to omo meji ejire omo babalerin pa ohun ni yo ma gbeju ohun safefe ni gbogbo ojo segun tuesday lago meson asale si mewa o ya o e fidi le nkan e je ka jo gbo.

0: ojojumọ lawọn isele nsele lorisirisi kakiri awujọ wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujọ lojo isegun ati ojobọ lago mewa oro si mejila osan
1: e pade awon atokun to danto nibi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagbasoke to muna doko wa si awujo wa
0: labala labala le to yi pin si se be mo pe enu agbalobi ti ngbo oro agba labala koko
1: bo se nlo lo tele
0: abala oju oja na nbe nibi te o ti mo boju oja ti ri
2: ero oja
0: abalate ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
1: abala teyin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bofimu na nbe
0: eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
1: tote yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

amọ idajọ ohun igbese yi lo ti fa ariyanjiyan boya o ye ki ijọba fi awon ilana etu daabobo awon ile ise ifopo nigeria ewe egbe awon alagbata epo ta mo si petron so pe ife gagbaga laarin awon alagbata epo ati awon ile ise epo robi labele ni yo mu ki ipese epo wa lopo yanturu fun lilo ya ti ko ni pun ipalara deba awon nibara agbe foba ni ipinle anambra to be choko unweke ninu letter to ko si ile ise olopa loni ile o ti je ko dimo pe ijoba ipinle na ni o ti gunle eto lati fi panpe ofin mu awon tun deye si obirin ya tawon modibirin lati leto si dukia ni ipinle ohun unweke toka pe opolopo esun ati ifitun leti lo ti waye labe oro ohun nibi awon kan ti ja awon obirin ni tanmo lati leto si ogun awon obi won nitori asa o fi kun pe bo ti le je pe idajo ile ejo to ga julo lo le de yi ti toka re gbangba wi pe irufe asa be ni o je eyi tun lodi gede ngbe si ofin sugbon awon eniyan awujo kan ni won si n te waju lati sonro aso be soro bayi alaga egbe oselu All Progressives Congress APC Naintawe Yewada lo ti lago kilo fawon oludibo lapa ariwa orile Nigeria wipe bi won ba dibo fun omo oye to yato si ti egbe oselu APC ninu te idibo ojo 16 osu kini yo mu ise ohun ose pada si ekun ohun o fi kilo ilede lasiko ti n tẹwọ gba awọn to se darapọ mọ ẹgbẹ naa lati ile igbimọ asofin ipinlẹ ti jigawa plateau taraba ati zamfara ni onu ile ẹgbẹ apc to wa nilu abuja iwada kilo pe awọn oludije kan ti n fi gagbaga fun ipo aare lorede yi ni o ti n soro tako awọn atunto ilana eto ti aare bola tinubu le to gunle ni paapa yiyọwo iranwọ ori epo ti wọn si n ṣi awọn araalu lọna nipa awon eto ohun iwada toka pe yiyo owo iranwo epo lo ti fun ijoba lokolopo owo ni yanturu lati da si awon ohun awujo ibeti wa kilo pe dida pada na ni o mu akudede ba ipese ohun amayederun ati awon ise akanse ti ijoba n dawole alukoro ileṣẹ ọlọpa ni ipinlẹ delta bright dafi sọ pe wọn ti fi panpe ofin mu komisanna fun eto ẹkọ girama ni ipinlẹ ohun kesley achibogo ati awọn afurasi mẹta miiran lori ẹsun ṣiṣe pupa igbakeji adari ileṣẹ naa unity adeda alukoro ileṣẹ ọlọpa tun kede pe wọn n wa awọn afurasi meji miiran ti wọn pe orukọ wọn ni clement ufoma to jẹ adari ẹka ẹkọ alakọbẹrẹ ati girama ati awakọ komisanna naa clement apia komisanna ọlọpa ni ipinlẹ delta samuel rale parọwa si ufoma ati apia lati fara wọn kalẹ fun ileiṣẹ ọlọpa lai fi akoko ṣofo fun iwadii to n lọ lọwọ adajọ aigbona mumudu ni o ti aṣayan ileẹjọ ni ipinlẹ edo ti n gbogun ti n gbo awuyewuye iwa ọdaran lo ti dajọ iku fawọn mẹrin kan fun ilọwọ si jiji obirin kan gbe ni ọjà kan ti wọn ti n ta ewe bẹ ni popona papako ofurufu nilu benin ninu idajọ to fi lede loni awọn eniyan afẹsunkan naa ni wọn fi ẹsun ni ga mọkanla kan to ni n ṣe pẹlu ijinigbe idigunjalè ilẹdi apopọ lati wọ ọdaran ati nini ohun ija oloro lọna ti o bofin mu ọran ti wipe ile ẹjọ naa ni wọn dalẹ ni ọjọ kini oṣu keje lati ma tẹti si awọn ẹsun bi ijinigbe ati ṣiṣe ẹgbẹ okokun lojuna ati mu ki idajọ ya kankan ni ipinlẹ ohun lakotan oloye kan ninu ẹgbẹ oselu All Progressives Congress APC Bashir Ahmad lo ti parọwa sawọn to n ṣe atilẹyin fun ipe wipe ki aarẹ tinubu fi ipo silẹ lati fi aye gba awọn miiran lati fi ero wọn lede bashir lẹni to jẹ agbẹnusọ ileiṣẹ aarẹ tẹlẹri sọ yi dimọ ninu atẹjade kan loju opo kayelujara loni lasiko to n fi esi si ọrọ ko bakungbe ti awọn kan to n pe fun iyọnipo aarẹ sọ bashir sọ pe oni kaluku lo leto
lati se atileyin fun oludije ti

won ba fe ton ti atenimo pe siso oro alufansa tabi ebu ni ko le se iranlo fun oludije eleyi ti won se atileyin fun iroyin kaakiri le wa fun tosan toni lati Kani Glow 99.1 FM Ijapu State Akure koni ju bayi lo nibi Femi Akinyemi ti se je olotu iroyin lemi Adebowale Ola se ni fito yin leti e seun ti e te ti gbo e ka san

0: kutu wowo
1: eto lalubarika ni ko na lalubarika ti o mo mi gbogbo ilu titi lori ko ni glow 99.1 le mama je gbadun e lo sose
2: lati ago marun si ago marun oborole
1: ni wa gbe yin de be dedede tori po ki odun o de tun ni gbogbonu awon abala ti nbe lori eto yi abala loju extra atori to loyin ladun tun ni gbogbonu abale lekeji nipa iroyin awon osere theater latori lede nigeria to fi doke okun agbolohun bi oje soro soro kiki owo laleye ke onto le ma bagbade lori eto yi fun gbogbo eyan ni le se nlanla atori sowo kekeke o so kutu wowo ni ke ma gbe polowo yin ati kede yin wa si
2: lati ago marun si ago marun oborole
3: ni gbogbo ojo tuesday
1: pe kiki owo laleye ke onto sori ero bara ni soro yi
4: 0903 984 2584
1: O so kutu wowo o tun ma loyin ladun ni gbogbonu
5: The path of righteousness ona iwa mimo eto ke eto kan ti emi mimo gba owo ile ise iranse Christ Fountain of Prayer Ministries to lu ile ise iranse won wa ni oba ile gbe kale yo ma mi ori atagun tititi temi olorun yo si ma fohun san bi ara ni gbogbo ojo isegun every tuesday agogo merin si merin abo irole lo olorun yo ma gbenu baba wa ninu oluwa pastor oluwalana stevens soro imo olorun ohun ase jade ikani ologo didan glow 99.1 fm ijapo akure ni olorun yo ti ma gbenu ojise re kede yin rere ohun itusile ohun fun alaye lekun rere e pe 0803 397 9787 e ma shalai gbo o nitori didi oluwa o ti sun metile
6: Olorun testimony iwo gangan le rikan
7: be ni o Olorun voice of testimony de gbogbo eyin eniyan e wa pade baba voice of testimony ni glow 99.1 lati tayo amen yan je lori eto ta pe ni ni bibeli wi o ya o eni ami ororo Olorun ti wa nkale fun yin
6: prophet and servant aburuma ku Stephen
7: ojo ade yemi o ye to ta pe ni kini bibeli wi
8: ago mejo abo asale lori ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure
7: Ewa gbo oro itusile
9: oro iwosan
7: oro imuni larada
9: ati ti eto yi
7: kan ni glow 99

0: aso gbogbo e di orisirisi be na lo si ye ko tori be olu en to nijo e ti so o ti so o ti so don ko de ri be sugbon iran buruku ko ni se mo wa lori
1: amen
0: mo ni iran buruku ko ni se mo wa lori
1: amen
0: owu ninu ise iranse o po kakakiri mo ran ti woli kan wa sodo wa awon ojo e ma nwa si awon to ma fe bi mo ma nwa si maternity wa dada ngba kan so baba na wa gbadua fun won lo wa so mu ya omi lojo kan be mama e ke sara o e ma lo re o tori won ajowu ipeyin e woli ni ya omi wa jowu e ko de si nkan to wo le je ke yo o se
2: bani
0: ko si won yo ba bo ni ija ilara o ton boro ija lara o ton boro nfo ko e sore o ya mi so pe o pe ti iru e ti jade ko de dupe lowo olorun e ja ke sara yin ara ko lo njo ko ran wa lowo ka ma de boru bi ka ma sirin ka ma sirin ka ma sirin awon mo ijoba run opo mo tenumo mo si tun so leni awon ijoba run opo won po eh nibi ti mo tin bo won bere kan ninu Sunday school ti won se won ni eyan kan o nka bibeli o nka won iwe o de ni mind pe je ko n sin olorun yi sugbon won christiani to n ba pade ijakule lo n ba pade lodo won iru iwa wo lo lu eleyo ba bibeli mu mo rerin sinu ko se ni ri be orisirisi ni ohun ta n je ta mu lo pomo jogo n wa kakakiri bi aisan se lo gbogun le a se se ba se roko ba se raya ba se gun moto ba se lo lo oyinbo ohun ka gun ba kiri eyan kan wa sodo mi lo ohun fe lo si lo oyinbo ohun fe lo se le ohun fe lo se to mo wo titi lo gbadua we je ko lohun ba e soro ko ma kiti e ma lo dabi lot ko ma lo dabi lot e pe gbogbo to ko lo sodoma gomora o se gbe sibe ni greener pasture ni o ohun lori to fi shoe si the southern part yen e to wa ni ha sodoma ti gomora greener pasture lo po wa kiri lo won duro ko wa di oluwa kini fe fun mi ara o ara o elomi ti so ori bribi o ti so danu ebi ti tuka tori e inu satan ni din dun tori nkan to fe na niyan lati gbajo barun ko lowo eyan e ja ki sara iketa kin to danu duro o lawo ti satan ni pe fun ara e awon to pe awon satan ni pe e ja wo Corinthians geji ori 11 Corinthians geji ori 11 13 to 15
1: nitori iru awon eniyan be ni awon eke apostoli
0: awon eke apostoli
1: awon eni ti sise etan ti o pa ara won da di apostoli Christi
0: abe ri won sise etan won de pa ara won da di apostoli Christi imagine yes
1: yi sin se ohun iyanu nitori satani
0: that is ko ya wa lenu tori oga won satani gan ki lo se
1: satani ti kara re n para re o para re da di angeli imole nitori na ki n se ohun nla bi awon iranse re pelu ba para won da bi awon iranse ododo
0: abeeri
1: igbeyin awon eni ti yo ri gege bi ise won
0: abeeri won te po kakiri satani empower awon eyan a de agbara ike orisirisi kan le joku dide won le go si nkan ton ko si miracle ti won le se very good o na lo fi ntan opolopo o gbadua fun eloni loruko jesu ninu etan to wa ayiraya fa o jade o
1: amen
0: o na la se jade ki ye re le si ko ba le mo ti beli wi ko ba le mo igbekale olorun ko ba le mo ife olorun fun aye e o na la fi jade sita to ba di ose to nbo mo so le nkan awon ko ta le se ona ta le gba ta le fese mule ta le mo ti to yato si aye deru ma yan ona na mo gbadua pe aju ojo yen lo loruko jesu
1: amen
0: eyin ara mi ninu oluwa e gbo mi dada o awon oloyinbo so pe ki egbo nkan to ndan ni wura ka farabalẹ dada ka wa otito pen beli wi ka si di mu ka wa de on gbogbo fini fini ka si di tin se otito mu ki be ka kon ma sakiri tori okede petele ti bi mo lo ibi ti mo tin bo nsin mo fe ku on be on gbadua fa won alaboyun mo kon fe gbadua temi ki ma bo n temi na so pe ah emi lo so pe emi ni ki o round up prayer fun awon alaboyun yen bo se nkunle ba e ma ti kunle dide edide mo ba toro gavra lori en ton lead won mo loro kan so won dadi e ma so mo ni ewo gbogbo eyin te te duro te e de nwa nkan pataki lowo olohun eyin oni bi si ari ninu yin bayi to je pe lowo lowo yi e tin gbadura for the past 2 hours lowo lowo yi bayi eni to disokan to fun en difficult lati dariji won le ni mewa awon kan mi kan le nu won be bi lu so pe ta ba dariji ohun olorun nje kini ohun ni dariji wa mo ni eredi ni ta gbadura kaka gbogbo ori oke lopolopo mo sugbon olorun o fe yen won di mowo won di mowo won di mowo ba le se ni tan en ha le se ni tan en gba lo gbadura gba nbi wa sa lo sibi adura gba me wa sa lo sibi to ba ina lie to ba de wa ri na truth won lo ti leju se ko le ni se ori eyan to ngun keri ti o le so rorun lati gun keni fili lo ma rorun lati da nigbati ninu juanu ori 6 jesu nba mo yen so o so de bi kan o be si pada o be si pada won pada o ku awon mejila pere o wa so fa ina pe ina e ma lo awon ila won ni bi kan lo tori pa awon ti ni rorun pe ba won ti ni rorun ni ko le ti be ni te ba lo si Matthew ori 19 no o be nja Jesu ni ona no nipa ti igbeyawo ni ah eleyi ti leju to ba ri bayi ta lo fe ta lo ma ta lo le se ta lo le la Jesu rerin awon ta pe la yan awon ta yan la se logo loruko Jesu wa pelu won
1: amen
0: o ni waye asan o
1: amen
0: ma je ntan o ati dorun ki se weye weye o bibele o de so fun wa pe weye weye ni ma so fun e lose to nbo ni Matthew ta ka lose to koja yen o le to ba fori ti do pin la o gbala se eyan ma fori ti rorun eyan de nje meji la balade you want things of this world at the same time o de fe dorun a ma korin orun inu wo na ma dun iwo na ma ba won ko mo fe de orun rere ko rorun be o de fe sacrifice kankan o gbagbe pe igbagbo ta nso yi nipa irubo lo fi bere Jesu fa re irubo ni ko de le tesi waju ta ba yo irubo ku onbe ta ba le yo irubo ku onbe ko le tesi waju ko sona ta le gbegba o de fe ti irubo kankan elomi wa ni ko wa pray wa ni ko gbawe ale bi apaun ani church yen se AC wa nbe e church yen church fi net si radio ti window yin se won fi ti e fon fi ni jeyan wa mo boya e fon jeyan lorun apadi ṣugbọn mi o gbadura be fun e o si ni lo be loruko Jesu
1: amen
0: loruko Jesu agbara olorun alaaye to mu ni mona ko bale o
1: amen
0: ore ofe olorun alaaye eyi ti a se pe ise Christi lori igi Calvary ni Gongota bi agbari to se loruko Jesu kon fi dadan logo kon gbe wo
1: amen
0: o ni sina
1: amen
0: to ba ni ohun to nla koja to fi sakaka kri o fe mind anywhere loruko Jesu mo gbadura fun oloni owo olorun nibi to wa yen ko kan
1: amen
0: agbara iwosan olorun oya ko wole si o lara
1: amen
0: imole olorun ko tan mo le si ona re
1: amen
0: oni si
1: amen
0: oni si o
1: amen
0: oni si o
1: amen
0: ogun fo olorun loke orun
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen
2: adupe lowo olorun atun ti gbo oro na oro iye lati enu baba wa ni oni o ti tan mole si awon opolopo ohun to nsele ninu aye isin yi fun wa n to de npa wa na ni eni o Bíbélì ni ẹwà ìjọba Ọlọ́run àti èrè rẹ̀. Àfikún, àfikún ló ń lé wa kiri o. Ẹ̀yin ara ilé, ẹ jẹ́ adì èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú. Ẹ má jẹ́ a máa wá àfikún kiri kó má ba gba ojúlówó dànù lọ́wọ́ wa. Ẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ èní. A tún ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà lẹ́ni nìyẹn. Orúkọ èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín tí ẹ̀ ń gbọ́n rẹ̀ náà ni Adénìkẹ́ Buhari. Tó bá tún di ní dédé ìwò yìí ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ tún pàdé wa lórí ètò yìí. Ṣùgbọ́n kó tún dìgbà náà kí Olúwa kí ó ṣọ́ ọkàn wa. Ó tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.

0: 89.1 FM Ijapo Akure. Bangba la shata tori e la se duro dede. Glow 99.1 FM Ijapo Akure.
1: Soku tu wawa.
2: Se mo popo fun wa bi si lo. Popo fun wa bi si. Popo yebe yebe.
1: Sokutu wowo eto alalubarika ni kon alalubarika ti o mo mi gbogbo ilu titi lori kon ni glow 99.1 le mama je gbadu e lo sose
3: what a gomaru si agomaru oboro le
1: ni wa gbe yin de bede dede tori po ki odun o de tun ni gbogbonu awon bala ti nbe lori eto yi abala luje extra atori to loyin ladun tun ni gbogbonu abale lekeji nipa iroyin awon osere theater latori lede nigeria to fi joko okun agbolohun bi oje soro soro kiki owo laleye ki on to le ma ba pade lori eto yi fun gbogbo eyan ni le se nla nla atori jowo kekeke o so kutu wowo ni ke ma gbe polowo yin ati kede yin wa si
3: what a gomaru si agomaru oboro le
4: ni gbogbo ojo tuesday
1: pe kiki owo laleye ki on to sori ero bara ni soro yi
5: 0903 984 2584
1: O so kutu wowo o tun ma loyin ladun ni gbogbonu
6: e gbogbo

0: gbogbo eyan lo ngba o so kutu wa wa ngba o so kutu wa ti mo morin ko
1: ti o raye
0: se ba te ni mi o mo ko ele gan ti mo mo se o gan na lo njo

0: pa baye ni wa bala akoko abala iroyin yajo ajo nipa awon osere tiata kini kan gan to sele lagbo le tiata ta be bi to yin leti iyan na fun ti iroleye opolopo ni kan to sele sugbon de lara re la je ke gbo iyan na ni roleye aha ba o gan lo se lo ewo la demola ki lo nje be aha Okay, Demola. Okay. What you got? How you? Demola. Hey, Oro Debo. What is Oro ego? Why, yeah, me, ma? Debo. You go one way. You must see Mr. Macaroni. I dare you put your name. You're not Nickane. And Royal Lujara. Oh, Ganane. Baba Fatomi Lola iyan na ni Peter Fatomi Lola lo soro re iyan na ni ose ye o ni omo dara dara ogan na ni omo ti won pe ni Mr. Macaroni yin nitori pe o se daada ninu le mi nigba ta koko pade iyan gan na ni ilu Ibadan a jo pade ni location kan ni mo ti pari sin tan ni kin wa se iyan na ni tusin bi mo se wa nlo lo wa do bale so ki mi oni baba oni se tin lo ni mi o le mo so fun pe mo tin lo o se wa si mi de ide moto niyan igba to ma fun mi ni envelope yen oni baba igba e fi sowo moto oni bo se nlo nu moto yen o lo ni omo mi o te amo nkan to omo yen fun mi oni bo se ma yewo lori pe ehan eru lo wa nbe ye oni 200,000 naira o ngan na lo gbe fun ohun pe baba igba ke fi sowo moto oni omo daada ni oni ko tun pin sibe oni ko to su ko to odun ko to su oni bo se wa pe ohun si location re iyen na ni leki o ni nkan to se yen o ni ko je ko ohun tun so gba oye bele lo ma gba o lohun gbera o di odo re iyen na ni leki o ni bo se ya se yen tan iyen lohun lojo ta n woye ta se tan ta fe ma lo o ni bo se si ohun do idide moto niyan o ni bo se fun omo ti won jo wa o ni o fu kan ni 50,000 o fu kan ni 100,000 o ni wa so pe baba ko to di go e dele e mari transfer o e mari alati lori phone o o ni igba o ni ko ohun to dele looto ati lododo o lo ti send 1 million si ohun o ni omo yi da o ni ta ba nsoro nipa omo to da ni industry o ni omo to da ni o ni be lawon kan ti wa to je pe to ba pe wa si location iya gan na fi je wa nbe ta ba tun lo gan owo ti o to wo na fu wa o ni omo yi da baba Peter Fatomi Lola gbajugbajagba osire tiata ni o gan na lo foro ilede iyen na lo se yi
1: ori o baba mi ni bojo tojo ri salari bajo ri de mola
2: yes
1: ma pariwo bayi lo je
2: ma pariwo kini

0: Ari Gbenga Adeyinka Glue 99.1 FM Emma Gbolo
1: Olorun Baba Prophet Pastor Akosile Ife Dayo nse bebe ninu ijo CAC Oke Oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 am to 12 noon kini soro tin ba ofira iwo na ma bo ki anu to osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC Oke Oluwa ko gbagbe mi to wa leyin Funky Mass Filling Station Ajejemi Street Isolo ni lu Akure ni kete leyin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju ese nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu Sunday School lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si mejila osan ifranse Olorun alaye Prophet Pastor Akosile Ife Dayo JP ni Olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number ji 08060353 2729 Mabo Jesu ba pade
2: e kale baba wa ninu oluwa tolorun nlo lowo lowo ninu ijo CAC oluwa ko gbagbe mi won ti wa ni ori ategun e kale baba
3: e kale olotu mo ki gbogbo omo orilede Nigeria ati gbogbo omo ipile Ondo mo de ki gbogbo omo ilu Akure lapapo pe bi o se se pari lo loruko Jesu emi wa oni ba lo emi omo yin oni ba lo emi oko yin oni ba lo iku odo ati ewe ko ni ba sile yin iku opin osu ko ni ba sile yin iku yajo yajo ko ni ba sile yin mo ki pe e ku asiko yi gbogbo eyin olugbo mi lojo mejo mejo mo kiyin pe e ku suru ati farada fun gbogbo loruko Jesu mo gbadua osu to ta fe pari e ma pari e sibi to da o ije aye oni ja yin ogo ni fula loke o Jesu oluwa wa
2: amen amen ola ni akanse adura yi ma wa last Wednesday
3: ben sa
2: bawo ni akanse adura yi se fe lo
3: akanse adura tolayan yato patapata gbogbo eniyan gbudo mura gbogbo abi amu gbogbo odo e gbudo mura lati foju kan Jesu laaro lanu jo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa ni aye Yemi Street Isolo Lakure ago mejo la ma bere sin tola a de ma mu eso dani ta ba nbo laaro la oluwa ni kan gbadua lori omo ati bere adua lati Sunday oluwa ni kan tu repeat adua yen lori omo lola mommy oja to nta yen ko wa ni dabi pe ko le fadu aran mo re lowo fi adu aran ogo omo re ati ipin ati ayan mo re lowo ki rere ma ba gbe lo so ogbodo darapo mo ipade adu ai laaro la ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi mu eso dani mu osan dani o le mu apu dani o le mu kuku badani o le mu tanjarin dani o le mu agbalu mo dani sha make sure pe eso kan wa lowo re eso yen la ma fi gbadua ni aro la loruko Jesu e ma ri owo Olorun ola yen loruko Jesu wa ri ba pade Olorun gbogbo eyin ti oju ndun gbogbo eyin ti ese ndun gbogbo eyin ti apa ndun gbogbo eyin te ma njeun loju ala gbogbo eyin te ma ri balopo gbogbo eyin to ye pon ma leyin loju orun gbogbo eyin to pe ma rira ninu omi eyin te ma rira yin pe ma se gbe yawo loju ala eyin to ye pe e ma ri mo pe ma bara yin nilu ton ti bi yin abi nile iwe ti ati kakoja ma bo laaro la ibi ta ta o si Olorun ma da o pada Olorun ma ra o pada ma bo nu jo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa ni aye Yemi Street Isolo Lakure o lo wa leyin lepo yen gogogogogon te ba ti debi lepo yen ti ri sambod yen gadagba ona to gba tegbe lepo yen ni loruko Jesu e ma ra anu gba ile kuanu o ma si fun yin ola yen ma ni agbara sa e ja jo pade te ba de nbo te ba mona e ma pe number mi 08060352729 08060352729 WhatsApp line yen gbogbo en te n wole lori TikTok Pastor Prophet Akoshile awa ni TikTok ade wa lori Facebook live and direct ni 99.1 FM Glow so awa ni live by lowo lowo e ma wole ke ma share program yen gbogbo eyan wo ten share ten like yen loruko Jesus eni fowo na gbomo si o okan yen si bale Jesus Oluwa wa
2: amen iranṣẹbirin yi ni ton ba ti fe dawo le ohun rere o ni ohun a wa la la yi ko ti e so ni iru ala to nla o ni nkan yen o tun ni bo si mo
3: oru eni yen le ma la la pe ohun sa egbe loju ala abi to e po ma ri ibalopo loju ala
2: oh my god
3: abi ko je po ma ri ara ni ilu to ti bi eni kan to ba ri ara eni le iwe to ti ka koja abi to n sa egbe loju ala abi to de bi omi kan to ri po omi yen po ti o le koja eni yen ton ko si ohun to le dawo le ko bo si bon promise re won ma fail bon promise e lo nkan oni se se so ru eni yen ni di ati ri woli ati le gbadu ati awe ka to sona woli miran le riran ko ma gbohun ko ni si solution nu ran yen so awa ma fun oni solution lori ohun ta ba ri si o so make sure po darapo ma dua yi po daduo sinu le ohun sunkun yen ko le yanju soro re make sure pe o wa ni aro la sinu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin lepo Fukimas Filling Station Ayeyemi Street Isolo Lakure Olayen ma ni agbara pupo a ma gbadua pelu itara ade ma ri owo Olorun ka to lo loruko Jesu e o ri ba pade pelu Olorun Jesu Oluwa wa
2: amen e je ka de oke lohun na ka gbo ohun ti won ni fun wa nibe
1: Baba Prophet Pastor Akoshile Ife Dayon se bebe ninu ijo CAC oke oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura alagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 a.m. to 12 noon kini soro ti n ba ofira iwo na ma bo ki anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin Fukimas Filling Station Ayeyemi Street Isolo nilu Akure ni kete leyin ipade adua ni baba nla nfani lati ri gbogbo eyan fun igbadi niyanju esi nla nfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu Sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meji la osan ifranse olorun alaye prophet pastor akoshile ife dayo jp ni olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number ji 08060352729 Mabo Jesu ba opade
2: ka to wonu oro Olorun nje o ni awon to ye ko wa ni ola
3: ko se en to Olorun tanu gbogbo eniyan lo gbudo wa obirin kan wa ni jejo oni to n ba ti taja oni okin rowo on rojo on rere o la mi ye ni ko ma lo o de wa o tun fun mi testimony la ni os ni ojo Monday pe daddy nkan ti change o ko se ni ti Olorun o ni lo pe ko wa
2: ben
3: tori pe ko se nti o ni ogun o jura lo ni so iwo to n taja to lakojo Olorun reti re iwo to je pe o ye ko ti se marriage ugbon to je pe promise and fe n da o laamu ma bo laaro la ko se ni to Olorun o fe ri iwo ni ko waaye fun Olorun ninu aye to waaye tori ojo to ba ku odo Olorun yen lo nlo waaye fun Olorun be sure po wa nu adua ni aro la gbogbo en tan wo mi ni online gbogbo en tan wo mi ni TikTok live and direct e ma bo laaro la gbogbo en tan wa iwe igbelu e so fun awon obi yin kan darapo mo adua yin lola kan gbe oruko yin dani pelu aworan yin gbogbo en tan ti wa fi satẹ ori e ma bo laaro la e ma ri owo Olorun momo kan gbo mi bayi akobi omo re omunu re dun rara be ni gbogbo omo obirin to bi won ri le oko wo oru obirin yen ba o ye ko wa sinu adua yen lola gbendeke ta fun omo re orun ma gbese le make sure po wa laaro la ka de ma pe number yi o na ni 08060352729 WhatsApp line yen e le fi chat mi e de le fi pe mi leyin eto yi ma gbe call awon urgent eyan leyin eto yi lale dago mewa gerege leyin ago mewa mi o gbe call mo ohun to daju ni pe ko pe mi ko tun wa sinu pade adua yen ki se ko kan pe mi lasan o gbudo pe ko de tun wa sinu adua yen iyen lo ma pe oju pe ko ma pe lasan o loruko Jesu ogo re oni bo ni boji gbogbo en tan pe wole ya gburo pe wole bayi o de yeto ikin to gbe ko leyin ago mejo ma be si gbe ipe bi fura mi yo dara fun yin
2: eje ka wo oro olorun ni soki
3: eja gbadua oruko Jesu
4: an
3: lo na ore olaba soro oro ta fe gbo lale Joshua lanfani Jesu oluwa wa ki lo oluwa fi simi lokan lati fi ba soro na ni pe eyan need ati gbiyanju abi amo ti o ba gbiyanju lori omo ko le jere omo abi amo to ya pe se lokan tomo to ran mo ni lewe to fo mo lo nje sugbon to fadua bakirin ajo omo re o possible ke omo yen doju ti olojo ale I pe sake wo lakaka opin odun la wa bayi awon kon ni raye ati gbadua mo awon kon fe taja odun olomiran fe lo ikole meta merin e je ka lakaka lati me ti Jesu nse ninu we Luke 19 verse 1
4: Jesu si wo Jericho lo
3: Jesu wo Jericho lo
4: o koja
3: laarin re
4: si kiyesi okunrin kan wa
3: ti an pe ni Sakeu
4: o si je olori agbowo ode kan o si je oloro
3: o je oloro
4: o si fe lati re enti
3: o fe lati me ti Jesu nse
4: ko le ri
3: nitori ope eniyan
4: ati nitori to nse eniyan kukuru
3: yes
4: o si sure si waju
3: o sure
4: o gori igi
3: skamore yes
4: ti o ba le ri nitori ti yo koja lo ni
3: yes
4: ngba ti Jesu si de ibe o gbe oju soke o si ri o si wi fun
3: pe
4: Sakeu
3: yara
4: ki o si so kale
3: hallelujah to ba sipa won ni gbe o Jesu ri mo pe okunrin o fe lati riun iwo na ngbo mi lale to ba fe lati ri olorun ko ni rorun fun o ninu aye ati lorun o ma wa difficulty fun o lati je ohun to ye ko je laye Sakeu make sure pe ohun ri Jesu o lakaka laarin ope eniyan borilede se to awon kan se ri Jesu won se ri ba pade pelu olorun eyin na gbudo lakaka lati me ti Jesu nse opolopo ni igbala okan opolopo ko n lo le aye yen bi pe o ni ku mo opolopo o n lo le aye bi pe ojo kan yin pe ko si ojo kan to lohun te fun pe o ma kuro laye eyin eniyan e gbudo sunmo lohun e gbudo lakaka lati gbadua lori omo yin opolopo iji to n ja bayi awon odo awon ewe lo n ku bayi awon odo awon ewe iya e gbudo gbadua baba e gbudo gbadua loruko Jesu abo lohun o ma daju lori e ka
4: nitori emi ko le saiwo nile
3: emi ko le saiwo
4: o si yara
3: o yara
4: o sokale
3: o sokale
4: o si fi ayo gba
3: o fa ayo gba ko si en ko si ru ese to le da mama ro pe tin ba lo church se adura mi le gba nipa gbigbo yen ironu po ada ma wa nipa adura to n gba yen emi olodun ma wo nu re tori na ko se ni ti Jesu tanu ko se en to olodun tanu make sure pe iwo lo wo oju re to ba wa ma wo na ni opolopo afoju lo wa nbi ti ba lo mi wa sibe sibe I ba lo mi kan lo pe Jesu Jesu da duro de loruko Jesu e ma ri owo Olorun iwe Luke 18 verse 35 to 40 Luke ori kejidilogun ese ogun le marun yes
4: bo tin sumo jariko
3: bo se sumo jariko
4: afoju
3: kan joko labana
4: o sagbe
3: nigba to gbo
4: ti opo eniyan kan jaba o bere pe
3: kini tumo re ni pe
4: hallelujah
3: afoju yen lakaka lati menti Jesu nse opo afoju lo wo nbe ti won ke bi awon kan wa taja from Monday to Sunday won gbori wo church kan gbadua lori omo won ri won gbadua lori omo won lo to omo yin le wa nlo yibo o le wa bi gbogbo osugbon won ni ilu adua eni ti o ni we gberu to wa la America o lo sabojo nbe ni o me su opo mo ti Jesu nse Jesu feran lase sugbon ko rira ise yes
4: won si wi fun pe
3: Jesu ti Nazareth lo koja lo.
4: O ki gbe pe.
3: Jesu.
4: Iwo mo David.
3: Aha.
4: Sanu fun mi.
3: Hallelujah. Jesu na fa ko ke. Teyan ba da keta re ba da ke. Obirin kan won gbe wa sodo mi won ta lofa. Ore re lo gbe wa o salaye bo se nse fun pe ugbara ma taun. Pe kan ma rin lara hun. Pe gbogbo ori won a ma pariwo kan ma jaun je lori. Ore re lo gbe wa sinu program ta nse everywhere na se yi ati gba yen bayi ohun to se yen o se mo Olorun de fi opin si ninu aye obirin yen ka lo dake ti o fi ti o so fun ore re yen iba o le aison to se yen le pa tori ofa ni ofa ileye ni iwo na gbudo lakaka lati le ri Jesu Jesu ni ona otito ati iye o ni kan ni ona bayo si isoro aye olukuluku ko si igbala lodo elomiran loruko Jesu o da fun yin
4: amen
3: yo da fun yin e ka de 43
4: Jesus si dese duro.
3: O dese.
4: O ni.
3: O ni.
4: Ki amu to hon
3: wa. Kamu wa o.
4: Nigba to si sumo hon.
3: Eh o.
4: Obi.
3: Obi.
4: Wipe.
3: Wipe.
4: Kini wafe ki eni bache kwa.
3: Kini wana onfe mami to ngbo mi. Kini wafe boda. O ti washe washe orishe. En ure lo ma fi kegbe o. O ti wako wako uroko. O kosi wano a ye o. O mami koma shema yi jilo seba yi. 35 years ilo mo yen. O amu bolo man dala amu sha. To ba ti mele wa tun lo to ba ti mele wa tun lo sugbon lose yi o ma kori titun itan re ma yato ibadan no ti fe lo se marriage ni ilu re o pe to tin sukun lori oro oko de sugbon olorun ri safu oko ti re ti o ti bi mo ri o de ri safu re de iwo na ti re na le ri be o ma rora re pe sugbon iwo lo gbudo gbera re wonu adua te ba de bi ti awon odo ton mo ton se ton tin gbadua te ba mo bo se serious pelu awe ati adua e mo pe awon odo n gbadua odo miran ye re o si o ju pe ko ma rin kiri ko ma je modobudu kiri ile itri to itri hotel to hotel club to club ojo de n lo lori re anti o me so po da Jesu mo kaye re le nitumo do dara fun yin e ja sare wonu eko to kai ja be si gbadua ninu we first chronicles 4 verse 9 to 10 o ke pe olorun ko dake o
4: jabesi si se ololaju awon arakun re lo ya re si poruko re ni jabesi
3: o pe ni omo ibanuje
4: pe nitori pe mo bi pe ibanuje
3: igba koruwa ibaya obi na banuje lori wa sugbon nigba ta ti mo jesu aye wa yi pada igba ko obi o le so pe omo nlele iwo na lo ni wo ipo to wa o gbogbo family to ni lo wo won dada lo wo baya ikoko baya ikan daju kan lo nbe melo lo wa mari America ninu iran kini de kerin yen lo calculate e dada e lo wo igbe aye ti ya yin gbe se kin so le ngbe jabe si wa kepe olorun nigba tori pe ibanu je lo dominate ile won lo dominate ayeun o gbadua ki lo olorun se yes
4: jabe si kepe olorun
3: israeli o kepe olorun israeli
4: wipe iwo iba je bukun mi
3: o ba bukun mi o
4: ki o si sa gbegbe mi
3: o tura re fenu re soro but that kon gbo mi sere o lo dede bayi o wa lata kon ko obirin yen loju bayi o da duro o le kepe olorun o le be olorun ko ma kan boni sese ko ma di pe o kon sowo ojere anti kon gbo mi bayi oyun a ma baje mo la lososu be na loyun wale lara re iwo to je pe onilu adua onilu ati kepe olorun jabe si kepe olorun Olorun so agbegbe re din la Olorun si mu o to toro se Olorun lo le mu ti re se o to ba le kepe loruko Jesu o ma ri anu gba
4: amen
3: anti o sha mi wa ri anu gba
4: amen
3: e wo Jeremiah 33 verse 3 ibe lati ma duro a ni akoko lori eto yi a fi awon oluran lowo a fi awon olugbowo awon kon lo lo sanwo kini la kan ton gbe mi lo be eyin na e sanwo 99.9 be ba ni da kan ti won e bere a fun yin e ba wa ra 130 minutes mo o 30 minutes tan lo yo kere ka le ma raye soro to po lori eto yi yo dara fun gbogbo yin e ka be yin
4: ke pe mi emi o si da olorun
3: aha
4: emi o si fe ohun la
3: ohun la
4: ati alagbara han
3: ma je ton je o ola ma ni agbara pupo o ma ke pe olorun lola lori omo to bi yen pe oluwa mi o gbudo mo pin omo mi o gbudo gbadura momo o gbudo gbadura ki ota ma so pe se o so be pe ekun la sugbe ileri omo iwo momo to n gbo mi daddy to n gbo mi ma dada iyawo nikan o to ba debi ta won okunrin tin gbadura wa mo padura n gba o me se opo wa nu adura yen la ro la ko wa fenu are kepe olorun iwo ti sere o lo dede iwo to wa lantakun ko loju iwo to epo ma njeun loju ala iwo to epo ma npo mo po loju ala iwo to nfo mo lomu loju ala iwo to nse gbe yawo loju ala onilo ati kepe olodun sa ogun lo nje be ogun ni sa nkan rin laare ara nta ojo ko sinu le oju ndu ojo ko sinu le ese ndu ojo ko sinu le ma je ki ohun ti o to nkan pa o make sure po wa sinu adua ilola ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin ile po Fukimas Filling Station aye Yami Street Isolo Lakure te ba nbo e ma pe number a ma fun yin number yin ka to kuro nbi loruko Jesus yo dara fun yin oluwa yo bu si gbigbo ati kika oro re Jesus oluwa wa
2: amen e je ka de oke lohun na
1: ago mejo aro si meji na Olorun Baba Prophet Pastor Akosile Ife Dayo nse bebe ninu ijo CAC oke oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 a.m. to 12 noon kini soro tin ba ofira iwo na ma bo ki anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin Funky Mass Filling Station Ajejemi Street Isolo nilu Akure ni kete leyin ipade adua ni baba nla nfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju esin nla nfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isinmi ninu isin to nbere pelu Sunday school ago meje si mesan aro ati isin ojo isinmi gangan ago mesan aro si mejila osan ifranse olorun alaye prophet pastor akosile ife dayo jp ni olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number 08060352729
2: Boya e fe je ki awon baba wa ninu Oluwa kun gbadura fun yin number te ma lu lati fi ba won soro ni asale oni ni 08251 ati 0 kan te kale o
5: se ma kale o baba e mo ruru yan ma dodun o
3: amen
5: oruko mi ni oteru ku latapo ladugojo ka baba gbadura fun mi
3: omo
5: mi ati yawo mi o
3: oruko Jesu
5: ami Jesu
3: o si pari lo emi eyin atoma ataya ko ni ba lo
5: ami Jesu
3: o gbadura be se pari osu yi lo e ma pari esi bi to da
5: ami Jesu
3: ogu ati ewa olorun yo faranu aye yin
5: ami Jesu
3: oluwa wa
2: Ekale. Ti e ba ti fe pe wa ma kuro legbe radio yin tabi ke ye radio yin sisale patapata. O eto. Ekale ki loruko yin.
3: Ti network yen ba nse bakan
2: 0825 meta
3: ipe meji loku ta fe gba
2: e ka le ki loruko yin
3: network ja
2: ejo da number yin
3: e ja fun ni number te ma pe si laye to yi number yen on ni 08060 35 27 29 number mi gangan ni yen ti ma tin ko le agbara yen ma pe mi dago mewa to ba n bisi ma pe 08060 35 27 29 mo fe gbadura fun yin and then gbogbo en tan pe te raye ti o raye te raye ba mi soro e ja pade la ro la tori leyin adua ola e ma ni anfani lati ri emi fun ara mi won na won canceling so mi o mo soro to n doju ko mo de gbadua fun o eti yin o ni disun rere ba kan na mo dupe lowo chairman local government chairman wa Mr. Fashua fun ise ton se ka kiri lenu ojo meta nkan ta nfe niyan bi expect na se se niyan sugbon mo tun fe be yin gaga bi omo ilu yi to je omo akure rere gbogbo ala iso lo ti kun o ti kun o ti di okiti mo be baba wa fashua kan tun baba wa kan gbe caterpillar wa kan wa ko ala yen e ba ri ojo to ro e bayi awon eyan fe bo sinu omi tori won mori bridge yato si inu bi gan to mi tin somo mo be yen ba wa ko ala iso lo baba e try baba fashua olo atun ma gbori soki bakan na ni mo ki face won mr face loruko jesus yo da fu gbogbo yin ade ki governor loruko jesus ise ta nse ni ilu akure olo asan fun yin o okan gbogbo yin asi bale so layin eto e ma pe mi sori number mi mi o ni gba ipe kankan mo lori eto yi bayi ori number mi ke ma pe si direct by layin eto yi 080 60 35 27 29 080 60 35 27 29 WhatsApp line yeah, you tell me outside country. Tori awon kan ba mi chat le enu ojo meta pe won ni we igbelu. E lo hide the number en sori WhatsApp. E chat mi. O n te ba fe kan ba yin gbadura le. E so to ba lo n te nla koja. E so emi gan ma so fun oko to so fun mi. Ise woli ni mo gba. Ni o se pastor lasan e de ri owo Olorun si rere e ma pe mi leyin ago mejo gbogbo eyan le gbe omi won suwaju bayi ki sare gbadura fun yin loruko Jesu e ma ra anu gba e ma sami oruko Jesu e gbe omi suwaju gbogbo eyin ti nkan rin lara yin abi awon to ye pe nwo omo mo gbadura fun yin gbogbo agan to nwoju Olorun fun omo bo ba se momi ole omo ko so ninu re Olorun to fun ana lomo ni ojo ojo aifiyesi o ya ko fun yin lomo gbogbo eyin alaisan te gbo mi dani ako pe gbon wa fe to teri ba ya ma pa eyin alejo e o sa jade ko lo fin to ba ri be gbogbo aisan to wa nu mi ara ti ejere ina ko ti jade eje Jesu o ya ko ti jade mo gbadura fun ilu akure oni daru gbogbo ma akure to nowo si ohun to ohun rere loruko Jesu orun agbe yin debe gbogbo eyin akure loruko Jesu olugbe akure akure atu yin lara loruko Jesu ije apanilekun ko ni ja yin ijo Christ Apostolic Church ko wa lalafia idile baba wa late pastor Akosile ko la lalafia ijoba orun ko ni bolo wa ile ise glow 99.9 loruko Jesu ko ma tesiwaju loruko Jesu eni dero yin gbogbo wa tajo wa na le ni oluwa ko gbadura fun Jesu oluwa wa
2: e daruko yin fun omo Nigeria
3: oruko mi ni woli ati ajin rere akosile fedayo yo dara fun yin o
4: oruko temi ni oluwa tony james
2: wale fosa loruko temi
1: Olorun baba prophet pastor Akosile Ife Dayo nse bebe ninu ijo CAC oke Oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura lagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 a.m. to 12 noon kini soro tin ba ofira iwo na ma bo ki anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke Oluwa ko gbagbe mi to wa leyin Funky Mass Filling Station Ajejemi Street isolo nilu Akure ni kete leyin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju esi nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu Sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meji la osan ifranse Olorun alaye prophet pastor Akosile Ife Dayo JP ni Olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number 08060352729 Mabo Jesu ba opade
6: Yepa

0: entertainment.
1: Well, it's not easy to be beautiful.
2: To practice my English.
0: And more. Broadcasting live from Accra City. This is GLOW 99.1 FM. Always here, always on. Bringing you closer to the sounds you love. Stay tuned.
3: E kaabo si reto agbewo yi lori ise ile ise Glow 99.1 FM Ijapo Akure oruko temi ni dokita Aruwajoye Adewale ni oni a fe soro ni ori oko ti a npe ni ewedu gbogbo wa la mo ewedu o je ohun ti a ma fi je amala ti a fi ma nje eba ti o si da fun ilera wa eniyan daada oloyinbo npe ewedu ni apeja won ni concurrus olitorius o si ma npe ni oruko ti a npe ni jute mallow abi molokia o ni se ni ibiti abati pe oruko ti a fe pe yi ewedu o je on ti agbe ma ngbin daada ni oko ti o si da fun ilera omo eniyan bawo wa ni a se ma ngbin ewedu wa ti a ba fe gbin ewedu wa e je ka gbiyanju ki a gbin ni igba ti oorun ti o mu die ferefe ti ko tutuju o le je igba ti ojo nro o si le ma je igba ti ojo nro sugbon laarin temperature 25 to 35 degrees celsius ni o ye ki o wa nigba ta ba fe gbin ewedu wa ile wo ni a le gbin ewedu wa si a le gbin ewedu wa si ile ti o ba to ba n gbe omi mi ti ko n se wi pe omi yo gba lo ton pe ni well drained abi ka gbi si iledu abi ile to ni yanrin fere fere pelu iledu awon yin si da ti a ba si fe gbin ye ka gbin si bi ti ile to ni awon ora ni yala ninu awon eruku to ti ke ninu ile ti o da po mo ile ti a fe gbin si ti a ba si fe gbin ewedu a le gbin laarin pH 5 to 7 bawo la se wa seto ile fun ewedu gbigbin ti oloyinbo npe ni land preparation ti a ba ti san oko ti a fe gbin ewedu wa si e da pelu ada abi pelu engine nila ti a le fi ko ti a le fi san gbo wa ti a ba ti san tan je ka gbiyanju ka se ibi ti oloyinbo npe ni bed ti a o ko yepe bi igba ti a ba ko ibi ferefe sile ki a se nitori eyi yo ran awon ewedu wa lowo lati fun gbogbo won ki o le wole nigba ton ba je odo a si je ki won ni agbara lati ta mole daada ti won ba ndagba eyi o si dari omi ti o ba nsan lo sibi ti o lo nitori pe ti a ba ko ebe ferefe fun yin koni je ki omi ki o poju ni ibi ti a ba gbin ewedu wa si ti a ba ti fe gbin ewedu wa eyin agbewo yi je ka gbiyanju ka ra ewedu ti o da ti oloyinbo pe ni high quality seed a le ri wonyi ni ibi ton tin ta ere oko ti o da ni ayika wa nitori wipe bi ewedu ti a ba gbin ba se ri be ni omo ti yo jade ni re yo se ri ti a ba si ti ri ewedu so ewedu ti a fe gbin yi e je ka gbiyanju ki a re si ni omi laarin 12 to 24 hours iyen je omi ti o tutu worowo ni at room temperature abi ni adugbo wa nibi ti a ba fe gbin ewedu yala to ba je igba ti ojo ti bere ni abi igba ti ko si ojo eye ka gbiyanju ka gbe omi kana ki o lo ni won 60 degrees celsius ki a si da ewedu ti a nso yi iyen eso ewedu yi sinu aso ti ta ba si da sinu aso eje ka gbe omi yi sokale sile omi yi ti eyin agbe o ba ni ohun ti oloyinbo npe thermometer ti a le fi won bayi la se le mo ti a ba ti gbe omi kana ti a ba ti le ti owo wa si ti ko ni le bu owo wa ti o si gbona ferefe o ti da bi bayen e je ki a ki ewedu ti a ti fi sinu aso ki a ti bonu re ki a si yo ki a ti bonu re ki a si yo eyi yo je ki awon ewedu wa ki o tete so jade nibi ti a ba da awon eso re si igba wo ni a le gbin ewedu wa eyin olugbo mi a le gbin ewedu wa ni igba ti ojo ba ti bere sugbon o tun se se fun wa ki a gbin ewedu wa ni igba ti ko si ojo ni iwon ti omi ti a le ma da si lore kore ti oloyinbo npe ni irrigation to ba ti wa nile e je ka se yi mo si fe ro eyin agbewo yi pe ni igba ti ko ba si omi ni ile ti ojokoro ni o ma npe fun awon agbe kan ma gbin ewedu daada nitori pe igba yi ni oye ti a ma nta ewedu wa ti o ma gbe eni soke daada ti a o si ri owo ti o peye ni ori re emi o so pe ka ma gbin nigba ti ojo ba ro sugbon ta ba gbin nigba ti ojo ba ro gbogbo ara adugbo ni o ma gbin eyi ko si tin je ki owo ti o gun ori re ki o goboy bawo wa ni a se gbin ewedu yi a le gbin ewedu yi ka se ni ona toro to je in a line way a si le ma fowo foka ni igba ta ba ti se nkan to ye ka se titan ti a ba si ti se yi e je ka gbiyanju ki a ma je ki eso ewodu ki o wole pupo eso ewodu ko budo ju laarin 1 to 2 centimeter deep sile nitori wipe emi ma ti e tun so wipe e je ka konfo si ori ile ki a fi owo ke ka fi da won ru gbogbo ta nso yi ko budo poju nitori pe eso ewodu je eso ti o kere ti ko si ni opolopo agbara lati rin pupo ninu ile ki won to jade si ori oke ti a ba si fe gbin ewedu ti mo nso yi laarin 1 hectare kan a le gbin ju laarin 5 si 10 kilogram si ori 1 hectare ti a ba fe gbin ewedu ti a ba wa gbin ewedu ni igba ti ko si ojo o se pataki pe ki a ma bomi si loore koore ni aaro kutukutu tabi ni owo irole emi ma nso wipe owo irole ni o daaju daada nitori pe ni owo oru oju orun yo tutu yo si je ki ohun ti a gbin ki o se daada mo ti fe je ko ye eyin agbewo yi wipe e ma je ka bu omi pa ewedu wa it should not be waterlogged at all. E je ka gbiyanju ka gbin omi si ni oye ti ile wa le gba. Ti a ba si ti gbe ewedu wa tan, e je ka fi sokan wipe a o ma ro ni orekore. A si e je ka si fi sokan wipe leyin ose meji si ose meta ti won ba ti wu jade ninu ile. E je ka gbiyanju lati yo won ti won ba ti ko mora ju. Nitori pe ti ewedu ba ti ko mora ju o sese kan ma se dada ni igba ti won ba ndagba eyi yo si di lowo lati se dada ninu oko wa ti a ba si ti gbe ewedu wa tan ye ka gbiyanju ki a fi ohun ti oloyinbo npe ni fertilizer si o sese ki a lo igbonse awon eranko ti won ti ke ti won ko so ni orun pupo mo ki a fun si aarin re eyi o ran lowo lati gbera daada a si ti le lo chemical ti fertilizer ti oloyinbo npe ni NPK 15-15-15 leyin ose meji si ose meta ti won ba ti gbera tan si sugbon je ka gbiyanju ki a lo ele si awon ele ti a ba gbin si ori inaro kan ti ko se pe a fowo fun won ka sinu oko awon kokoro wo ni o ma nda ewedu wa laamu alakoko kokoro ti o ma nda laamu ni oloyinbo npe ni aphid ati fly beetle awon kokoro won ni won ma nda laamu gidi ti won si ma ba je awon aisan ti awon vectors won si ma ko wa laari bi leaf spot eyi ti mo si wi pe a ma ri ki ewe re yo ma je were were ati lele ton pe ni dumping off ti on pa ni ara ton ba tin dagba a si le lo ohun ti a pe ni pesticides abi ki a ma yipo ohun ti a ba gbin si nle loore koore ki a le fi dari awon kokoro yi nitori pe ti a ba se eleyi ni odun yi ta ba gbin sibi kan ni odun e je ka lo gbin sibo mi ni odun to nbo kò ní jẹ́ kí àwọn kòkòrò yìí kó máa wá láti dà láàmú. Tí a bá sì ti gbin ewédú ìtàn láàrin ọjọ́ 30 days sí 45 days tí a bá ti gbin ewédú ti tó jẹ ó sì ti tó láti lọ tà ní ọjà bí ó bá ṣe wù wá la ṣe lè ṣe. Tí a bá ti fẹ́ máa ṣe ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kí a máa fa ọ̀wọ́n tí ó wà ní àárín wọn tán bá dàgbà tú lóòrèkóòrè nítorí pé ewé wọn yóò da yóò sì rọ̀ nítorí wọn ti dàgbà púpọ̀ fún jíjẹ. Ẹ jẹ́ ká sì gbìyànjú tí wọ́n pé a fẹ́ gbogbo re ka wule kan ki a si ta ni oja ewedu kini on ti ewedu se fun eniyan ala akoko ni wi pe ewedu ni on ti a npe ni vitamin a c ati e ati b complex o si ni calcium ati iron potassium ati magnesium o da lati ma ran eniyan lowo lati je ki onje re ki o da wa sile o si ni on ti a npe ni antioxidant ti o da fun ara wa o si ni on ti a npe ni low calories calories fun ara ti o ba wo ki o ma wo pupo ju nitori ide yi eyin agbe wo yi ma ro yin pe e je ka ma gbin ewedu wa ki a si ma se dada eyi da fun ara wa o ma ran wa lowo lati ma le ohun aisan ni ara wa o si je ki a ma ni ilera ti o peye e se ti e tetu si eto wa ni oni to ba di ose ti o nbo a o mi o miran so oruko temi ni dokita Aruwa Joye Adewale e se te n gbo le se glow 99.1 fm

0: go meji la out and enter in.
1: Jesus duro dia o iwo la ri ka.
2: Amen.
3: Amen.
2: Adu kole wo Olorun to fun wa nuri ofe. Latu ti wa ni kan ni asale lori eto kini bibeli wi. Ele to ma waye ni ojo mejo mejo. Adu kole wo Olorun fun gbogbo awon kan ti won fe gbo wa ni asale atawon ton ma ni ori ofe lati radio won si Glow 99.1 FM. A de fi akoko idupe lowo gbogbo awon ti Olorun nlo. Omo wa kan ti Olorun nlo atawon to je wipe na o wu won ni aye ara won lai pe won fun anything. Ti won so pe baba awon fe program ko ma tesiwaju loruko Jesu adara fun gbogbo yin
3: amen
2: to fi akoko yi kin ya wa MOJ ya wa olodun ana mo gbadura bi pe loruko Jesu e o se opodo pe loruko Jesu
3: amen
2: and I want to use this medium to appreciate my presenter Pastor Eniola Make. I believe that very soon he will be with us here in studio and also our elder Samuel Ofubutu wherever they are. May the presence of Almighty God be with you in Jesus' name.
3: Amen.
2: We are proceeding tonight. Amen. Catholic Piates, you are doing a day for Kusini or Lamokuwa Ninyo. Mufeki Dara Pomoa, ni Jawatoani, Primus opposite Primus, near local Elisha Westpress Way, ni Adeboye layout, a midire beside Bakery, every day your testimony in Bay. I want you about him more, and the Kapi are a labor war 0905242416. He shall be well with us in Jesus' name.
3: Amen.
2: Kato tesiwaju bakanna ni asale ejo ati gbe sori platform eni je Tuesday ti o gbeyin osu ton ma npe wa si lati gbadura fun awon eniyan bi o se ma asale ni asale lele e le pe wa bayin ni lowo lowo baye ejo. Number ti a fi si ori platform number studio e le pe e ma pe bayi ti a ba se toni ti eni ni dede ago mesan abo e le ma pe wa a de ma gbadura fun yin to pe gbogbo tuesday ba ti gbeyin osu gbogbo le ma fi n gbadura fun awon eyan tori idi kan bi keji ko le waye be mo ni eni sugbon to ba ti pe leyin ago bi mesan abo a o ma gbadura fun won loruko Jesu adura wa gba. So we appreciate you all. May God be with us in Jesus' name.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: We want to pray before we proceed. Eje ka gbadura. Oba to ni pa ati agbara oge oga fun ofe ti ari gba. Ta tun wa ni eto kini bibeli wi ni asale Jesu gba oko e wa. Olore wa gba eyin wa. An tesi waju ninu oro re Olorun ba wa soro.
3: Amen.
2: Ogo ni foruko Olorun.
3: Hallelujah.
2: Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Amen. Ami loruko Jesu. Amen. Ni ola bakan na bi ati so fun atele a o fi akori kan gbadura ni ola ninu ipade fi opin si ti a pe gugu eyan si yago mesan titi di ago mejila ni ijowa ni ibe yen mo fe ka won yan darapo mo wa ka jo wa gbadura loruko Jesu yo dara fun wa.
3: Amen.
2: Akori ti a o fi gbadura na a fe fi ba won yan soro ni asale yi se mo ke ko le si ayadua lo titi a fi ta ba gbadura fun yan ton ma pe wa ni ola yan a le jojo gbadura. Akori na ni wipe God of 11:59.9 hours. God of 11:59.9 hours. Kini itumo eleyi oni pe Olorun igba ti o ba ku die ko tan tabi Olorun genge to. Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Amen.
2: Olorun igba to ba ku die ki o tan tabi Olorun genge to. Loruko Jesu adara fun wa.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ni asale yi awa melo ni a ro wi pe o ti tan tabi ti a ro wi pe iyanu ko le sele mo. Praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: Ni waju Olorun to da aye ati orun ko si akoko ti o sofo awa la ro pe akoko wa sofo tori pe igba ti akoko owo Olorun ni o wa ni igba miran ta ba ro wi pe titi wa ko ti sele bi o se ko sele Olorun se tenikan lowo niyan to lo ma si se tenikan lowo olotu mi adara fun yin to lo ma si se tenikan lowo dodon na ki won na mo bi pe igba ti akoko ti re o ma de ki Olorun ma se kini o Olorun ma se titi re. Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: God is working for us 24/7. Praise God.
3: Hallelujah.
2: Oni en to pa Israel mo kin sun be ni kin to gbe Oluwa lolupamo wa onun ki o pa nigba san to supa nigba olu be ni Olorun sise lori aye wa gbogbo kan to nbo ni asale mo gbadura loruko Jesu se ti Oluwa se to da ke ko ti farahan ko si to pari loruko Jesu yo farahan.
3: Amen.
2: olotu elemiran ni o fi itukoja ba ro ko ti pari ni ti temi osu yo ti pari tori pe olorun ti a nso nipa o ma sise si igbeyin ni that is the reason why the topic says God of 11:59.9 hours olorun to ma sise ni akoko ti eyan ba ro ko ti
3: tan pari
2: awa melo lawo bọọlu Nigeria nigba yen that is Atlanta 96 nigba ti awon eyan ibe si ni yan Olorun ti Brazil o pe won ti pari gbogbo nkan to ewo bọọlu se gbese re de so ni ikeyin fun awon omo Olorun Olorun ma sise ni ise iyanu la fi ma nda Olorun mo loruko Jesus yo dara fun
3: amen
2: amen mo loruko Jesus yo dara fun
3: amen
2: so you have not forgotten by God Olorun o gbagbe e
3: Olorun gbagbe nikan
2: e ko ti gbagbe re to ba like pe ti e o ri ba kan ba kan gbagbe pe akoko re ma de pe Olorun ma se
3: so
2: we do it at the hour of 11:59 hour igba to ba ku genge to igba te yan ro pe o ti tan igba ni Olorun ma nsise Oluwa ni kin so re fun to ngbo mi ni ile ko ba le mo pe ti e o le to le to biju fun Olorun lati se Olorun de ma se bun ko su to pari enikan to gbagbo to ngbo mi ni ile loruko Jesu anu anyoju oro
3: re amen
2: mo la ni ma anyoju oro re
3: amen
2: olo tu ja sa iye meta wo ko to fe ka won yan ko mo e to le ran wa lowo to fi je pe Olorun a le se titiwa akoko ninu e o meta ti agbodomo praise the lord
3: hallelujah
2: three things you must know praise god
3: hallelujah
2: and you must not serve god with mammon
3: amon
2: hallelujah
3: o gbodo so ran pele orisha
2: be ni tori pe onigbagbo mi ba ti duro lo to n se dada ninu ijo but boya koko ti e o ti to a ma gba pe a ma wa jinso a ma wa lo sochi yen a ti ma jibi kan lo a ma lo sochi a ma tu jibi kan lo o ti se olorun pelu mammon niyan hallelujah
3: hallelujah
2: ta ba ti se olorun agbodo le duro de wakati ati akoko wa don't forget our god is god of 11:59 hour he will do it when you don't even know when you don't think that it can still be done in your life hallelujah
3: hallelujah
2: he work at the end of every situation praise god o ma ti se ni igba igbeyin ikeyin ni akoko ma wo wa ma ko oluwa se ori mi ni ah bawo lo mi se ri bayi ki lo sele si mi iboloju e wa ibolo ngbe gan se kini mo se abese mi no to be duro di akoko re ma de our god is god of 11:59.9 hours may god help us in Jesus name
3: amen
2: number 2 hey you must trust in it when it happen wa gbagbo ti tin kan ma se kini o
3: ma sele
2: trust him till when it happen you must you know you need to be wait for enikan so bi pe oni ko wa o oni a fe 500,000 oni ko wa gba ni aro la ni dede agbo mewa eniyan ati dede agbo mewa to ba le bi oko le rowo yen gba
3: beni
2: o gbodo ma duro beni bi won ba ni agbo meta won ni agbo meta ma sai ma duro ko wa le gba
3: to
2: en to ba tin gba duro agbodo le ko eko ba se duro di gba to ma sele if you cannot wait till when it happen you can never receive anything from God may God help us in the name of Jesus
3: amen
2: mun do ko Jesu yo sele ninu aye re
3: amen Jesus
2: that is Psalm a o gbon ti bibeli wi nigba ti a ba so iketa tan olorun arun wa lowo
3: amen
2: number 3 you must learn how to wait ko bi won se nduro en to ba tin gbadura to ba le duro adura re o le gba loruko Jesus adura wa gba
3: amen
2: hallelujah
3: hallelujah
2: e ta gbon ti bibeli so ninu iwe Matthew chapter 6:24 fun lati to buttress that number 1 you must not serve God with mammon. Amen.
3: Amen.
2: Kini bibeli wi ninu iwe Matthew chapter 6:24.
4: Bibeli so wi pe
2: ko
4: si eni ti o le si Oluwa meji.
2: Ko si eni to le si Oluwa meji.
4: Nitori yala ko korira okan.
2: Yala ki o korira okan.
4: Yo si fe ikeji.
2: Abi ki o fe ikeji.
4: Abi yo faramo okan. Kiakia
2: abi ki o faramo okan.
4: Yo si yo ikeji ni ipo.
2: Ko si yo ikeji ni ipo si.
4: Eyi ko le si
2: Oluwa. Eyi ko le si Olorun pelu mammon ni. To ba no touch ma tun gibi miran lo Olorun o fe be. Ara nkan ti o je ki akoko eniyan ti gba eniyan ko de niyan loruko Jesu yo dara fun
3: wa amen
2: that is for number 1 you must not serve God with mammon o si Olorun tun yo bi mi lo Olorun o fe be number 2 you must trust him till when it happen Psalm 125:1 e je ki aka Psalm 125:1 ya gbon ti ohun ti bibeli wi
4: bibeli so wi pe
2: awon ti o gbẹkẹle oluwa
4: yo dabi oke
2: si oni
4: ti
2: a ko le se nidi o duro lai
3: hallelujah
2: awon to gbọkan lọlọrun dabi oke se nta ko le se nidi sugbon duro diti you must learn how to trust in him olorun ma fa awon to ma so pe baba iwo lo ma se o awon lagidi to ba se ta lo fe se that is it loruko Jesu adara fun wa
3: amen
2: number 3 you must learn how to wait Habakkuk chapter 2 verses 3 you must learn how to wait e ja gbon ti bele kini bibeli wi bibeli wi pe
4: nitori iran
2: na je ti gba kan ti ati
4: yan ehn sugbon ni gbeyin
2: ni ikeyin
4: yo soro
2: ki yo si seke
4: yo ti le pe
2: jode
4: nitori ni dide ni
2: yode o si ni pe mo at the end he shall speak praise the lord
3: hallelujah
2: loruko Jesu adara fun wa
3: amen
2: gbogbo kan to ngbo mi ni ile on to ti dara ni pe ma ro pe akoko abi igba re ti lo ma so pe olorun o sise ninu aye re olorun a se titi re sugbon fi aye re fun Jesu bi oluwa ti olugbala ti o ba se ta lo fe se olorun wa ma sise si igbeyin ni oni na na je ti gba kan ti ati yan bi o ti le pe oni yo de yo soro ni pipe ko ni pe mo duro de you cannot wait for the vision will not be materialized it will not come. May God bless us in the name of Jesus.
3: Amen.
2: So at this point, you need to give your life to Jesus Christ. Let Jesus manage your life with you. May God bless you in Jesus' name.
3: Amen.
2: Mo loruko Jesu Olorun wa buku fun.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Olorun mo ti so fa oyan yi pe teni yi ni 9:30. Robert ni pe wa wole. Awon le pe wa ni line studio wa ati pe so ni platform wa tele. Nitori idi kan bi
3: ikeji
2: be ten to ba pe wa ni igba yen ni exactly 9:30 from 9:30 upward then we be receiving your call and pray for you
3: baba
2: loruko Jesu adara fun wa
3: amen
2: olorun wakati inova wakati meji la ku die gege
3: to
2: ku seju kan ko pari olorun gba tawon yan ro pe o ti tan oni olorun gbogbo okan to ro pe o ti tan ni asale loruko Jesu oluwa se ti e ni ase pe
3: amen Jesu
2: mo loruko Jesu oluwa se ti e la se pe
3: amen
2: oluwa ran won lowo
3: amen
2: loruko Jesu yo dara fun wa
3: amen
2: amen
3: e
2: ja gbo kan lọlọrun ki a si gba gbo ki a si ko bi a tin duro de olorun iwo ni gbagbo to tin gbadura tipe adura re agba
3: amen
2: ma se olorun pelu orisa loruko Jesu yo dara fun wa
3: amen
2: bakan na gbo kan le bakan na ko se kini o ko si duro de loruko Jesu adura re agba
3: amen
2: oluwa ran wa lowo
3: amen to ohun le ti gbo yin o ma binu pokun so lodi oluwa ti re o ti pari mo ki awon ologan loga ile ise yi loruko Jesu adara fun yin o
5: amen
3: engineer wa loruko Jesu ti re o ni baje
5: amen
3: mo ki awon ti a jo ko worin loruko Jesu adara fun gogo wa o
5: amen
3: mo ki awon dadu wa lekan si iranse olorun alaye prophet abrumaku stephen ojo adeyemi loruko Jesu dada ni fi sawati
5: amen
3: gege bi e se mo oruko ti emi o ti yi pada sugbon e ma gbagbe program ola o ati good morning Jesus ti o tun la e ma gbagbe e da mo wa oruko mi gaga se mo ko ti yi pada pastor Eniola Michael ti gbogbo eyan mo si eni olorun mo fe ka so fun pe ke to sun eran ti pe Jesu n bo o baba e da ko ile kan ti ke gbadura fun aka to ma lo
2: oruko mi ni iranse olorun pastor Stephen Ojo Adeyemi Abrumaku oruko Jesu yo dara fun wa
3: amen
2: mo fi akoko yi olotu ki iya wa lekan si won se ojo bi won ni ana iya wa
3: MOG iya aje malu
2: won se opolopo loruko
3: amen Jesu
2: God bless you
3: amen to mo ki gbogbo pe o daro adara fun wa o
5: amen
2: je ki agbadura ogoni foruko olorun
3: hallelujah
2: olorun a tun lo ni osu kesan loruko gbogbo kan to nbo wa ni asale irin ajo itoku to suka sapa ibi oni ba o
3: amen
2: osuka ta ngba olorun gbo fun emi ati wo aori olorun
3: amen
2: loruko Jesu adara fun wa
3: amen
2: ni ajo to ku lo ni olorun ko dara pomo
3: amen
2: mo gbadura fun gbogbo eyin te ti ropin wi pe ogbon mo fe da si ba mo se fe se loruko Jesu lona ara olorun ko yo si o
3: amen
2: e o yin olorun
3: amen
2: Jesu oluwa wa
6: igba irawo ko le imole to supa ade ori okin ojo teye keye glow 99.1 fm

0: lọ́nà àjomi.
1: Awusa ni ma kira won ni na kuana tapa ni kira won ni ekube lasin Yoruba nikan ni kura won ku ojumo e karo se ojumo re lo mo wa Atunde la sale yi omo mejeji re omo baba lalede tin je le ripa iko mi oge omeyin to pon rodorodo
0: Intasha agbamole

0: a se ni ba ni daro e ma ti jafule o
1: lalai padape o
2: akuko ma nfi ojuma keti e be ni owiwi ma keti e laaje mo tun ti de loni o asale la waye ati ibosa aje omo mejejire omo baba lale de ripa ile ki su ejo kejo marin tomo eku na lo lewu mo tun ti wa lori ategun loni 99.1 fm to kaleka si japo ni lu akure nibi ta gbe nibi ta gbe nfi suga ati oyin ta ti gbe mu fi mu eko yangan nibi ti ede baba ede titi nre lule lai ti e sojo rara ibe na la wa yi o ile ise yi o ni baje mu nbo
0: nibi se o jo mi
1: Ni
0: da da le da mi ko fe le ko mi o na na o won ni adara tan olaji ni eyi resu resu tin ta sa agba mole je ire ni moko
2: mo ni eto gboju ode o na lo kale si le se radio wa nbi ni yara ti a ti ngbe o njade sategun gbogbo bi kibi te ti ngbo wa eti te fi ngbo wa oni di be ni ibi te joko si te ti ngbe to wa pelu ogo olodumare be oni baje

0: lẹyin case ti awon eyan mu wa sodo mi laarin ose mu wa ri wipe aisan be ni Nigeria wa yi o aisan nbe nbe kọlọrun maji o kọlu wa awon to kọlu olohun ba mi edumare won olohun o yo won ni ru eleyi ti won ko se tori pe enikan ki gbọn tan o enikan yi gbọn tan bo je pastor bo je babalawo bo jalafa bo jadanse bo ti e wa sesin kankan rara ani kọlọrun o sati ko ayo tori ko se eni ti mo ngbadua wi pe kaisan o mu ohun a menu ba oro eye igun ati eran kan ko to de pe a bo si ese ti fa lasale yi
1: o agbe jako njuba aku ekwe agbe to jako ti ojuba aku ekwe oko asa lojugun olojo oni mojuba akiba bi komo se mode ware bi ejale mode kutukutu bi eji owuro mode wa papa bi eji yale ta odede gun ode o le parun le ti wa o kekere le wa ogun de ran ni agba le wa ogun le gbe omo kekeke le wa o ogun de po ni mo bode nile ni won sagbe ode kuku te ode le mi ngun orin arun ko ti mo ba lenu baba mi mo fi nbonu iya ko mi ni re mo mi re baba ko mi ni tan mo mi tan ogun ko mi ni shamu shamu mo meran ode je oto leja owo eja ojo owo eja arapin eja ijanida ogun le ti wa oto lorin gbangba teku teku la wa mara da o tomu tomu la wa fe birin le wa ati le wa oto lorin
2: aboru boye
0: ati e ti lo bi aboru boye bayi ati lo bi aboru boye o nkanju o nro yo nbola laafin so po nlo ah ma menu ba die lara eye igun yin tori pe awon eyan won o je ken gbadun laarin ose won kan bi mi lere ni ile mi kun ba bi fero pe e dakun tori olohun hospital sa wa mu hospital na da o kan je wi pe bi gbogbo e se daru mara won yin na to ka tori iyan gidi ti o so pe o ya eje ngun yin labere ki nkan won o si lo njo keje joketa o tun so won na die nta je na ni gbogbo wa nwa o

Nje aje mo wi pe eye egun ti mo fe menu ba lasale itan ole kuro lori re lai lai afita ba mo mo fi eye egun lorun sile ta pa itan lori e mo ta si ma menu ba itan ile yo kokan ti awon ti won mo eye egun daada atawon ti won mo irin ajo re ti won mo so pe ah o to larakunrin yi so

0: Nge ti gbọ eleyi ri gan nipa oro eye igunugun ko si bo se le so de to to ba firin ajo kunrin ajo ara re in ti mo fe so lasale iboya nle fi gbo ri nge je mo wi pe eye igunugun yi nta menu ba nje dogun nipa re ni wi pe eye igunugun yi ki sun aye to ba ti di pe ile nsu yo lo yin loju yo lo yin loju yo lo yin loju bi eni wi pe boya koni kuro lori igi to wa iro o te ba ti kuro tan tori wi pe ewo odo o mo eye gunugun lo re sun oju orun niye oju orun ni yo lo sun o ki sun aye e tun bere wo nigba ti mo wa ni ile Hausa Kano ni mo ngbe aworeluwe lati ilu Osogbo gba ta de ilu kan ti won pe ni mina nipinle Niger ibi oju rin yi ni reluwe wa se bi eni baje si awon olonje kunbe ti won tare si ta gbogbo e leti ona ibe ni mo ti kokko mo eye igunugun yi sugbon emi a ma teju mo nkan mo si ma nse wa di oro wi pe ah ah iru eye wo le yi ile ti nsu ile ti bo won tana alojin awon ye si tun wa nbe nitori pe ro po kama donna penu ojo ni mo kokori oga to ko mi ni se nigba na mo fowo to pe oga e wo awon eye ti won ro lu ro lu lo na ori oke a ori oju sama yi ibo ori igi wo ni won fe lo ba si nibi ti won lo yi ah oga mi wa wo oju mi titititi alaji ni yi alaji ni yi omo iwa ni re alalubosa won be ni isikan be ibe ni won tin sise won oga mi toto ni mo ran ti yin lasale yi latodun na mi nnale e wo e ni kuka e toku e ni faragbariwe aye o ni jale ki won so pe yin ni mo nbo
1: omo o
0: ko ali masadi ani mo nkin oga to ko mi nse ngba na nu ti mo fe fi tan iro ti mo fe fi lo lese baba yi nigba na lo ba ni ah kin lo wo debe kin lo wo debe iwo omo yi eye to n wo yi orun ni lo re sun kun an yi sun aye iwo teju mo mo wo dada o iwo mo wo dada mo wo eye yi ti rice to wa lowo mi awon Hausa gba mi ori rice na je mo sa teju mo ibi teye yo lo re sun mo ri pe orun ni eye yi lo nsun sugbon ti mo fe menu ba lasale yi ki se bi ti won sun yi gan ni mo n lo lasale yi nje je mo wi pe eye gunugun baba nla offense ni fode ti ki ba se pe ode ri ni ibi ti o ba sapamo ti aye o ti le ri po pa igun lo de fi le pa o si ni bi ode se le pa eye igun to ba pa ni ipa ti o fi ye ko pa oju eni won ori nkan ti o riri mo nbo

so e mechanic moto ni lo ba ni ah se ko si egbon mo lo wa mo ni mo fe pa eyegun ogun meta won ni ki si oko awon ni ma gbe eyegun ogun yi wo kin lo de mo ba lo ba soja soja ni leyin o nikan ti mo nso fun yi mi tun gbodo tun so mo o mi o si gbodo debe lati so pe boya mo fe pa eyegun yi tori tin ba pa maru leri de ipinle ondo ni o ohun o ni fi moto o n gbe mi won o ni so wi pe nitori pe ohun ti wo uniform ejo ti won ba da fun mi ni won da fun na ohun o si fe se won bayi emi nko ki mo faso ru be ki mo fi

eyan lolufe mi se ti gbo eleyi ri ni boya e ti gbo ri opolopo mo so pe ha se be ye lasan ni baba mi pa njo kan ri iro lo wa nbe o iro lo wa nbe ijoba ori baba re ni bi ijoba ba ri baba re wallahi won o mu nitori po pa eyegun o bi lere wo pe o fe je ni abo fe ta abeje re lo fe lo abori re lo fe lo to fi lo ri pa eyegun ti ijoba agbaye nsin tori ijoba agbaye ni won sin eye igun ijoba nigeria ni ti won loto won o ko won si zuu o won fo kaakiri ni sugbon afolu mo le eye igun afolu mo ni ti nkan kan ba sele nbi boya nkan kan ku segbe ojo na nbi to tobi daada ka ma riru re ri ti eye igun ba wa ni ogbese nibi ti lens oju eye igun yi to riran de to ba wa logbese lagba lowo eledumo re to ba wo ona bi ta wa yi ese kese na ni yo ri nkan to ku sile le ese kese ni yo ri yo bere si ni ma po yi be ti ti o fi ba ti o fi ma yo gbogbo awon nkan ti o le ma da orun pa adugbo yi ti o fi je tan patapata nitori pe wa ma nko orun lo o si je eye abami to je wi pe o ran wa lowo ni orile ede wa ti nijoba agbaye lo fi je pe kin won o sofin pe enikan e pagun enikan ki jegun lo je kin won sofin be mo nbo

0: ko ti mo wa fe menu balale yi ka kuro ni bi teyegun se je ni ha ben ni ye o e je ki n kokko rin bayi eran kan be ti won pe ni kulumbo ni ondo state ti wa nbi ni pinle ondo nbi sugba ki se kulumbo gangan lo ko yoruba tin je oruko re gangan ni won pe ni aga aga ni won pe eran yi inu apata ni ma gbe o dabi ofafa sugba ohun ki ni ohun na ki ni iru nidi ai niru re lo je kan ma pe ni kulumbo ki se kulumbo loruko re o aga gangan loruko re a ati gi ati ha ni oruko re aga ni won pe ni le yoruba
1: lati o fi lola mola o e si adi mula
2: jala
3: o de dogere mo ni won ba lu mo o de de ba won re pe age
0: nje je mo wi pe ka to ma gberin ogun nje je mo pe eran ti won pe ni kulumbo yi ti won pe ni aga nle yoruba lapapo yi eran yi ma gbenu apata o fe to eran obuko o fe to eran obuko sugbon ki niru o se kulumbu boya kulumbu yi ni won wa wo ti won fi so ni kulumbo ni awon ipinle mi sugbon ni gbogbo le yoruba ka ro ojire aga loruko re nje kini mo fe so nipa oro aga yi o na ni wi pe ti aga yi ti won ba pe meedogun ni inu ho bi ti won gbe nu apata ti won ba fe se ga aga yi ni yara bi ti won se ga si awon na gbe toilet and bedroom si ibi ti won sun a se wadi debe ni nitori pe ibi kan be lalafo oyan won pe ilu kan ni oyan si ila ma otan aye gbajumo ilu kan ti won pe ni eripa ibe ni mo ti salaba pade asiri awon eran ko idaada tori won pe ibi kan ni agbon agbon yi o jasi wi pe e wo inu okuta lo erin irurin ile ise radio wa yi si oba ile te ni foju kan sama te si ma pa eran lo ninu agbon ta nso yi o nbe leri pa ba se nso lowo lowo yi o lati be jade soyan jade si la oran gun atotan ye gbaju agbon ti mo nso yi nbe nbe nbe nbe

wo ẹranko ti mo nso yi ko le possible lai lai ki re o ki re ẹranko yi o ki re rara o n lo je ka won baba wa nigba na won ne ka ko ifun re ka gi ese re mererin a won a ju ese mererin yi loto won a ko ifun re won a lo ba sibi kan to ba ti di pe ifun yi dabi eni pe o fe mo ra nkan kan won a ni ka tun lo jo na loto won wa fi awon ewe kan kun nigba na lo won wa papo mara won eni ti ese re ba n kuriri nigba na ni won ma lo fun tiru eni be ti ese re o fi ni mo kuriri mo tori kuriri ese nigba mi to ba pe ju lara I mo so yan di eni ti mo paralyze ni ti iru eni be o ni stroke san buruku ko ni ba wa ja o ejo e ma je ka fi ara wa sere gbogbo nti a ba ri pe o nse wa ba tin na odo dokita oyibo e ma je ka fi ti awon baba wa na e ma je a fi sere o ka ma ba ku ni rewerewe

ba wa jo ise yi tan ona bi melo kan ni won ma nda si okan inu adi okan won o mo ni pe won ma fi e ko lo ni ese tin kuriri o ba lo tefe tefe ni o ba ni seru eni be mo e wo o to nbe an baba wa seku won o ti iku tan o tori omo to ba fara balẹ sodo awon agbalagba yo ri ogbon meji meta mu ti yo tun ma tun gboro lo to na o tun fi le omo lowo sugbon ah o lagbara pupo owo owo owo owo ni sa owo ni sa looto la jeun looto la si se faaji sugbon awon baba wa nijo won o je ki owo owo ko mu won loju laye ta wa yi looto ni o si se ofe mo sugbon sibe sibe babalawo sara nkan ti o fi soogun fun kontoma re babalawo sara nkan yo ra nkan yawo ti je omo na o si je sugbon ka wa ma so pa fe toju eyan la wa so pe e wa lo mu 10 million wa e lo mu 20 million wa ah e wo baba mi fo lorun so be se nfo awo ifa tin mo yi ah e wo e mura si baba yi wa ni jomo nbi baba wa Olu Fagoroyo olori awo olu oba ah atelemo so won e wo e ma fo la fo mo be se nfo yi won lagba osimo eyin meteta ti mo daruko yi mo fi ara mi na sele kerin ori re e ma gbe mi na jule o e pon mi dada e fun oja mo mi e ma je nja bo leyin yin awon awo ti won so to ni mo n daruko yi e wo ah oto ni keyin o lo ode ko ma doji tabi ko ma sapamo fun awon customer to di sogun re fun tori pe ko ni fe yoju si won kan ma ba pariwo le lori awon ti mo daruko yi oro won ori be o oro won ori be emi na sele kerin won

0: oda e je ki n gbe ipe ile ina e ka lesa
1: aboye
0: bo se se o agbo ato
1: e ka ni aba
0: yes sir e pele sir
1: e ku se na
0: yes sir
1: baba te gbe wa yi baba lagari kan ni laye o ti se ran lowo lopolopo popo eniyan pe mi ti mo soro lowo lowo yi o se ran lowo ti mi o lero ti mi o dele so mi o de so to
0: iya
1: tori pe kini o gba mi lagbata nigba ti mo sina
0: iya
1: to so fun mi pada sile baba re nkan bele bele lo se baba yen o de gba kobo lowo mi titi je oni
0: iya
1: mo wa ni pe awon olotito ati ododo le gbe wa sori eto oba ni o wa pelu yin
0: amen
1: omo araye oni te igberu yin ateyin atoma ataya
0: amen ateyin na
1: ise daro
0: yes sir

0: kale.
1: Kale
0: sir. Yes, kale sir. O. Kini uruko ni? Yes sir. Ati po mbole ting pe wasa.
1: Aboru boyo.
0: Abo yo bozi se agbo ato sir.
1: Baba, ejo mo need number yin ego.
0: A pe number wa eyin e sa farabalẹ die laarin bi iseju marun.
1: Okay.
0: Number wa sita.
1: E
0: se popo. E se. Opolopo ogbo gbogbo nta nso iri sugbon nitori wipe ati fe pa asale wa ati fe parun ati fe parun eyin lo so 17 e lo bere wo pe te esikisa te bari gun lo wa kile ti e fi wa se olopa kokko fi rerin gan tabi ke lo si area commander ke lo so pe esikisa an lo baye sa fe lo pa igun o ta ba n lo mi na fe lo ko igun wale won ni won ni e lo ko wa won wa be lowo yin pe ojo wo le fe ko koja nbi te ba so pe jo merin oni ni e ba gbofin oluju ona won ti duro de emi oni bowo olopa o e je ki n pada si di ifati baba kile kan won ni okanran kan ni okanran kan lohun to ba je pe obirin la ba da ifa okanran meji fun daju daju a so fun ru eni be wi pe iye ka ni pe obirin la da fun a ni oko le yin mo le gan o pe oko le yin buru gan koni le jiyan sa koni jiyan tori ta ba le da okanran meji fun yan ki se to ba bi yan o ta kan ta difa fun yan pe ah okanran meji ni a wa bere pe oko re nko ka ni po benrin ni ka ni po kunrin ni a bere pe iyawo yin nko to ba ti ni a o wa nle a wa ni ah but iyawo yin buru o a kini iyawo yin bi okunrin lohun se da yo ne be ni koni si koni koni teti lai lai bi ifa se wi na ni yo si se so pe be ni nti ifa fi da ni ha be nu ẹni to ba fe pe mi ni eyin eto tori mo ri pe awon aunty mi kan atawon boda mi kan atawon daddy wa kan ti mu bairo lowo won fe ko awon number yi sile e pe mi si ori 09036195911 tabi ke pe mi si ori 09091 28 03 6848 e pe mi si okan ninu mejeji e jo jare e je ki n kuro lori eto ke to pe mi sori number ti mo pe kan yin e je n kuro lori eto ke to pe mi ifun tin ba kuro lori eto tan e je ko to bi ogoji iseju tori ori driving ni ma wa mi ni le mo gbe ko mo di pe boya okunrin to se eto yi o ni igberaga die mi o ni fe ko ri be

ko ma di pe emi gan fun ra mi o gbagbe ara mi si ori ibi ti emi gan wa yi odun fa ti emi gangan fun ra lara mi o ku ojo keje o di ojo keji osu kewa odun yi ti o bo si ojo jimo ose ta wa yi ti gbogbo awon aworo sasa babalawo yato fa awon babalawo ta ni e ma bo wa sori radio ti gbogbo won padi ti won sa ta ti soro n ba won leru aye mi o ni tapa o

0: lagba wo ri eri
1: e pe elomi e fe se ran lowo fun ni yo to wa ma bere pe adakun e lo ni won fun mi ni le se glo iwo to ya ko kowo dani ko kowo re lowo ko se samsam awata ni di owo ni le se wa nbi to tun wa so pe e lo ni won o fun o won polongo re won polowo re inu re odun ole lo ni won fe fun o e wo owo nbo inu apo ladi si a ngbe bo abayin kati oni ka ma gbe enikan kan wa sori program ori eto yi mo olorun oba mi ti mu koko re o ti gbin o ti so eso gidi ka ma se gbadun re loko

Baba ta gbe wa yi e wo bi baba yi se ki fa okanran meji to si tu leyo kokan ti o ti e fi kan bo kan nu o dun mo baba yi lenu bi eni wi pe ngba ti won bi baba yi lati enu oyan ifa ni won fi ko ni bo se ki ifa yi ara mi bale emi gan funra mi mo gbagbe pe mo wa ni di microphone ki se pe boya kan kede odun fa yi lasan ko gbogbo eni ba wu ko wa o je nbe nbe gbogbo e wa nbe a se n lalejo temo royin wa lo lai lai ni e wo ojo na le mo awon babalawo gidi ojo na le mo awon babalawo barufu sugbon ni oju pati todo temi ni bi ta ti fe mo jo palongo ni jo na ko si babalawo barufu nbe e pade won nbe bi ba gbogbo eyan to ba wa e joko a se yin lalejo gbogbo nte ba fe na le je ni jo na okay gele ni bi transformer ni oba ile gangan ibe lata tent si ni jo jima ose yi lagba lowo ile dumore baba mi olufagoroyo ati elemo so awo won awon na o wa nbe ni jo na lohun

gbogbo ẹyin ololufẹ mi patapata te n gbọ ogboju ode yi gan ni glo fm yi ni 99.1 yi gangan mo dupe pupo lowo yin oga mi kan be awon meji ni won wa ni ilu ibadan won pe mi won pe mi won ni mo mo ku se amuleyin gan mo ni te ba fi se ile mi lowo bawo mo se fe je emi na ki won agunbe ode ilu ibadan ale ibolobin oko saada awon na ni magaji ile agbojo lowo lowo ba owo ni koko ejire awon be lori ta challenge mo kin pupo pupo ani ojo kan be ti ma gbe won wa le yoko kan wa sori eto yi awon ni won se program wakati kan ni jona ti an ba wo